xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njël benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox itte ju mag itte ju reey itte ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dama ci suratul rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insana allamahu al bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ilmu temporel ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsaral jinn wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne buna mo ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam buna lu mëna nek la lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mun waye nak li leen koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba ah koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna mu ne ndare du ngeen ko tek ci xam xam wa isalatil jahl an nafs la borom ta'limul muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak reer ko santise sa bop fexe ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya'i din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonent bi alayhi salatu wassalam ni man arada llahu bi khayran yufaqqu fi din ko yalla na mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada llahu bi khayran yufaqqu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am makila moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalel la agul sax ci 20 ans
xamna dafa tele dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bon un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang muy gaaw mo laaj li walan moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yi di wax ni dafa am benn biddi bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm soow da fay bayyi leleg benn tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sanni ci xolu benn way bo xamni dafa lekkulo won ak setané ci jamono bobu ci ngay dégg rek benn musicien bu génn rek wax benn parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax rabban yoni ci seen bop ñom xamnañ xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yere kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di feew li xam li leen di nax parce que bu faté ni leg yalla day jël ben jamam seytane lekkelok mom mu sanni ci jëmum lo xamni kep ko xamni sa xol mu teugul ci seytane bu la gisee dang koy top complètement yonent sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay ci bu fekenteni dem nañ ba muduk jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juktu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko dafa ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekkene yow lolou jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firewli da ngay melni wenn xob rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yene melakanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele dom adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yobale parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suba mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax lélé buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërt niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn no koy nuru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko santi sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ñu doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyunun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum ci te ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu sax nak ñi ma leen di wax ñaa mu ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko mune am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yesu bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gayne daw xelu bakanam bakarok muy raw mbam baña raw bal hum adallu ñoy yesu bayima mune xam nga lu leen ko yobbe ulaykumul khafilun waxna ko sank ci beccëk ben radio bu nek à la place mané dama julli ji won aljuma ma gis ko xamné seigne touba jur ki jur bayam waajo xamné seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit top ci ben way bo xamné dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba légui mu top ci ginna waajo ji di nal nal ci otom maniko man dako mo fusa nday don liggey man fusa nday don liggey rek moma jaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doye di gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga kofu buñ ko né way salatul jahli an nafsi ko ko ne yow ko santi singa do mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba
nit day xam bopam doga meuna gëm yalla nga da ngay deg mo gëm sa bop baxut yalla neena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gëm bopam safaray sa dekk way ku wedd laj ko iblis iblis da gëmone bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika faaw mu sujud and ak malaika waye gëm bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gëm sa bop baxul nit day xam bopam te mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gëm bopam gëm sa bop kenn kep la moy Allah rabbi sitti wa jalla jalaluhu mom keppay gëm bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gëm bopam ndax mom soxlaalul kenn dara soxlaalul kenn dara Allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gëm bopam yelente man arada Allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na la dimbali day xam jamono xam ñeñ wa jamono mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xamni bu ngeen ci jappé te bayyi wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teer yalla bi ku ci japp te bayyi wo ko sama sunna si ku ko japp te bayyi wo ko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla muy waye jamono mi ñew bo xamni generation bu mujjé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew generation boba ñoy yes ba len jitu nekul nak qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessati gerte moy xottu gerte bo xamni dara nekul ci biir fuko ngelaw fek yu baleko lolou mom generation bo gis amna ci moy lima gis demb ku seigne touba jur ku jur sa bay nga lolou moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci misay dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo do non doomi bëkk neek sax ta respecter sant wi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bok ci Seigne Touba lu tolni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xamnako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wañu mujjuma ko siaré ji parce que nekatuma lu bok ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci dom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñoy tay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañoo décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy sey ke muy seyel sax bëgg ko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay masmala sa jarba nangam la sant aw sant kañ la xew barki dembo ñay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني داف تي ام سانتو يو خامني دا فا ساكري نдах فونداسيون با
way way nañ ñuko respectel waxon na len fi ben waxtan len amna jamono bo xamni dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom jënd ñu Sénégal lu way am jox len ko lu way xam wax len ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xani ma nga tok ci kaw alli wam gudut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xamni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekké guñ seeni ngem dañoo sa sen méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbal lég lég ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ dan def de pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci rew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré da lañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci rew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënalo sacré la fa gënalo sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci rew yuñ jangi won nek ay association di jokk ak association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawair di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay tém wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jéma dugg nak ci administration bi installé partout biñu ñëwé Sénégal fi ci gënon la sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba mo leen gënon la jaaxal ci nuñ koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser nañ Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Moustapha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu mako Seigne Moustapha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay meuna julli ci aljuma te do wote ndaje gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew defiyé Seigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki demb wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deb dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha, ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba ruuma ma boole ak mom ci walu deret pour ma war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana budé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sa mam xeyna mak mom fofu lañu dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba
waye nak yalla bolé nañ ci ruu ma nek doomi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man doomi halam la ci lool rek lay waxé waye touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñëwon pour dewyé cheikh muntaka dewyé nañ ko nak xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibé yi xamnañ ko wala xamuñu ko waye seen obsessif mom atteindre nañ ko bëggé won nañ ko bëggé won en tant que ku jang tay xalat en tant que ku jang tay xalat baxna baxna leg leg da la nan da ngay poser question nan waaw en tant que mouride nan la meuna defé nangam mang leen di laaj Ousmane 3e khalifa yonnou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara genn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ genn da nga gis serigne buñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat lén di jël adiyé je dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koko fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ni yo xamni koko nërmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jam kero ngay geja am jam te gaay yon wawu len jaar de daño beugën ben mom neurmel nañ ko ba paré mom tax nañ ba de sacraliser institution bi nga xane moy temporel legui institution spirituel mo len déssé bi len ci gëdon la jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba déggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokoy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dar ñom ñepp la wax bayuma kenn ke ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ño bokk kenn ku leen former ño bokk ben idéologie waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bamba la gëm fofu lañ tollu ah légui nak ayca du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix ayca rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la nek bu ngeen del tuul gannaaw ayca baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wa maylu julli nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa ku ko waxon du seen mam wala yeen da ngeen yaakaare nasran moy nit ku xonx rek moy képp ko amé philosophe bi képp ko amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekente ni état da la daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolu depp wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanil carte doyna waye bu lekkelo ko xamni obsessif mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kaynu and ma ak yow ñoo bokku lu ñi xex bokku leen lu ngeen di xex dé yeral li ci ginaaw rido ba débal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ayda passeport diplomatique ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukké ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamal
ki la wax ni la kay mak yow ñoo bokk combat wallahi bokku leen combat de mom combat ma nga ci gënaaw li doba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won loolu la ñew pour désacraliser ko nga xam ko looloy li am xamoko looloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis buñu ñu jox ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokk julit yi bokk ñu bokal l'islam dañu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fëkk sayyidna imam khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruku bi kamal al-aql lool la sayyidna sheikh imam al-khasali wax imam al-khasali neena amul suki sakati ne xam xamul l'islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ne buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi bañu nermelé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xess nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de du tax mu baxat institution spirituel bi mu nermelo après adama non ibrahima ñom lan mo xew ben way buñu wax fir'auna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga fir'auna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie la tud li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xamni bañ wuta dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ci yel men cheikh maaye ñess yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant qu'observateur men cheikh maaye ñess mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbele yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek budé da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw leneen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat té bala ko taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bim ñewé fekk institution spirituelle nermelu lum ci daj na ci lu nek dam nañ ci bëñam tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat way yoon wi ñëm buñu wëñëkul ñoy jëm ci fawda bo xamni ah ku ko nekk li day du bax ay ca nak waaw kon suñ mudu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci njariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi njariñal xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré
ci génné da ngay wax lu am ndariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk mukk ben khasside bu Seigne Touba bind nga fekk ca bat bu virgule doko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis ko Seigne Touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko Seigne Touba massa defé té moy ben tubab mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sété ni mo ritax koko ben yon bobu lañ massa xam ni nga xamé ni ben sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ci bañ leen embargo ci khuntima ci ben way ñew diko xornoñal mu jël ngamu gëlem bi fëgg ko ko deratam touru boba la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lélé da ngay dikku la naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotté da xex tufu yaronte xexut yaronte musta xex yaronte dëd yaronte dafa ñew fekk ñu nërmel institution buñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ni ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonentou lool la def yonentou da doon défendre bopam té ba muy défendre bopam da ko jité nak mo né ci bobba nekul ci biir autom ay kilim diko uppu nekul ci biir autom wut ay garde koram wayé mom mo né ci bobba bañ dam ci bëñam moko jité bi muy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bobba bañ tam bañam Seigne Touba bi muy défendre institution spirituelle mo né ci bobba ñi ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk tu du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci loolu way ku ñu wo ci loolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma musculé fi loolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgg ma sakaré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon Seigne Touba def ko kenn duñu ci jitu ñun li Seigne Touba nekkon lañ xam ku am jamet ci nga wara nekk nak ndax moko may résultat ku ci nekk di nga am résultat xuma na ku ne ci leneen ngeen balmaq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi sante di gërem diaspora bi goor jigen mag ndaw seen taxaway ci l'islam sen taxaway ci ngangalam cheikh ahmed bamba sen taxaway ci liguey bi jazakumullahu khairu jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi nasibi nihmatihi tatimus salihah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah

wajoju kon du genn lu tolni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nungutal deltu gannaaw muni nak bu woba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sedduk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid inna allasi yukhalifu al haqq tarid mun wal haqq badduhu al abdi bi tawhid wal fiqh an yatasawuf majid radiyallahu ta'ala anhu mun mom seigne touba mang len di xamal mun nak mom laye biram gi muy laye bir ming koy laye bir kep ko am xel ak ko amul xel la yamale kull sakin wa balid la wax ko am xel ak ko amul xel neena man seigne touba mang lay laye bir muni na ngeen xamni kep ko xamni yaangi jog jëm ci pays ba yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xamni wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jëk tambalé moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid señ touba néna bu féké nga bëgg dem ci pays bi yalla ba tambalél ci tawhid moy jox yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kudul yalla do len lu la nga don way yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaaraku ta'ala rafa'atale ko kun dem joxone yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita do nga la ci wasita rek la ci waye bis bo geme ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ko nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tuddi ci lex bi mom waju nito diku jojé wali bi dal di daw dugg ci kër gi mu dal di wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew nuyok moromum wali bi muy siara ci ñi jamm sante ba yag mu ne ko gën jagg sa boroma rabbi sitwa jall muniko dedet legi lañ tassé ci sa bunti bi bam dormam talata legi lañ tassé ci sa bunti bi bam dormam talata gëjuma ko gis legi la ko gis tassé nañ ci bunti bam dormam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko dorum talata waye yalla ko dorum talata yalla nga jaarale ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko dorum talata de rabbi sitwa jalla muni ci tawhid ngay tambalé moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayinu sudur xamatuma mu nawiru sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw day janako ray muni tuk bu waxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan mën ta ray nit tuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabuk tawhid señ touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plaasam bañ ko bolé ak dara muni gannaaw bu noppé ci lolu mom tawhid bi nak
mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebeenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udinu nafa wa yuqimu salat wa yutu zakat salik dinul qayyima mu ni gënaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yebeenal liko yalla sant li tax yalla binduko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aje makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni mënisu ko ñak xam nga xamni fardu ayn la cèn mënu lako défalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba mën nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënonu julli ba melni julli kaata té andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo manana wor ba melni cunkoru fas ci andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi mënu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umru ila li habudu la mukhlisin digaluma len ludul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam dañu wax ni mbolam xeyti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen bal mbolam xeyti jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf yépp jëf ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ mo taxone cheikh ahmadou kadir mbay abdullah taxone daan wax nan wakun arisan ala al-ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemtu lay katan te nga maytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fi muy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xéeti xam xam yi ñako waaw lo xam ci waajo xam ni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamne da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñepp kenn du ci dara ñom ñaar ñepp seigne touba wayat nako ci masaliku jinan ñom ñaar ñepp kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jamaa baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni waras nako jubant yar ko bu fekkon ni yarbul islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñi tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top ko misli seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ñu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñu ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ca ñi leen top
sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mo nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxé di ku nara sanku ku nara dem safar ëlëk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxé di mom du massa dajé ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid ba xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fe def nga nek walil mursid dama la fe indi ngir nga nek walil mursid dama la yunni ngir nga nek walil mursid wa innaka latahdi ala siratin mustaqim lolu tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabi yu masna ñew ko yow ki yalla yonni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mu fi joge duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam غلي في الإسلام غولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال رسول صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاة والسلام حديث بنينا بن وايدا نيو نيو كي يالا يوني من دما بغا ديم سي يالا بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غودو ناخ سام خيل منتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابني sallallahu alayhi wasallam niko ah lolou kay nek amna fi tax man yalla dama yoni may waliyul mursid xam nga lolou lum doona muna muniko neel gemna yalla te muy deug te nga jup neel gemna yalla te ngay te muy deug te nga jup neel gemna yalla te muy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci desati gem yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow kay am nga yalla ba nopi qul amantu billah suma staqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni malako sante tegel ci kaw yoonu ni malako sante mo ndem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ ko mëna doon day rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta borom rabbi su jalla dafa tan ay gaayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopami mom momum adina bi danaka man nga xani mo jaxase adina bi mo yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni cioc ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñ ba gis deug ga moy ko te bañata ko ba dafa bëgg doom adama am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibiyam la won abdou wahab sahrani dafa ma sallat cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas ma ng lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali mo salam ni diko tuddé khaqadun min al uluf
moy téméri jooni ak ñaar fukki jooni ak ñenti jooni ci ayn bi yahuy wal mursalun ñu ni mu ni mom abdou wahab wax cheikh ali khawas ni ko wax ndax lim bi yalla sak ci anbiyaahu ak mursaluna yi ndax lim bu tol non la sak ci walli wi mu ne ko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay walliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf mu ne ko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke walliw yi la sun borom di sotte ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dundal suuf si mu ne ko lol du meuna am mu ne ko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni walli yoy ken doot len meuna xamé danaka walli yoy mu ne ko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono mu ne ko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine mu nu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñep ñangay jëfé bida ñom ñep ñangay jëfé bida wa kër gi ak xewak jang yak ñep li ñu def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mo yow kat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laay biir buñ la joxe radio ba nga laay biir bo noppé gaddu say bagage dem kon dañuy garder seen batine waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax suñu borom wax ci alquran ni ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqul linnas kunu ibadan li min dunila walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusul nga ci suratu ali imran suñu borom ni yelut jadut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batine jox ko sama jam mu wara orienter nit ñi tek leen ci al kitab wa sunna min waye difu ko xana nek fa nan leen kuno ibadan li kay leen nek sama jam kay leen nek sama jam amna serign so xamni lool lañ wax nit ñi moy kay leen nek sama jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kuno ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da camoufler rek da xawa nurok sa way dong ba kuko gis defeni sa way sun borom ni koko joti ma ak mom dara du sa way de sun borom ni sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi len kay len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniyina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep lañ bok nek jami yalla sun borom ni ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mud lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga seytane non la mel dafa pank fu yalla inde mbiram mu indi lu xawa xelmi ko ak mom waxon nako ci ben television defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di weddi mbirum julli ci geej geek yoyu mani len seigne touba jullem ci geej gi bi muy julli ci geej gi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam nekku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gañ ni wex tal muni mom dédu ko wax ndax lako ci meuna fekk xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci
waaw cheikh abdou wahab sahrani la yakarna mo djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënu ñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem waxuy dem abdou wahab neena ma ni ko xol ba yag mu na sun borom li de suma doxul ci geej gi nim doxé ci geej gi de l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bi may jog di dox ci geej gi xawma won ndax damay lab xawma won lumay don waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek ni ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi ni nga xal non la yahoud bi don doxé ci geej gi ne mu ne ma ah yeen seen diine ji kat ndekete man na li sun diine ji man waye batay dess na mu ne ko lu dess mu ne ko ma ak yow nañ and dem ci ndan foy foy kenn duñu indil lek kenn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mu ne ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan foy foy ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi dal di añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni ciep dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu bu dal di raxasu bu noppé mu ñu yahoud bi acca bismillah kaynu añ yahoud bi ni ko ay ci fadal mu dal di añ ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indilé aw ñam bumay lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñewna nga raxasu ba nopi daldi may wo ni ko ak ñun sun diine daf ñoo sante ñuy partager sun diine daf ñoo sante ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day def duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci le seen karama di feñe ci le seen karama di feñe lol nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy wote wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna wote ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja meuna wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja meuna wessu lolou kon jenen daraja duñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lim ñu jaar ci yoni seigne tu waxna ko ci khasidam nga cheikh ahmed bamba neena walashimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida walashimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne tu ba neena da ngay wutub serigne muni waw muni du man ma la waxon ci masalikul jinani la fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutub serigne set ko muni waw muni tay mo wax lu ñu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radi Allah ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena mala waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jamb chambar ko muni waw muni kay mo wax lu nak ab serigne numuy mel ni ne ko numuy mel muni wallahi sima man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muni jamu katu yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topputuma dara seigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu necc lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko seigne touba neena serigne bu ma serigne walasimo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppiku mew sebeut yi rek lañu jibar de waye sangara do nga lay non sangara mu sangara rek la
sangara mom muntu don sangara ba yag mu don mew sa beedi lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax muk muk muk lo xamni ni yow woonal li ngay ñaka ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sante mom sariya bañ nako sariya bañ nako way xam nga ni du serigne ma serigne way wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila udaa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekké ci yono bu nuppi di jaamu yalla guddeek beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man kay def ni man ah talibey nak ñu ci gëna bari ñomit buñ ay murid sadiq ndax lutax al murid bi sadiq bo xamni defé na ni bu joxé adiyé man na tu di nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiyé rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de seigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxé adiyé waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxé adiyé de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni man cherne ibrahim fatim mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe adiyé de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de té mo yoré won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de sama bamba néna nak serigne bu ma serigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol néna bisa ngi ñew mune la siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula wa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekente ni yaangi dabu ngeureumal serigne bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajje ak sedd tay ndaji xolam muni xefeyat batub yermaneen bi xol lako neena ca la say daraja ji yëkkatiko ca ngay amé ay maqama ca la sa aajo di fajo ca la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex abou yusuf bustani radiyallahu anhu abou yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew ñu wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko kay garal bim ko ko garale ba nuppi daldi koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya abou yusuf daldi continue dem kërëm lolu ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laacto bammel ñum ki rek nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana abou yusuf bustami moy sama borom malaaka yi bëkk ko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abou yusuf mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñi daldi wo abou yusuf yalla dindi kiray li dox digam ak abou yusuf daldi tew ci bammel bi abou yusuf tewé ci kanamu malaaka yi ni ko ki dey dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow yaay boromam abou yusuf daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëddi waji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom muniko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol anakan mo la ko ñawal ci yor yor abou yusuf ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug muni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nuppi def ko adiyé sun borom niko aw way yow liggeyel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeyel la kon nak bis ni ko tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeyel la ci ngërem li ma la gërem ci loolay lay sukkandiku ba liggeyel bim la liggeyel ma duggal ko ci sa biir ngërmane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fam len yobbu aljana kon fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula bu fekente ni serign bi dabo nga banexam te muy serign bu mat serign xam ngeen ni amon na ko mak ku nek senegal ko xamni ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xéxal té dara waraluko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waraluko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal
bëtu wali bu xonkon bëtu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolu ci la ko lolu topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamul luy l'islam dégul luy l'islam waye dama ni wéxal bëtu wali ci bopam mo graw moy li nga xamni mom man na jural nit lu nek man nako jural tax ak adina té kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax légui nenañ teyer bobu lé bi mu dundo bi mu faato musu fe defal yalla dara musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khandem ga kon nak weranti amul ci ni seigne bu mat seigne mom boko sonale fawda jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxé moy xam seigne mat seigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nupi leg leg muy def ak moy yalla gu fess ba nopi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la wor ni nekul abid kon koko lum la digi yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nopi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne bu ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nani legui yow bokut ak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tilang dedet bokulen koka man nako digal lukay jariñ man na nopi waye yow niko xass ni aslamtu nafsi ilayka mom ablogatoire mala ci mom mu dila digal digal yalla yi dila tere tere yalla yi lolou ablogatoire la ndax dudul lolou bu yowmal khiyamé da ngay japp tere batam laaj ko ko motax seigne touba ni bo xasse ñew nak ci seigne bob baniko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi niw buñuy sang ci kanam ko koy sang yow non nga wara mel ci kanam serigne bobu waratu la tanal sa bop dara serigne bela war di tanal mu ne digal ngay def mu lay tere nga bayyi mo ne day lolou kuko bañ alquran waxnako alquran neena wama ataakum rasul fakhushu wama na'akum an fantahu wa taqullaha innal asadul iqab rasulatu asr sun borom neena yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyul mursid la kep ku ñew def ak mom mu baye ah lum la digal nang ko def lum la tere nang ko ba xana lol de leer na nañ lol leer na nañ de yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam walid mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul faqsu lum ni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lum ni balen balen ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba mu morom wax nga deug de wax nga deug de waye am na lu sayyidna ali waxon de sayyidna ali ñene won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi albatil ne lele nga deg way mu wax wax jo xamni wax du deug la muna amul way ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi albatil xam nga seigne touba mun morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba mun morom wax nga deug way yang ci chay chay yow mi folk for carpe jambour bu rupi ne seigne touba mun morom wax nga deug way yang ci chay chay seigne touba mun morom mom deug la waye yow li nga def du deug nga def lu deug de li nga def lu deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sayr bi dani man day bis ni tay jëlna sama haqi serigne tek ko ci sama kaw ak ñaari wajur manam sama serigne la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama haqi wajur jall jëlna sama haqi serigne tek ci seen kaw ñu ah yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune ah kay jang na alquran de xamna loolu it waye bo gisee man la sama haqi serigne bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am jariñ ci man muy ruh nga xamni ruh
moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamné moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yawmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci ruge ba nuppi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci ruge ba nuppi do ko mbugal ndax lulu lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy ak metit moy ak banex moy ak taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ru gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale mak sama borom rabbistu jalla ba nga xam kuy yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram yi nga xam ni bala yek mitit ru da delu ci mom sama yaram wo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñu jox malek suma mare ñu jox ma nan naka noni timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xam ni mom moy wara bindal yaram wo wule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xam ni bu yawmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may kat nak maram mu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur أقدم أستاذي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي روحي وروح جوهره وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني مانغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گنے بواط بي ني اور بي گنے بواط بي مونا موني نون لا رو گنے يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu don boîte kess bi kep kula ko don jaay 1000 francs sa xeyna do ko jënd waye bo gisee nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax te moy ru momule mën ru gogu nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogu la sama serigne mar serigne bi defar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccho di ko yi da koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañu tuddé daara yi modernisation lay bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañu reccu luñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñu démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé suko def ñi xalé wolé suko def la ba gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgga participer ñen ñi naan man sama dom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayna fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gayna fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ca ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gayne fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaar lañu ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gone ya dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxé domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu féké man nga yar lo ma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom mune jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay lo ma ci do andil mané nak lolo taxone yalla yoni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ni huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla
ma yoni sama yonent bi ñu wax mustafa ali salatu wassalam mune bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummiyu moy kan moy ko xani meunta bind turam waye mo jangal jankat yi kat mune liko taxono diku dara lul bu dikke wax len kim tan yalla yi yadlu alihim ayatihi mu wax len kim tan yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yadlu alihim ayatihi wa yusakkihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim oy sakim dal li fi baye rek wayu alimukum d'accord nañ ni legi nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko ja ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ni lolou ñu bëgg gëmlo moy nañ jangal gone te buñ leen yar buñ leen yar gane yu bari yi genné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yëru leen nak ken yëru leen du ñepp nak ba legi am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñëpp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga suñu mag ñi ak suñu mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téé won Sénégal batay ñu mëna jarino Sénégal ñu di leen dagali saga ci internet bi kon yusakihim mo fa amul kon nak yusakihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dem ma lank bout kuma lankle man ma lank yatlu alim ayatihi wa yusakkihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nopp ya nga ci allah bu nopp nak yabal sa ndaw ci bir dara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amon ben xalel xam nga fi mi wax ni gone gi balama ko yal donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ko jeexal tere souf bi ko ko jeexal ko ne dama lay jox bol ni la ayte dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari an nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal tere souf bi biñ fi ñewon dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché okas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di anker rek ngor si ni ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakup ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi ba ci res ma jël ko mo wama telephone dama bëggoon gañi banay bañ yalwani mané banay yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la du nangum mom way yalwani añ mu naawani ko gëné dañ ko def de ah mu jël leen yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma gi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alcorane wattu na alcorane bu ñewé di gis jangum gone yi mune koka bayi fi gone njang mi baxna de muni muk mom dal da yeureum ay gonem de ndiyob mom dal doom di yalwat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwat yeb ko doomi serignam waye amuñu fa wer mo bëgg ma leena delo serri maniko muk mayit muk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiyé rek bu mag ñi doon def ñu diko barkelo waye da nga ci gis ko xamni man na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax keur yi ñu wër fi do nga lay doon
waye goné bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé den ci mom xalaat yi muy am ni muy resoné ni muy resoné ni muy resoné kon nak lolu mën ta ñak lolu nak lañu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañu ñu bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk dé kon nak nañ bayyi ñu yar goné yi jangal leen tarbiya leen xamal leen seigne touba day radiyallahu anhu bu massaan di joxe njabotam muy jangi te li may wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci seigne touba la ko jele mune bu massaan di joxe nit muy jangi day wax ni so deme na ci ñaar dajje xam xam akub yar mune bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaari munu ñu ci bokk dajje muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar def ci biyar ab yar mo ko am kay xam nga ni ñokato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam xam xam ci biiru yar la nek xam xam ci biiru yar la nek motax seigne touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala budde mën ta ñak fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni senegalay waran nañu yewu waran nañu yewu de waye sa buñ xey gënd ni law ndax du tuba bi barki dem bo njaay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug mu ni way nampalé wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon senegalay yépp daw dem jënd ji ay biberon fek boba tubab bi mom liko itel moy komum adina gis na ni isine mi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isine di liggey goor ñatay liggey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isine di liggey ñi ni de len nampale ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yobale dom di wala num koy def ñi ni kon legi nañ créer biberon ñu ral ni legi bu ko defé jigéen ñi dem di liggéey waye gis nga biñu démé ba liggéey ay robot yo xamné mën nañu liggéey ci isini liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci isini mën fa wootu doom aluma yi ñu xey ni ñu nampalé biberon ndekete baxut wéena bax ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wéen da naka jekk mo baxoon kat naka jekk mo baxoon tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am réewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ leen mu leen neex mel xam nañ ni som as ñom seen alakh ya yaquna seen alakhira du bax ba luppi nak ñu bëgg ñun julit ñi suñ alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam leen ko lank leen seen alakhira dafa yaqo ñu bëgg ñun julit ñi suñ alakhira yaqo ñu bëgg ño tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaqo ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaqo na woor na leen ñom xam nañ ko xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel wa na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñoo dañ ñi won baxut tay ñoo xiyat ni ñu baxna ñoo xiyat ni ñu baxna kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xane bu gone gi fere sax doto gis mew wien wowo nga ni biberon ko gën xana ab dafa koy nangu waye gis nga senegalay yi top len ci te do da rul senegalay yi nga xam ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit biñu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Alhadji Malick leen yar ñomit ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ño warana am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhadji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba wacce téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba ak Alhadji Malick jang bu ñu ko appliquer mom nak lamiy wax lamiy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bop dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ko dal mum dal yalla nañ yalla dimbali inshallah
te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lu lol rek xamna ni dara du bax ndax moy yi dajena katan gi dajena te moy yu dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xol doom adamay dindi l'islam ci xol doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nga ni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digem ak def ab safat ah lol na xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel di leen sant bax xamna seigne moudou mangi ñin balma mangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi seigne touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la mangi leen koy yalwaan ngir jëmmi cheikhul khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wëreel ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam ak kanam ba ca kanam ak kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won mukk modi alkhimis ji wessu yu barki dem da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierno mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ca mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhimis danaka xawmu luma fanano danaka xawmu luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe mustafa mbay samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolu mang koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu seigne touba la daaray seigne touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ni seigne touba fi dikon xammi wu mako ni mam tiaram be fatim bakay fi dikon nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira mo ndey bis rek ndax beg rek ak jëm joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam tiarun ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir seigne touba ne kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir seigne touba lol day wax deug man buma jaayon lima am ak say bok ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji mu ma lebal xam ngeen ni munu mako ko fay de yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal

0: رحمة الله قريب من المحسنين يين دوم آدم غيناو بيغا خاميني أمينة سينا سوف باغين مان كو دكي ما أمينة سيكو باغين مان تي باي أمينة سيكو باغين مان تي روت ما دافارال لين سوف با سوف تالي نياي ما واتي لين في موني ñaar rek la len fi deflo moy ngeen jaamuma ta ragal ma ngeen jaamuma tewek ma ngeen kennal ma tewek ma ginaaw bu ngeen ma kennale wek ma nak bu boba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu boba dana len ko indil motax muni ginaaw bu ngeen ma wege jaamuma bu nuppi nak ragal ma waye ci biir ragal gi and ak sopuma bu boba inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin ma jox len seeni droit ma jox len seeni droit kon yalla ñett lañ sante ci kaw suuf moy wadduhu nañ ko jaamu jox ko ciirem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawfu war raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wétal ko kennal ko ba do togn sa morom doom adama ci kawsu do yak alalam do sakase alalam do ko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo défé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan minal muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatullahi yirmane yalla ji manamune kharib mi ngi ni inna rahmatullahi xewaluk sun borom manamune kharib mi ngi ni inna rahmatullahi daraje sun borom mune kharib mi ngi ni inna rahmatullahi xewaluk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan minal muhsinina ni def sen dawar ni def sen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nek ci kaw suuf deful ay dawaram ba nuppi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram ba nuppi fu mu tollu bëgg di laaj ay droit ñoni nga xamne ñoni ci kaw suuf te nekku ñu te la leen war ba nuppi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoni la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen e bayi len sakase bi ngeen di sakase alal yi jambour alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase bayi len nature bi ñu dekké ngeen di ko sakase diko polier ci digënté ay saxar digënté ay mbalit digënté ay nangam environnement bobulé rik way téy len seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islaha néna xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy défar né lool lañ lay tontu waysa khila lahum la tufsidu fil ardi khalu inma nahnu muslihun alla innahum muslihun walakin la yashurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yak kat yi mag ngeen sun borom neena waysa khila lahum la tufsidu fil ardi sa bo len ni e bu len sakase alali jambour yi bu len sakase mang sewu jambour bi mom jotté wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambour bi yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul sen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan la ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci triangle lepp lañ ko am mo ko xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek lañ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakase liñ fi def ba nopi door fe meuna jele li fi ne yalla ni alla innahumul mufsidun yene yak kat yi magi walakin la yashurun waye comprendre lu ni da ngeen di yak yegulen ni yene ngi yak yegulen ni li ngeen def yak pour yene li ngeen di def droit la mom ngay deg xale nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambo di ngeen di yak bu ngeen meunta baña yak yak len alali etat mané ko yow tamit comprendre lo kon lu xew etat da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def etat dedet yow ya lamb sa poste yekeuti sa alal jox etat niko etat fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hopital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox etat niko defaral mako etat defaral lako bu nopi nga won niko diko yak hopital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yekati sa alal jox ko etat niko tabaxal mo hopital etat tabaxal lako bu nopi nga won niko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ ñeeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakasse autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy defé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico delu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mu dé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye dé ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakasse teli bi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom allah innahumul mufsidun walakin la yasurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom etat mom ko yow etat sa surga la sa employé la ya ko djel niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alali bay ak sama alali moromi citoyen yi dekk ci rewmi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu optali etat tabaxal leenu teli tabaxal nu hôpital etat tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fagn ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la kon na xara ma sakase ko dede sa alal nga sakase du alali etat yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakase walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax etat mom nga mere bay tal te li bi godron bi lap essence biñ ko defo nak gaswal bi lap te li bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xam nañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xam nañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xam nañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ tal duñ sakasse légi état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna defal ma ngi leen ko ci defal légui bu ngeen ko sakasse koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yasurun yeen yene yaq kadima gi di ngeen yegul ni yene ngi yaq rawatina nak nga diko def ci dekk bu tol ni dekk Seigne Touba yaq fu meuna don aramna fu meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom Cheikh Ahmed Bamba dunduna ba genn adina musta yaq Seigne Touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddii ñu ne ko la nak lan mune wa lawlal khidmatu wa masalihul ibada ma bitu fi dunya laylatun wahida seigne touba neena bul wona defar nit ak defal nit adina genn gudi duma ko fi am xam koku yok fi de xam nga ni koku yok fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walawla al khidmatu wa masalih al ibada ma bitu fi dunya laylatun wahida genn gudi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yak dedet kalla wallahi lela ma deg ñu nan gonay yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gonay da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju junu xolama joju wax ju junu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiqi madinatul munawara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission yonent bi yep moko sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax mune ko ndax dala warana top say ndigal bayyi say téré lolou la defut té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonenti bi ay tolam récolter nako ay tolam bu yonenti bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji téggewul ci top ndigal ak bayyi téré té yalla da ko waxon niko yow muhammad waxal ma gañ ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala khafur rahim alquran la
1: sallallahu ñi ngi nodd ñen balma bu ñi nodd tamé fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: muniko mbir mangi ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ko xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yak la te sa bo tey seen loxo ni len liñen def ak yak la ñu ni deedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé inna ma nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamut li xew xamuñu ni alal gi ñi yak ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben profondeur bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jemu ben proxndal wala ben lay waxani mom ngeen di lay ci mbirum yak ben lay bu len ko wut ci mbirum yak ben ño xagn suñu droit muni bum la taxay yak combat bi muna muni bu ci yak bok ba kero ngay jot say droit bu fekke dañ la xagn say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy nax man yalla dama beggul ko yak man yalla ma bañ ko yak rek dama ko beggul rek inna allaha la yuhibbul mufsidin man yalla beuguma yak kat xana li rek jarona baña yak li rek jarna baña yak sun borom ni bul jema wut ben lay ben pretext bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yak muni dedet wala tabqil fasada wala tabqil fasada bulu prox ndol bo beug jaar pour meuna yak bul ko wutal wenn lay bu ko jema justifier ci dara yak deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqil fasada bu ko jema justifier bu ko jema justifier
1: bokki julli di bokki ñu bokal ci ahmadou bamba ni ngi labiré suñu bop té di len labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow ma xiyamat akbar jambur bo jotélul dara nga sakasse alalam nga profité ci benn occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambur benn dang ko satch direct wala indirect ndax ñaari satch yoy ñu am satch direct ak satch indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction ngi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambur yi ak station yi jambur yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yusallabu aw yuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaaraku wa ta'ala sun borom dani sanction yi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yu khatlu aw yusalabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusalabu wala ñu tandar leen aw tu khata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfauna min al-ardi salika lahum khishyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi senuk pay inma jasa'u lisin yuharibuna la wa rasulahu senuk pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yak deugunut nga yak alali jambur yonentini yak deugunut nga yak alali jambur mune yemuñu ci wa yas'awna fil ardi fasada sen pexé sen xalat senu doxin moy yak ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogal nit ñi di jël seen alal bo deme ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay detaay yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la al qur'an wax waye bo delo ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay detaay yu yaatu ben sun borom dañ nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekkene ni dag loxo la loxo nday jor bi lañuy dag fami tak montar dag tank chamoñ bi fa tolok dojor ba bu fekkene ni salab la dañ koy dacc ci garabu pinch ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol
0: xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yaq alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba atté kat bi la yon may mu sét bu ko neex ci yi mu def ko atté kat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ko gis atté kat bi la yon may bu ta ray jaado bu fekké ni salap mo ci war bu fekké ni dag loxay ak tanki ci jallolé mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy légui ñu exilé ko raison bi mi défé lolu raison masalan buñ jappon ñi sakassé alali dëkk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba mu ni nañ leen bu baba dañ leen di exilé jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobbu leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokk duñ leen mëna jégé ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am mi ngi djublu tumu rankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu ndar wala luga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dëkkam bi yeen wa dëkk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dëkk bi amul liggey dëkk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir seen alal di mëna jël ay emploi wa légui ñi fi investir seen alakus niw ngeen bëgg ko taal ñi fi investir seen alakus niw am ay emploi yu ñu jël légui ngeen dem di sakasse alali ñooñu yeen nga yok sa mur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu muna mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa mali salimin min nasir aw min nasir wa mali salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune waxat ci benen ayni wa mali salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñ wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofa kenn du fa def intervention ci ñom yonentou bi du def intervention seigne touba mi nga yaakaaroon du def intervention sayyid alhaji malik du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu yakkat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yakkat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Mamadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaaka yi wormal ko malaaka yi dañoo wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xamnako ñom malaaka yi dañoo wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek ñaw doom adam nga ni dajj ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition de misiré foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolu togn Seigne Touba la togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla man nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bo la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martaba am du balé martaba nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am ni ñi tuddé rijalul khaybi rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di délégué boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukoy escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer à président rek bala président bi yegni mom nga doon éliminer garde corps yi dañ la éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps yi dañ la éliminer ba paré yow président doga yegni ndekete amna ko ñëwon pour éliminer la président dor ko yeg non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba kep ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci bir setan leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li seigne touba tu seigne touba la duko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batu seigne touba la duko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batu seigne touba mbugal ang koy xaar gatch ak adina ang koy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamnako ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nenon ittaqul zulma fa inna zulma zulmatun yawm alqiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ak taxedi la eulak yawm alqiyamati akbar ko tol ni seigne touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man seigne touba rek la gëm manam bëgg na contre carré cheikh muntaha mi fi nek bëgg na wéddi cheikh muntaha mu jël ko fi nan la seigne touba la gëm lolé dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kafsu rajab mané sun borom lum wax sayyidina daoud alayhi salam ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haq yow daoud dama bëgg nga dem wutuma ci kawsuf wa yalla lum wuté bay wut ko ko représenter ci kawsuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kawsuf muné ko yobul sama baat dima attel dima diglel dima terel legi ku weddi daoud yalla nga weddi ku weddi daoud yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul ka'ba ndax mo fi representer seigne touba mo seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ca dara incar ca dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne mun moko fi representer donte seigne touba wutewul dara Seigne Touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jannlok mom waye da am ko ko fi representer nient yalla daoud representer sun borom ci kaw suuf non la seigne muntaha representer seigne touba ci kaw suuf kon bo wedde seigne muntaha seigne touba nga weddi ak kula meuna jur nak ak kula meuna jur seigne touba nga weddi bo wedde seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fi representer bam ko representer gul ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujj ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ci la waxe won waxam juree je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba
1: ci la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati limay bëgg wax dani alla inna arama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa dani alla hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu salam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yunus sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adama ila yawmina hasa yeen julit ni yalla aramal ni ci yeen sen deredi inna arama alaykum dima'akum sen deredi aram na ci yeen wa amwalukum sen alali aram na ci yeen daganul ci kenn ci yeen di yaq deru mbokum julitam mba muy tour deratam daganul kenn ci yeen muy yaq alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nekk bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nekk ndaysan ali sallatu wasalam bu discours ba jeexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah walay deg nañ la de mu ne gess sun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam mu ne gess sun borom ni sun borom yaay sama témoin sun borom yaay sama sédé allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé de gaay yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatu motax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joggé ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnabi bi nak wax ca lu garaw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bokku ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonan jamono gi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netali leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netali leen ko conférence bi ngeen dajal rek ni ngeen ko netali conférence bi muy ndax man ngeen ko netli conférence bi day mu ballu lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yonnabi sallallahu alaihi wasallam ñaanal won nako abdullah ibn abbas allahumma faqih fi din wa allama ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di woutal gona yi protex di woutal yak ka di awlay nan dañu sakase sen dañ leena xagn sen akak dañ leena xagn sen droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yak alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou awlay la
0: yow kay bo beugé bu gëna am demal wuti liggéey ba am alalam comme mom demal liggéey so amul liggéey
2: way bu ko sipi ki nga xamni mom
0: bam juddo di dajalé ay ñaar dërëm ak ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xal ma tek ca té mom lila naqari tégulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah
2: subhanallah motax man lele demay tok ba yag man nan xana deug deug iliman yi li gay yi wax bo bo bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan café touba mani waaw mbadu gay yi dañu nan café opposition yi
0: iliman yi ndax dañu nan café opposition yi bok ba ñimi wul leena wax deug ngir yalla man sama fu ci état ñim andal sama fu ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak lo ko meuna justifier bu yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allah anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gisee gone yi di yaq bo gisee gone yi di def li li ko waral amul lu ko meuna justifier ragal len yalla amul lu ko meuna justifier yaq degeunut yonenti neena julli pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julli pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi da ko fi ba julli pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakkanam musibay bakkanam musibay bakkan moy lan moy sa ambition moy lan moy li ñi tuddé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñëw ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mané atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xamnako musumako bëgg tay duma ko bëgg bu mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday té am sa té atteindre su objectif mu def ko yalla xamnako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko ni won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi bonupi diko layal depuis 2012 mang len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 mang len koy wax ngeen ni ma lutax man len ndax ku ci dé perte nga acca depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñete def fuñ mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensiré jox leen ay légitime de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako té yow ki tax nga genn ci mbéd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga ak ci place bi gis nga bimu waccé ci kat katam bobu dal lay seulex loxom bi ni seulex na loxom bi légi li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entourage am ndax di ngi seen doom mba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibi sa kër ndax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambalé ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politiciens bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la doom ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tekk fa muy setan tele di ré bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xit waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jugo sa dé nil na hader mautuko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangu leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangu leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangu leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xam nako ma agon ak yeen bo wax leen ni leen serigne su ndaw si sax man leen yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngeen na perte 10 perte lestek moy seen côté spirituel perte ngeen ko seen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena leen euma ñudul yeen fi ma tok di wax yi legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sante ko gëreum ci waxtani parsi parla ñi ngi lay ñaanal ila akhri man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sé dina ko légui lañ fi joggé ñom ñepp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politique seen yi jëruñu seen bakkan yi seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen ndey ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école ye gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la génné lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacce la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alaihi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara ma na allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohd bamba neena amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sharxan ya'rib seigne touba ne ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit mune mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok satcha alalam gaay buñ sakase manga say jamburi bu ñu def satcha alal ji da nga ñewul wona satcha ñu di la gis ni direct rek wa ya ngi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha ab satcha nga da ngay satcha indirect rek waye satcha nga manga say bi ñu toj ab satcha nga jamono evenement wu nar yi isin ñaari teli fa la ma fekk ma ñewon fa gaay di toj mang sey nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni mayo da nga dof ma niko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dërem yi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase manga sewu jambour duy say ndab am fess yobbu sa keur bay man nak bim xewé touba moma gëna metti ci sama adina yalla xam nako ndax man dama fogo ni touba koy satti du fi dekk jop mon ni touba satti direct ak indirect dañ fi wara dekk dal dama fogo dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay satti direct ak indirect yu dekk bir touba la qadra allah wala saman toj manga se jambour di roñ alalam di yobbu sa keur bay bo reme ci sa bay niwu la ci biti yak sa bay yep ay satti ngeen yeen ñaar ñepp satti ngeen
2: sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amra almusrifina allatheena yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ñoo len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amra almusrifin ñun ñoon ñan la muni allatheena yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yak ñun wa ñoon ñan la ndax est ce nit ñemena orienter nit ci kay yak muni aha kay sun borom ni aha kay nit ñemena ko de ñu ne ko ñan la muni allatheena yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo len fek yakaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ massa defar yakaleen gënal kay defar wala tutu amral musrifin bu len nango deglu leader politique yi len di orienter ci kay len sakase kay len manifester muni bu len len deglu alquran la wala tutu la wax amral musrifin ñu diko defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo ma bari ñu rocc ko ne fess balen fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaq ba sax man lañ leen ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma nakari waye day denc domam ci keur ga ñew sarxé domi jambour day denc domam ci keuram ñew sarxé domi jambour yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len nangu lolu bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delosi len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falo xaraleen ko ci irniya kenterewulen ko xaraleen ko ci irniya waye bu len yak alali jambour yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambour

nga dem safaan ba rek yow mal xiyam loolo xam yàlla da lay rus mba nga ànd ak kumu rus rek damay bañ ñi ko dégg defe ni ñi ne ci dëkk bi te loolu ñuy def déedéet dañoo ànd ak kuñu rus dañoo ànd ak kuñu rus bari na ñoo xam ne yow mal xiyam yàlla yonent bi la leen di rusé wallaahi bu leen rusewul yonent bi sawara la ñuy dekkee kasalika señ Touba kasalika señ Touba alquran neena yowmal khiyam yowmal khiyam mbolo mo gis ci sen turu kilifa lay sukkandiku régler sen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop ki señ madjaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanu arifin sultanu arifin mom la ko señ Touba waxone man señ sama mako netti man a personne señ sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti señ madjaw paxa ak señ Touba señ madjaw paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma yawma ci alquran yawma yafiru almar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yawma yi nga xamne taray yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci señ Touba niko bi ngelawuma ndax yawma yawma ci alquran neñ señ Touba niko waw ndax dajé wala genn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu niko mbacké suma dajé ak momi day fakk nako mu niko dajé wala yawma nad'ukulu nas bi imamihim mu ne ah ah kay mbacké mu niko ndax dula doy yawmal khiyam suma ne mel genn nga jëk top ci man mu niko doy na ma sukk mu niko ne mel te dut ñelaw motax yawmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus mba nga and ak kuñuy rus yalla nañ and ak señ Touba bu kérogué radiyallahu ta'ala yalla nañ and ak yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kérogué yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kérogué radiyallahu ta'ala yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kérogué radiyallahu ta'ala kon nak buñ la rusé ngir señ Touba ay way way yow tamit rusal señ Touba rusal señ Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko rus señ Touba rek tax kon rus leen señ Touba li fi am sax légui la fi am rek légui bi jamono trader rek la fi am té moy nga nekk ci dëkk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk la sa kër japp yob légui la xew waye bu jëkkoon bi yaqute gi amé waye bu jikon Touba Touba Touba la wax dé wallahi limay wax ni ku wéddi laaj ko ñu xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yaqko nak amna ñu nekk biir Touba té daray señ Touba ñuru leen daray señ Touba ñuru leen ñoñé nak mo taxone señ Cheikh Abdul Ahad Mbacké radhiyallahu anhu wëlëré sama wajur la won loolu taxone mu téelon ci jël ay précaution xam leni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil len ma xaji fi ñu andil ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk señ Touba mu ne waw dekk bi da mi xaj te xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd waw dama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom mota amna yo xani ñom dong ñoo ci man dara ñom dong ñoo ci man dara waaw chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar omar ibn abdul asis dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gu bes go Omar ko waxone de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la muna muni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gogou ñun Sénégal dañu mësa xam kagulier wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kagulier rek balakoy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana nëro def ak ñu
ak yoy lañ warana tek fuñ gis ko keugul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laq ak lan ngay laq xana nuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañé ko le filmé nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journalistes yi ñom tamit bu ngeen dé def autocte duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu ba tay yaangi delo ci la alquran téré won alquran dañ won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakkar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protesté sa alali mbokum julit momu xana boko meunatu te protesté war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu alal ism wal udwan waya wala tahawunu alal wa tahawunu alal birri wa taqwa waya wala tahawunu alal ism wal udwan alquran la muni bu fekkone limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ca dimbali waye ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yak alali jambour te buñ waxe ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yak alali jambour ko xamni yoonam neeku ci li nga yak sax tudde ko alali état momu ko yakku mom sa lempo wu bay sa lempo wu yaay sa lempo wu mak sa lempo wu dekkendo yoy lañ dajale tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek ci ponotal hôpital lu ñepp bok nga ñew sakase ñepp ko bok yow ya ko mum sa alal la l'islam sax mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayu wuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhirah sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone ni wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yaq amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé abdul ni yow sax la nak kon ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi te and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa fal ñu wax serigne dawdi bey momit legui li fi joge ak njabotam dawdi bey nek fele ci italy legui li fi ñew ak njabotam amna ko yalla sam taar ko at mu ne bu ñewé senegal bala delu dina ñew ba ci daara ji naka noni timit ñu wax serigne cheikh diouf nek fofu ci cote d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñi ngi len di nuyu te di len ndokel suñu wëlëri suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh gion ak soxnam soxna may nek fofu ci amerique doona seyne bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nek fele bitim rew ñu koy jaale way juroom wu jigen fi bayiko barki dem yal nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammelam mbaram man nako seigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñëw na bu fi ci daara ji seigne mam cheikh na ndjay nek espagne seigne khadim jité mi xaw nañ ko dégg ñu koy nuyu diko ndokkel nako non soxna mama jong kenn la ci yaay daara ji ci melni seigne cheikh mbacke fofu ci amerique ñu koy nuyu momit ak soxna awa ndjay ak njabot gi fa ne yeb di len ndokkel di len ñaar soxna dabu jum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñu ngi len di nuyu di len ndokkel ñepp xeyna ni dik ci sunu xel rek mu ñu wax ñepp waye yeen ñepp rek seenu yeg ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom ni wax baye jili ñom ñepp ñu ngi len di nuyu di len ndokkel
ci len ñaanal ci ni yone message yi ni wote telephone xam ngeen ni telephone bitim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir dégeunte ak ñun ni di ñaan ni di ndokkel din xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñu diko def non lañuy gëreme seigne modou mbay cham ak rakam seigne mustapha nek amerique so cham seigne modou mom danaka mënu mako gëreem ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xamna ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio kereewuma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba buñ xol njariñ li nga xamni mo nekk ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gëna la bok wala nangam nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal yene ma gëna xam senegal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan munima ñu bari sax dañu défé li ci baye sable ñu bari bari fekk boba ci réew afrique yi la démon am men mbokk mo jël micro ba sama def conférence ba nopi bi may def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax ci tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi ñi jité daayira nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwol bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga meuna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assane ndjay walu bayam ci yaram bay mang cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñu leen ko defé la dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba ne ko alu muna man leen ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji alu micro bi mu jox mene yeen bob batay maangi tok fi nan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena ken dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam ken ko nek bour ak la nga yor ha kon ay mam ngeen ma beug toppe te ngeen ma toppe sama jikoy bok budé mam ju bax ak mam ju bété kon kanya ma gëna doon bété ndax kanya bayam kanya la mamam kanya yaayam kanya nijaayam kanya bajenam kanya mujjududi kanya te bu génné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko ta jariñoko man mi képp ko xamni ni bëgg nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa walla te dem kërok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoquer wat kër Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé mang ñom ci ni la continuer ñom ba nima toge ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xamnako dañuy wote di jambat man dal tok ci daara jangal alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw sumu ngok kon nak seigne moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence djok nit tatafu la ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasakumullahu khairu jasaihi di leen jéglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lol lay ñaan sun borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé nopi na ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ah yalla tere nako duma ko def mu wërma ni gaay yi business yépp ya leen dakk business xam nga nu ñuy business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon woow man dal deug deug bu fekke ni mason nga ta jaar nga bëgg yalla faral lako da koy faral di misal imam khasali moko wax radiyallahu ta'ala anhu ina imam khasali neena ngi ni da bokku ci charti tasawuf moy at-tawba tuub tuub mom nak dafa am ay chart moy li ngay tuub dang koy bayyi ci man bu fekke ni nga daan deglu lu haram ci sa nopp mi nga xamanteni ni sa nopp bi ca deg wañikuul ca xo tay nga gëna mëna deg tay la sa deg gëna neex nga ni man nak legi dama tuub sama nopp yi ma daan deglu musique daan ci deglu yolole mbadantan dootuma ko ci deglu banako waye neena bo xare ba say nopp tux wala sa deg neexatu nga door nan bana deglu musique muni bayyi woko musique la ba nonu lay li sa beut daan xol te mu aram bu fekente ni da nga bëgg tuup bi nga xamene ni sa beut tay la gëna am vision tay la gëna mëna xol may wa sa beut daana ci xol lu aram waye bis ni ki tay banako ndax dama tuup lamiñ wi daan wax lu aram nga xey nak tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni banako waye do xaar ba lu mënutu la wax door nan dama tuup kon tuubu lo ba ci yépp daj non la démé légui nak bu fekké nak da nga daan diglu musique ba yag nak nga tuup fa dégg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuup na imam khassali néna bakkar ya nga xamni mom nga ci daan diglu bo bëgge yalla far ko noy def muni légui da ngay def sens contraire bi moy légui del diglu al-qur'an nga diko deglu ci nopp bi nga daan deglu musique al-qur'an mom moy far arafi bakari musique yoyule diko far ben par ben diko far ben bam set wicc al-qur'an dess fa wure dang ko daan xol ci sa beut ay ci wal beutul sa gis legi del xol al-qur'an del xol qasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fatali yalla ngay xol yoy diko setantal mu diko far te la nga dan xol ci lu aram bu fekke da nga dan setan ay porno da nga dan setan awray jambour da nga dan yoy dal dikoy far ba mu set wicc bu fekke ni ci lamiñ wala ay ci nokay soppé moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far ba mu set wicc lolu imam khassari wax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moni ittaqi Allah wa adbi sayyat al-asna tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moy ragalal yalla bo ragalale yalla bu tuub del tu ganaw muna muni li nga defon ci safan gawal def lu rafet tek ci wet mu farlu safan la nga defon mu farlu safan la nga defon yunus moko wax borom neena iqtarabat ish-sha'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala ba astaghfirullah iqtarabat an-nas afni iqtarabat an-nas isabuhum fi khafati muridun wala sun borom wax ay salatu wassalam adjalatan mu wax suratu anbiya wa jaarale ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam ni iqtarabal an-nas isabuhum fi khafati muridun suratu anbiya bis pinch day bis bu nek muy ñew digeun di jegesi rek mu ni way nak lim doli dom adam moy sori yalla sori yonent sori alquran sori lu bax di bëggu safan rek lool la doli dom adam bis pinj lim gën di jégé rek dom adam gën di saggan mbar ma dafa war di isab nopam di isab aw lam miñam di isab beutum nopu di deglu lam wara deglu xam nga nak dégg ak déglu du ben nit man na dégg musique te déglu woko nit man na dégg lu bantu déglu woko sari alim tara rek moy déglu waye dégg mom nopu amul kubeer wala ndaya ko wax man nga rombu ñi musique way fekk yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel mu wërul ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jégé ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar wër wi alquran neena bokk na ci ni bis penc sa ni ñi ñew moy xar gi ñu xar wër wi mborom ni iqtarabat ash-sha'atu wansaq al-khamar iqtarabat ash-sha'atu wansaq al-khamar mborom neena bokku na ci mandar gay

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براء. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أون لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بوك أوريتي راديو خسيد أون لاين delu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñeenti waxtu joté
1: moy ñaka xéet say mbokk
0: Sénégal
1: ci bo xamné nit ku ne mën na ñett mbokk may mu ne nit ku ne mën na ëpp ay mbokk way mën na ëpp lay mbokk way mu leen ëpp mën na gën
0: di len jéglu dimanche bi wésu li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru rabiul awal wi wésu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tudé bonheur lepp bonheur la mom wéru yonnabi sallallahu alayhi wasallam sun mawdu tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min arrahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doom adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektale ni ñi jang ilmu tibbi dana ñu xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine dana ñu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe day manifester wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkon tane ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow danañ xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla siñu ragal yalla tambale na ni manifester gu ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtané ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonntu yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak diddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla fami la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla seigne touba daf ko définir ci abiyat bu gatt ben beyit bu gatt min alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan siñu ragal yalla mandargam ragal yalla tiketu ragal yalla muni du dara lul bayilu haram ko sen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharimi billahi tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase seigne touba neena boy wor ko ragal yalla jappal mu ngok motax mu waxon mom seigne touba ni addiye boko day jox boko day joxe te bëgg tuyaaba ja am solo na mu ni jox ko ragal yalla ñu ne ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sun addiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisee ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom cial gu rafet la wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wasalam di tere bo xamni tere bu yalla barki yalla fum nek ta yalla tax yalla barki yalla fofa mom tere bi da barki yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barki yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek di ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jort nay dal defé nay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barké la bëgg wax barké du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fuko yalla def nga xam ko nak mom barké du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fuko yalla def nga xam ko mom barké yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barké yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fum nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muné kon nak top len ko top len li tere bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am muné kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko meuna teunké moy niko Seigne Touba xé wala maaw yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattina bin nawa'i an imtisalil awamiri wattina bin nawa'i borom xam xam biñ leen laajé lan moy ragal yalla ñu ragal yalla du lenn luddul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré min ragal yalla xétu piri moko mëna piri muna amni piri mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindol don ko bindal men mbokk Seigne Touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom Seigne Touba jaxlena ci wa jamono ñu ni ko mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalu bammel mune aha kay ragal nañ ko de xam nga bo gisé man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mune la dama ragal mbugalu bammel ko ci dajel mun la dama ragal ab nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defee kenn du ko mbamb mang koy def budé ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbamb Seigne Touba ne way man lima jaaxal ci ragal mbugalum bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mun way lima ci jaaxal and ak lol lepp waajo jël wax ni ragal na mbugalum bammel ragal na de ragal na natum yalla and ak lolep mom mi ngi nur ci bakkar motax muni la khawfa bala allahi wa adhabuhu ma israri ala thanbi neena man jaxlena naka la nit di manam ragal mbugul mbamel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblisul la'in mune comme ni nga xamé ni mom seigne touba mune comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ñi ñom ñepp dañu jorté ni ñom ñepp dañu jorté ni nur ci bakar téwuta mucc ci mbugalum yalla téwuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari lool lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepayam neena bo ci def day positionné wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionné wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé bani kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu bax it non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xéem de day positionné wu ba nopi daldi woy ay bokkam ñom ñepp ñu wañu ko delusi neena buñu andé ñom bax ba delusi wat bani kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wa jamono dañu jort lenn ci ñom dañu jort ni def lu bon téwuta dem safara def lu bon téwuta mu ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblisul la'in iblis leen war iblis leen trahir iblis da leena war ñu ni ko lu tax nga wax loolu muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min dhulumatil khabri wa dayqihi wa adhabin nari wa fitnatiha wa 'alamil mauti wa dhakarati ma'al israri 'alal kaba'ir 'alal kaba'ir ma'al israri 'alal kaba'ir muni akay ñom man maangi ñi di jakarlo ñu man seigne touba tarabaduhum maangi ni jakarlo ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqulu inni qa'ifun fo len fek ñu lan man dama ragal yalla de yi man day mugalum bammel ni moko ragale ay man kay muni way gis nga and ak lol lepp waxam gi mun la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde muni and ak lol lepp kat mal israri alal kaba'ir mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakari sax nak lay def ponkali bakari lay def té néna ka da bëgg mucc ci yépp néna bëgg na mucc ci mbugalum bammel néna bëgg na mucc ci xatuk bammel néna bëgg na mucc ci mbugalum safara néna bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam néna bëgg na mucc ci mititu ndé Seigne Touba néna way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kaba'ir mune xolal li lepp néna ragal nako dé té mi ngi nour ci fonkali bakari sembu ci ba toy ini ko Seigne Touba yow buñ la doon limlo kabaayir yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seug mune ka nasri ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasratil fudul ñent la ci Seigne Touba joxe comme exemple ñent ka nasri ila al ajnabiyyati setantal jambur bu jigen jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppili ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yeb am nga lolou gaay yi def ñu ñent yi Seigne Touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani Seigne Touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekrir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakar yi la bok ci kabair yi la bok ponkali bakar yi gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te seigne touba day wax na ci nahdi neena bo gisé xol lo wër te xol haram mu na mu ne sa bo xol la wurtu xol yalla dala ci natou mu ndax legi genn walla gi dong nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisee li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jamm tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara mu ne ko man dama am borom keur mu ne ko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallah wala saban jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala da ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji na am dama am jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah subhanallah seigne touba ni bokk na ci kabaayir yi jambour bu jigen rombu la nga setantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen dala rombu di dem nga ni ci geet bac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ñoo bandone seen sey rawatene budé europe goralen ko yobbe gor goralen gis ca daayira ba mba ca ndaje ma

ñew tok ci wetu mudu mbey jam te muy sa borom kër lool do nga la ko l'islam may l'islam may na la señ mudu mbey jam di sa borom kër nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam bu ko ci dara waye ciap ciapal bu nepp tagu ko ni ko ma ngi dem dayira bu amé fulu de nan bul dem wala demel nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba paré ya bo amé fulu lool la lay wax neena wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajji de demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu don ab diplôme dañ ko nan yalla xam nako fen bu don diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fena fena fen ba kilifa di fen yalla xam nako ba kilifa di fen la wax wal kadhib fen señ touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakar lo xamni jewa neex ñam jakar lo xamni jewa neex ndax sama classe gi mom bo jakar lo ñum dañ lay lem nim sa ko ñum legi lem lam ni bo waxe lo len wurtu wax fi saaxé lañ lay lemé nim saap motax ñu ko ñam jakar lo xamni jëw jëw neex wal qiba jëw ci ponkali bakkar yi la bokku légui réseaux sociaux yi moy jëwu kay bi moy jëwu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakar lo mom ni ko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lu la neex wax ko Señ Touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul Señ Touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jëw bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux TikTok bi comédien donc moy sen liguey waaw lu len ko jaral al malu alal nga xam legui nit ñi nekkatuñ abdullahi waye abdul mal lañ abdul mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul njariñ wax ji ngay wax te amul njariñ man na la jural mbugalum bammel waye nak mi ngi lay jural ay vie vie yoy mi ngi lay accordel mi ngi lay abordel khalis alal legui nekkato abdullahi waye abdul mal nga abdul mal moy jaamu alal leg yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis nga ni ko jar na ko di la waye mbugalum bamé lañ fi de nga ni wax dafa graw na graw buma di rek gaay jangal ma ay ikhlas buma di rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul wa kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qult lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahadun an yatrukahu li anna jami'a an-nas yaf'alunahu setet cheikhou ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muné fa in qult lahu hadha aramun neena waji def li yepp ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex nga neex mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi ngane ko lutax ken munuko bayyi muni li anna jami'a an-nas yaf'alunahu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko señ touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu la usra an-nas ila an-nari la yusruhu andak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def ëlëk bu len yalla fangon jëmelen safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwma bëgguma legui buñ len fangé jëme safara do nango dem té buñ fi ci adina buñ ko dé def nga and ak ñom nga nango and ak ñom
xana yalla mom ya ko pouful la seigne touba ne li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem nga ni yalla téré mu ne ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te deggu nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay wi yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci tax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jaami yalla yi rek ak sagalin ba nopi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jamm wallahi ku la ko wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu señ touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la hé li kat kenn mënu ko bayyi nañ xol jamono ji ko wax mën la da xew ko wax mën la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xewa am ci kër gi waaw waaw ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut ñu koy mayal xalé yi ñu def li def li mané ndi lima ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daiman dootu fa jox lay sédallah benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daiman safara mom ci benn bis frab benn frab ci gontu rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek yaang koy xépp waye yalla mo xébu ko yalla xébu ko yalla xébu ko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jëme safara ni la saway kay bokku ci ndax da nga la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobare bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawal lol la señ touba neena mandargam ragal yalla du dara du judd du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jarul ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tasku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jarul nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mani man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoo ñoo ma ragal ska ragal yalla yanantu bi sallallahu alaihi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew juk ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bi mu don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yaron sallallahu alaihi wasallam niko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci def na nga bayele nak seen borom di wangi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu continue action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam niko gess niko yow diw jëf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu niko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko dong ngir baña de waye gëmu ci dara yaron sallallahu alaihi wasallam niko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu niko ah dedet nak mu niko bu mu la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal
waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñilay gis ta xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandargay ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambalé ci sabru a sabru gis nga nit ku mëna résister moy nit ku mëna muñ ku mëna muñ foko fekk rek mandargam ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa asabru min taqwa muñ da bokku ci ragal yalla muñ muñ kan moko man moy koy jom bu mbaa muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nakh nakh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na ceinturem di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañi togu seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñelante asbiru wa sabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé sen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom kuko def la lakum tuflihun ken mun la te taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxa meuna muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay élément yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ kay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko lan la mu ne ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wassalati inna allaha ma'a sabirin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mune astainu bisabri wassalati force bi leen di may ngeen mëna muñ mune mune jox leen yalla lim mom wassalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mune xam nga lu nekk ci importance mëna muñ xam nga lu ci nekk muna muni man yalla foma fek ma ngi en compagnie ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen bir di len en compagnie sun borom newul inna allaha ma'al anbiya newul inna allaha ma'al mursalin newul inna allaha ma'al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ko ci dara xam nga lu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna allaha ma'a sabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ño muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujji la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala wa amna ño xam dal mënu ño muñ dara asabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku nekk wax genn ci bam dess yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gesse do ko gis mën ta nekk inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma
motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fayma ba nopi fayul ma koko xam ndariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ndariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna muni yalla fayma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gasal nga ko kambu gu ne fexé la nga ko nu ne muñu ci mom tous ñu dor nan ma ngi muñ muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xam na ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ata yalla non lay jëfëlante ak jaamu sa buñ la toñé nga muñ dalay fay ba nupi fayul la dalay fay tuyaaba yi muñ ba nupi nak fayul la bu ñepp xamni fayul na la wata buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga lu def muñ muñ ñi diko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alcorane bu ngeen bëgge am force mëna muñ muna muni astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران نينا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم نينا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك دانيي رافتال فولين فك رك دانيي رافتال سن بروم نينا بوي وور كو راغال يالا جابال غانيا غوب مون خمغا لوما لين دي فاي اجر عظيم اجر عظيم yol bu amul limite virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali sallatu wasalam di laj yonent bi ali sallatu wasalam lan moy deug deugi manam ni nga waxe sax manam bu doon legge baat bi legge mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullah ka annaka tara fin lam takun tara fa huwa yarak lolou moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolou ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajje bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappale ci yem tele muni na yalla tax de bo beugé am tuyaaba waye bis boone bur won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappale borom keureum ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu juk taxaw ni lu bakkan doon jariñ mala defal li ak buru won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal xiyam yaq nga ko yaq nga ko yow neel ci la nga neewon rek gis nga bo leewon ci la nga neewon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokku yam ciitu ñaarel mom du yag
bu ñettal du yagg neel ci la nga neewon rek neel ci la nga neewon rek al ihsan leg la ma di ko misale digënté soxna jaratullahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digënté mak seigne mor anta seli ba soxna jaara diké dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatu rahman manam alamatu alkhawf min rahman moy as-sidq as-sidq alamatu alkhawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité sincérité asidq asidq min taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci alquran wal lisina ja'u bi sidqi wa sadqa bihi ulaika humul muflihun ulaika humul muttaqun ulaika humul muttaqun wal lisina ja'u bi sidqi wa sadqa bihi ulaika humul muttaqun sun borom day tag aw gay wal lisina ja'u bi sidqi wa sadaq bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam aya ba walasina jaa defna walasina jaa bi sidqi wa sadaq bihi waaw walasina jaa bi sidqi wa sadaq bi ulaikumul muttaqun ngo walasina jaa mu koy jaawale walasina jaa min baadihim yaquluna rabbana aghfirna wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bi sidqi wa sadaq bi ulaikumul muttaqun ulaikumul muttaqun sun borom neena ma ngay lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi sidqi wa sadaq bi sun borom ni ulaikumul muttaquna ulaikumul muttaquna moy dañu deug ba nopi di deugal li nga indi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deugulign yamuñu ci seen deggu ga waye dañoo deggal li nga indi yow yent yalla muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidq min taqwa as-sidq min taqwa ragal yalla da ca bok moy deggu sincérité sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaikumul muttaqun al-qur'an la ulaikumul muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan walasina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandar gam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wa djumul ma nga tawba lima don wax misalum gañ yi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincère ña te ngeen and ak ñu sincère ñi moy nit ñu deug ñu te deugal wa kunu ma asadiqin wa kunu ma asadiqin and li dañ ñi deug te deugal ñi deug te deugal na dafa jafé dafa jafé ma ngi koy faral di wax damay faral deg fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum Seigne Modou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Modou Amine Tafal dana ko fekk Medina Fall di andak sama wajur Seigne Mustafa Fall mum damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na
waye li jafé nak moy def deug def deug maniko ya wax deug de wallahi lasin wax deug mom yom na muy nax jamono bi ngay jang alquran yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alquran bu nopi alquran di la rebb ngay ku jang alquran bu nopi alquran nang koy rebb yonent ko waxe ali sallatu wasallam ruba qari alquran walquran yal annahu bari nakoy jang alquran ku nan su bofun mala yow yaangi jang alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñep ana sax lu bax je alquran lo wax di waqulu lin nas husna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ngay saga boko yegg boko yegut motax seigne mustapha mbarne wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jangal alquran bu nak bu fekkone day jef deug bu nopi da nan alquran de terrain ma wunni sutures gor alquran terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoniku ci mbiram mi sama yoniku ci wa khulu lin husna lol la alquran waxon nga jang ko bu nopi nak yow def contraire bi kon alquran ang lay reub li yonent waxon ni ruba qal alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga alquran ang koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqra bu minal jinati wa nas dakoy firi waye nak kaasu sangara baangi ni bu nupi mom lay jëk na subhanallah kon lolu seigne mustapha mbar wax akay wax na deug yom na de waye jëfé ko nak mo jaxé moy lama waxon cheikh murtada mom seigne touba bam ma wolo tema ko ne ah indi nga nak mbir muna amene ko man buma yegge daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muni ma ha maneko lukay jaxase mané dama fassul yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di teralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mu fassu mako yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ni mo waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiru ma ci jaar yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañu mbëk miri ci jox loxo jigen julu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek seen posset yu dici ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb loxo ana li ñu don waré ya tok legi ci conférence bi nan khadija ni la melone khadija ni la melone dawul khessal dawul mesu li parti ni ñew sa keur fekk say soxna melni tuba te yaanu don war legi ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa keur conférence bi lepp deug la waye sa keur la fa nek dara du ci deug ndax ay cedd do nga fa ne kenn ci ñom amul diine kon seigne mustapha mbar lim wax deug la de wax deug mom yom na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko le re ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko le re ci ragal yalla la bok da bok ci mandar gay ragal yalla sam ko le re fo gis nit ku fonk ko le re rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin al qur'an la sun borom neena misal la nga xamni dañu ragal yalla
mana amuni fo len fekk dañuy matal ko leere fo len fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wëlere wa awfo bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la masih murtada jikko wax kera ba ma wolo bu ma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkel ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfo bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñane ko waam bakki sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li njigal ñom ñaar ñepp ña nga bar sax dina leen fekki ñom ñaar ñepp ña nga bar sax yalla nako yalla do li njigal ñom ñaar ñepp cheikh murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko leere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko leere bok na ci matal ko leere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fek ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru min al bala asabru min al bala min at taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye ak jafé nak muñ natu sa borom ak jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natto bi ba amatuñ pexé ñu sol ni kon dal muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je tes ju jëk je yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali salatu wasalam ndax dom di ndaw mo fatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko ges mom ndaw si niko xana lim dul sa doma tax bu don sa dom do mo muñ lo lim dul sa doma tax sallallahu alayhi wasallam ca yarba ca teggin ya waxo dem bako fa am ni ñew ni ko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali salatu wasalam mun yonent yalla bi ñu waw mu samp xilam dami ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alaihi wasallam ko astabru inda saddamatil ula mun ji yalla di nangu moy tes di jekk je fi ne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato astabru inda saddamatil ula mun ci tes di jekk je la mun ci tes di jekk je la yow ak sa borom keur da ngeen am ay jafé jafé da ngeen am ay jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax bal la dem na meunato ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñoon lolou du am wala dañuy wax ni ku muñ yalla yattal la buntu ku muñ rek yalla yattal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma'a sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakamti ko upp rek ko waral muñ bala da nga nekk ak sa borom kër yalla tek ko nattu muni asabru minal bala bul yaakar ne nattu bi ci mom dong la yam aha kay aksi na ci yow nattu bi bu fekke natula natula bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso
asabru min al bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yow da waran buñ ko yobbo ci kasaba da nga wara muñ and ak mom wa legui rawati nak far yow ci sa bop yow yow ci sa bop yow ya ko yobbu ci kasaba yow yow ci sa bop yow mi nga xamni bu demone kasso par natub yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legui yow ci sa bop nak yow ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi seen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudde xuma xuma biye de xuma ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jep jox la appartement bi nga ko fekkon bi nga joge senegal ñi ni ko gennal appartement mu genn appartement bi jox la wa bo tedde di nga nelaw question bobu rek la lay laaj goor gi la gisoon bëgg la jëlé la senegal indi la bitim rew jëlé la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay kay nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu genné la appartement bi genné ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedde di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari goromu jur man buma tedde duma nelaw man mam kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeyit yak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour vendra nga ne ko wo ngagn bayi ko fuk njabot te ya ko non togal yar yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bossayam fesso ci yene def dara ba un jour vendra nga xey ne ko wëñjëk yeuyit kenn gënu la goré di nga abandoné ko dem kenn gënu la goré di asabru minal bala min taqwa nango muñ tisi ak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru minal bala asabru minal bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy al islah bayna nnas al islah bayna nnas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko farane wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suye won rolam bu suye won rolam da naka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suye won sen rol bitim rew do fa deg jeuker bi bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama massa wo neena ma dama porté won plainte sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kérok ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ku ko téralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaara num def da dem armoire sibatan wala armoire vibatan mom la yak jël serie eumbu tek ci kaw lal ba togeté armoire ba togé ko gatt bi muni ba ko déggé la dem retirer sama plainte ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo gëna nango am xar mo gëna noyum xar mané ko jeexna def ju bax li do nga lay jëri def lu bax li do nga lay jëri sok jëflanté asgor rek da nga xamni asgor nga jëflantél
ak islah bayna nas kon keur seigne touba yi yi nek bitim rew buñ suyewel seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di timuranké etc etc waron na mëna ñak seen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé dom yi yaw am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 jours ak 10 jours dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 jours ak 10 jours ngeen nang ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jëlale seen culture waye seen diine man jaral na mo muñ ba de jaral na mo muñ ba de bu don rew mu melni senegal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ning ko wara yare doko bagn lo bayam doko bagn lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew yu tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma yeen balma waye keur seigne touba yi rôle bobu ñom ñoko warana suyé ñom ñoko warana créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam lul al islah bayna nas defara ñaar ñu yaqko rek moy liggéeyam ben commission bo xamni al islah bayna nas rek lay def ndax al islah bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islah bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqullaha wa aslihu sata bainakum wa taqullaha wa aslihu sata bainakum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokkuna ci mandar gam ragal yalla asqawat السقاوة علامة من علامات التقوى تبع من درغلا غيسغا اب تاب دغ دغ دغ دغ بو ووت كو رغال يالا جابال تبع موي كان نيت كو تبع موي كان موي كو خامني داي جوخ علالم كيم كو ورا جوخ لاكاي جوخ فام كو ورا جوخ لاكاي جوخي تي بوكاي جوخ يالا تخ لول موي اب تاب amna lo xamne du tabde xam nga lum doon alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwe jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julle ji ko tabe ngok waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolé mbadantan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbuk mata bañ ma gañ yow dal sax tab fofu rek lay feñé moy batare yow dal sax tab xam nga fan lay feñé moy bila wajine ñaari bayyi ci khasside seigne touba boko jangé dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistine ndax boko ko joxe kenn du ko yek mba ko yek ya ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom batay khas bu bari gis borom alal ju wote neenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñi wax naan seigne touba neena ku wokkutu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu se xal nga dem aljana illa illa seigne touba yalla tere sacc yonentu tere sacc seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew tuub bay ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi
akay nit yalla yi da am niñ daan defare nit waye yenn wax yi tabe tab bo xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciak oru 10 kilo di batare ah lolay tabe ko day borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal jankati khasside yi doye yusufé yek fofu la ñi di jëm ndax ñom almalo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari mustafa mbey sam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbey sam amul 10 mètres met mbassay yi mu joxe kenn dula fa gis fañu joxe 10 mètres nga yore sa ben site bo xamni daari mustafa mbey sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alcorane nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis de yow site bobu kenn dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamné bo caméra ba nopi man na yobale 10 metti metti mbassé mba am lo 100,000 ah lolay tabé bokki lan moy tabé moy fekk alal yalla nga jaxassé ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takusande modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga warana samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko comme fi nga nek da fe war na ne te munuma fene kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Sadiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla taggu ko ci alquran ne ko fa amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxone tabe gi yep mi ngi ko jeme won ci jappale Mustafa Ali sallatu salam ci diine l'islam ba mu jiyoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji de ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gëm ni ëlëk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yëkëti alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gëm ni yowmal khiyam yalla dana ko fay ki yëkëti alalam diko yobbu ci daari al qur'an yi da gëm ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa saddaqa bil usna da gëm ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gëm ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yassiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana ken duko wax wala kuko wax ya kuko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru lolou du tabe de lolou asaru la atok ki bas bi dir yaangi weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad da ka 2 kilo 500 ngi ci bob bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bob bi lepp aram ngani muhammad nawlo garab ga mu gëdd posette bi yak li ci nek yep jox la nan ci turu muhammad la ko jox dedet joxu lako ci turu muhammad de joxu lako
wala mu dagal le billet nga dem makka neena ay da sok muhammad yaay waxtane muhammad hey neena yaay waxtane sir sir yonti yalla muhammad te sir ay kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad neena ay convaincre ki beug muhammad neena ay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xamnañ fi ñuy jaar dir yanké yi xamnañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni possède jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2,500 kg ci bop bi te muhammad neena képp ko xamné 2,500 kg ci sa bop aljana do ko mus la an allahul wasilata wal mustawsilata la ko tek 2,500 kg ci sa bop bi jokku ko ca muna mu ni auto bo duggu yalla nga accident so di yalla nga dem safara la an allahul wasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci possède yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen balma ak sun bokki law bi yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni dewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddina ko luy yok mes tuddina ko ñu bax lañ dey sante bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo baye xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñoo tabé ci l'islam bo woté ci da la koy fa dox ci gaay yi dima retane gis nga serigne bu la upp talibé ñeñu mo la upp wërse yalla xamna ko tira nga ñu ni man lañ la ko jox waye nak ah amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mu duñ ko bayyi de nama ñeñi bal de ngeen bal ma ñu bax lañ te bëgg Serigne Touba yalla xamna ko luñ am att nañ ko jox Serigne Touba ngir yalla waye nak xéssal bu melni Touba mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct direct kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko ndax li taxa dem aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci poste bi lepp jox la wala li ci poste bi lepp jox la te bu génné wayan lu lum délo kërëm wayan wa señ bi xam nga lool bu andone ak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabé fimna ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxé kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolal ma gim baax rek ak jittap bu andon ak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken dou la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok la ci mandargam ragal yalla moy al adlu min ataqwa wa seigne moudou tema yamale fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu tak sante da melni majalis ba ngi may xaar té dessena touti inshallah ta'ala dessena lu bari sax la mëna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektela ni mandargam ragal yalla li la don ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandarga yi wané ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok alamatul khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu min taqwa sun borom neena
ahdilu wa huwa aqrabu li taqwa mandu len muy ndax bu fekkon tani ragal yalla ak neeg la ku mandu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla bu feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrabu li taqwa ahdilu huwa aqrabu li taqwa

bari ci jamono jekko sam non jegal ko jekko sam non jegal ko moy li seigne touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekko sam non bonu pi jegal ko bind bobu ci seigne touba lañ ko massa jange ci seigne touba lañ ko massa jange afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jegal ko mun yaang ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ne Hassan la ñi ni Husayn waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré biim bindu mom la tuddé sun émission bi may def moy Minhajul Abidin Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yenen ta sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone ben talibem ben jaamam ben surgam waxtu japp japp mu gën di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satalay bi tax yoyu dafa xawa dis satala gi dal di recc dal Seydul Abidin Seydul Abidin xippi xol ko beuti ñeppite won ko niko kola mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu daldi sesse rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la Seydul Abidin jaamam bi def ko ni amna ay jaam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jaam la mu ne ko wal kazimin al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifesté wo mukk wal kazimin al qais dañuy tok rek japp seen njambur wann seen mer muné ko kassam tu xey ci wann na mer mi mala mere won muné ko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag muné ko ñooñan la muné ko moy ñi nga xamni buñ wonné seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wonné meram waye dencel la ko nak yowmal xiyam nak balu la dé wann na mer mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc mune ko ñi nak yalla da leena tag ñoom wala afina andi nas buy wonne mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas mune ko afawtu an bis ni ko tay bu de lol rek bal na la nekatu sa jam mune ko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla la bëgg ñi rafetal doli ca mune ko aha rafetal xam nga fu meena yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisay ñu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu wat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ci ka waxon loola teral ko ni ko yow day ma ngi lay sant di la gërem ndax yow dimbele nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñuy nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal lolu mom yëmul ci bal waaji lim wax waye dem na ba fekk gërem di ko teral waaji ni ko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo waaw wala afina anni nas wa al ihsan

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفني سيرين مولى مبي تيام في سؤال أورا بكري تيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيرين مولان يون تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تي سين مبوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italy ñu wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen. Waye bu dé fi ci ñun ñing ko daan def 4 heures kon ñu jéggulu leen loolu xamna bo ligé ñu sansé heure bi inshallah taala ñu ndokel leen wenen yoon ci wër wu teddu mag wi ñu genn nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bes té moy sah ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def suñu borom defal nu al khabul ñaan yalla mu jéggel nu suñu bakar sotti ñu yermandem defal ñu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darain buñ leen ndokélé ci lolu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yoni yoon ay yoon wu nekk xeyna dañu jur dara te arab yi ñoy leebu di wax naan li kulli makan maqal xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xamni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba seigne touba geureum ko diko seigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sitou jall geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk duggu aljana motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax wa man taraka takrar fala budda an yansha qata alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin jëm joju di cheikh abdul ahad borom dundu gu barkel ga bo gisé sun borom rabbi ci so jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullah ñew ci musa kalamullah ñew ci isa ruhullah sen dundu ga am guma am importance am guma am ahamiya ay durus yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabit bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabit bi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khudwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza aradallahu amran ay allahul asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way jiru goor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way jiru goor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way jiru goor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiw wi bu baxul dara du sorti niki yont yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelul muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax lele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mu la hasa moy réflexion danañu gor gorlu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñum jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor meuna yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparé pak bi té moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayi allahu lahu alasbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sa bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxasse mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katanuk shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wërgë boodul boromum xel doko meuna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo meunta setantal man nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal baax bon dundu be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbi isitu wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sakk ca ñaar lol tax nga gis mujjadid yone yi di wotonté bu ñu na mujjadid bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha to ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wacc sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lo tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis nañu bari ño xamni ci nit yalla yima fi jitu won bañ fa joge xer ba len wootu xer ba len wootu du sen deret sen domi ruula man nak dama bëgg sama domi ruuyi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu loolu tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruuxam ba nuppi nekk domi deretam Si Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam Cheikh Abdul Ahad boko bëggé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa bëd rek ta xol ta gëstu ta lambatu lé nga daj bo xolé gis bo lambé daj Cheikh Abdul Ahad boko bëggé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax do adam bu démé ba xalat ci xélam ni Cheikh Abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata kenn musuko dig do adam ko tol ni Cheikh Abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tann borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool Cheikh Abdullah ëpp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la way kat ba wax way kat bi ni ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis mu ni kon nak bul ma laajte nga ni ko numay def mu ni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdullah hat nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdullah hat nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñu ni cheikh abdullah hat ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat al qur'an mi nga xani moy buum gi yalla yor sun digg ak mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci al qur'an am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddek beccëk cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daaray kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko beugé xam boko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci senegal bim togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti Cheikh Abdul Ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotou bopam lako tambale de parpar lo wut waye wote jub ak jubal ak jubanti wono pe laq sa njabot di jubanti njabotou jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat Cheikh Abdul Ahad bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adiye serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek liñ koy askanale moy li momal bopam manou tem ak ragal yalla adiye serigne touba yiñ ko dan dox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu seigne touba da koy defal fa seigne touba beug waye wallahi du ko jefandiko musu ci lak bon essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci omar ibn khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam lako tambale de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyager bu don sun jamono ji nga nan mo dem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so demé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom abdallah ibn omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam di sangam ci sin jox na la asaka asaka ji mom la jëndé gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ñi ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbollem gele mi nga xamne mom la gindon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci lal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino omar jaay gele mi yep yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku lokay nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga kay tambalé ak sa njabot bo beugé réussir ko jubanteti mu jub ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan jup ak jubal ak jubanti ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci wajjo xamni dafa jënd sukar am ay bon am lepp douagne nangu sukaram mu ñew ci cheikh abdul ahad ni ko man day dañu nangu sama sukar te sukar sa du sukaru sforat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douagne dal neena sukaru sforat la ba nangu nako cheikh abdul ahad ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa sukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla sukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam sukaram cheikh abdou ladni delo len ko sukaram ñu ni ko kay jël sa sukar cheikh abdou ladni len dedet yeen koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko sukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdou ladni delu ci waton bu cheikh abdou ladni delu ci waton mna wajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdou ladni ko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdou ladni wolu diw sangam mo bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxe ko legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam bobu keuruk touba la tuddé keuruk aljana ndax touba li muy tekki moy aljanna taxé lu bali wax ni mahab alquran la te xagnel na ñu rafetal ñu seen del way moy touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manu tega ragal yalla ga foko tak wessu nak way itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngi ngimbi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahala yuhibbu mal umuri wa yakrafu safaha ci borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hafisa ul awara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil jangafé yokotal juma jangafé fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warès nako rappelé nit ñi fateliko nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xoka neewon na jaaduna yalna rafetna ñuy fateliku gañu jup ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fateliku mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jama daadi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fateliku ngir ñariñ li ñu nekk won ci kaw suu mu ni xukal bakaw ala sadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati abki alayhim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi khabu bil halawati mu ni gatch nga la ma ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fateliku wala bok mu ni gatch nga la ma ñi nga xamni asamaana ngi len di fateliku juroom yaari asamaane yak juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fateliku seen xel di dem ci ñoom ñu yëkk di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala mune ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobbu leen ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bërepp yu tedd yu maggi ya fofa la leen yalla di dëhël fofa la ñi fété kon walli yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jama daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni walli yu saytane bu fi bayiko suuf day deuner lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ni ko wax fama bakat allahu as-sama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytan man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ni ko mayit walli wu shaytan wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gane jamono serigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena turum yu ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan alla yawm al qiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turam ngay jël kon tur wi amna luko lekkelek jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wék yalla ak kennal yalla lol sax da feñ ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jéxital ci turam yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid ji wo kong da jéxital ci turam wi moone day limi am am tawhid limuy wétal wétal yalla téw ko am sëriñ buñu wax Seigne Touba nekkon wasilam Seigne Touba nekkon wasilam ni nga xamé ni Seigne Touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam Cheikh Ahmed Bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo dé jang téré yi da nga xamni Seigne Touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si Abdul Ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi naan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmed bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax yu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi baba rew mi am am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ngeen bal baba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu daldi cey tek lu mu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moko andi won dekkam biñu wax Tindodi yobbu fa njabotou Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbacke def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ñam ak ta am doole ñuy seddo alal jël ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbacke al insan al kamil Serigne Habib Mbacke ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pencum Cheikh Shoaib Mbacke masna ko gis ben yon ci ak dundam bobo waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dekk ci amine bayam ñu faral ko dal may tekk dal di may tekk nima yow do fi deug bak nayet bi du la fi fek xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbacke ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem bima fa deme waxtu takusan siyara baraba ba wagniku sama xel ni yar ci Serigne Habib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tok na ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Serigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wétam ciura yi di ci génné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam kontiné jang bi ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam Mustapha Mbaye Sall naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni doona non say tank maniko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Shoaib woni ko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla

fam tegon koor ak daraja jim ko joxon taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal mu koor koor masana deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayf atabil bisri wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarraman ila akhri ila akhiri mun ya khayra dayfi atabil bisri wal madad yow wéru koor mi nga xamné amna ay gaay yu joxe fatwa néna ñuy bu len fekke ci process sangam bu len wor muna muniko atabil bisri wal madad yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indi lo ñu tiranga tirangaay lak suñu bakkar tirangaay taxel ñu tirangaay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew ti indale ñuko sa bo ñewé rek indalel nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indalel nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti buntu aljana yi waye indalel nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayra dayfi atabil bisri wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko process sangam bu joté bu la fekke ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën gu tedd go xani at muni nga ñew render ñu visite at muni nga ñew render ñu visite motax man duma décoration yow mukk mune ko xam nga man luma lay terale mukarraman bi khiratahati wasadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'ida minkum sahra falyasum mune ko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko proces sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna mune ko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbillahi sharika la ndax da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhassiman inda rabbi la sharika la da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor dal reuy fi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñu agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jubiyete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu mel ni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam mëna amuni koor dafa reuy fi ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñu deg gëm ko amna ño xamni luñu deg jëm ko ray ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron képaru ci ahmadou bambara jallahu ta'ala wal ilmi war rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara ludul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisee man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu mette ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngereer jaar fa fekk ko mu no lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courage iman courage ngëm kan ci yeen mo am courage as-sabr muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma deñ mukk nak di len yonne

ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum damay nat seen ngeum kon da bok ci baromètre yi nga xamni mom la yalla di natte ngeumu jambi moy asawm ramadan asawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy asawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man saama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala ta rafetal koor ga te jublu wo ci dara lu sakku ñeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yonnentu sallallahu alaihi wasallam ci wala mi ñam la sun borom wax ak ñun borom ne kullu amalin ibnu adama la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adama jëfëm jëpp mom la concerné jëfëm yëpp mom la concerné mu ni bam dess jënd jëf rek ñi ni jojan la mu ni xana jëfi koor koor mom concerné wul doom adama bi man yalla la concerné ñu ne ko lutax mu ne parce que koor yowmal khiyam ma koy fayal sama bop salaireu koor man yalla ma koy fayal sama bop mais a mais may tok ci gisse bi fay ko mais a mais may tok ci banque bi fay ko mais a mais koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais a mais duma yebal kenn leneen dudul koor nak waaji ñew rek ci récoltam dem aye koor mo man yalla ma koy fay mi amé wala aju sibi Allah tax sallallahu alayhi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor defense la koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum beléné non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum beléné non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum beléné bi ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay defandere jambe ëlëk yowmal khiyamat akbar lolou kèn war nako doye dalal nit lolou kèn war nako doye est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lo koy tontu ni ngay jël ay waxam sanni fele fele nga koy sanni te sol sa mbum belende te dem ina mëno ñaka baña dem solal sa mbubum belende te dem sanel waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeemam dafa manki sallallahu alayhi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'ani lil abdi yawm al khiyam koor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu ëlëk jaam bi ko don def ëlëk yawm al khiyam koor ñew nek avocat nek avocat lu ko taxal mbub avocat défendre kiko don wor défendre kiko don wor li nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay avocat ñu di la défendre ñom ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit lay ci sele ñom ñoko jangi won ci ñom ngay dem fay len ay million ñu ñew di la défendre ñu di la défendre muni koor it non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom koor yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew di la défendre yow aji wor ji siyam al-Qur'an
yasfahani lil abdi yawm al khiyam day sol mbubum awokam ñew dila defandal bu xamé né procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamni luñuy def ñi dakk procès bi ko rew mal xiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga seet wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dila pelé del dila pelé del kor momu ñi ngi ko faratal ci bisu altine wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine wéru sahban moy wér yi ñu nekk te mi waji jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor di ke fekk nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen xassoudou badrin ñaaral at ci gaday gi la am xassoudou badrin bramni ayu lisina amunu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala lisina min qablikum la'alakum tattaqun yeen ñi wax ni gem ngeen yalla lolu mi nga am ci bisu altine ñaar ci gaday gi ci wéru sahban alquran ñew ni muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal way gem ñi ni len man yalla faratal na ci yeen koor ni mako faratalé won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi nga xamni ñoo fi jitu won xéet yoy yep par ñett fan lañ daan wor wéer wu nek mune non la faratalé ci yeen koor muy nax koor kat jublu way bi du len luddul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ni ndax koor kat virus la bo xamni kum dugg te dugantu wala buy dem dana la bayyi ak tahsir dana la bayyi ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la alakum tatakhun koor na muni virus la bo xani buñ la ko sanne wala duggé te dugantu wala na muni kenn mënta te mu bayyal ak ben tahsir dana la bayyi ak effet buy dem aw mu bayel ak effet mu ñu xam nga effet bi mu lay bayel lan la mu na am ni ragal yalla ragal yalla effet bi ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor duguna la te dugantu la ñoñu moy rabani yi ne yi ramadani yi ne yi nak mom ramadani yi ne yi koor du len dug ramadani yi ne yi koor du len dug motax bu ñu genné ci koor mok bañ ca dugugul ñoy am duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadan yi mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci génné day melni wéñu daanu ci so rek ñu séppi sann sun borom néna ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan da rek yegut fan yu yi nga xamni yegut té fan bu ci raw mënoto ko amaat nga di ko lek ngir ben procès ñaari gaay ngir ben procès ñaari gaay wal iyas billah bul fatani altini koor gi nga koor ci koor gi doto ko amaat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil qiyamati akbar a joju altini lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëkë jang ci aya bi sun borom ni fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wa lan lasina yutiqunahu fidyatut ta'am
ki nga xamni mom da magge ba ag ci lompagne ba meunatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin waye bo xolé fi yalla di jéxalé ay bi ci ngay xamni ak lu mëna xew ku mëna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku mëna def effort ba koor nak wax dëgg mo gën nak tukki bo lé koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès bi l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lol la sun borom wax

0: bi aaya bay jeexfale nee na wa antasumu khayrun lakum ila akhirihi, yu bari yu tegtale ni soo mënee woor woor a gën, yu bari yu koy tegtale yoo xam ne day wax ni soo mënee woor woor a gën. Lu tax daa xam ni weeru koor wii bu la xasee raw jeex na, mënutoo am beneen weeru koor lan 2000 wala boog 2023 mu naa mu ni sa dund gi mënutoo ko ci am bu la xasee raw kooru 2023 fi mu ne kooru 2022 ba ilaa yow mil xiyaam duñ ko amaat, ba ilaa yow mil xiyaam duñ ko amaat kooru 2022. Mu ni kooru 2023 que saalika bu la xasee raw jeex na ba ilaa yow mil xiyaam doo ko amaat, doo ko amaat. Ku ci xas dagg sa billet avion rek, sa billet avion, sa billet avion dara du la jaral tardé ko, dara dara dara dara lu war a mën a tax nga tardé perte sa billet boobu rek di nga ko falang jàll. Kon ndaw ñi jël leen wax jooju ngeen sànni fële, du waxi dara, waxi benn waay bu topp bakkanam dong la, du waxi dara, du waxi dara. Cheikh Mohamed Bamba nee na naajaytu rabbia fi sahri ramadan sahri al-aman wal-muna wal-fayadan. Nee na man Seigne Touba maa ngi diyaaleeg sama borom ci weeru koor. Ni ko lu tax? Ni ndax koor mooy weeru sécurité, koor mooy weeru sécurité. Dégg naa menn mbokk mu ni kooru ren mooy ëpp fitna ci koor yi fi masa jaar. Ma ne ko wuute nga ak yàlla ay waxam de, waaye wuute nga ak yonent bi waxam, waaye wuute nga ak waxi Seigne Touba it nag. Seigne Touba nee na koor mooy weeru sécurité sahril aman wal muna, weeru sécurité mooy koor. Nee na waaye koor mooy weeru ay may, day ball ay may jëme ci jàmm bi. Waaye wal faydaan koor mooy weeru faydu rahman koor. Seigne Touba nee na koor mooy weeru faydu rahman. Koor mooy weeru faydu rahman. Waxoon naa ni mooy ñeenteelu ponku ci lislaam. Hadis ba moo ko saxal yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ko buniyal islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadur rasulullah iqamis salat wa itai sakat wa sawm ramadan da di ñew wa jul bayt man istata ilayhi sabila wa kama khala alayhi salatu wa salam. Koram bob sahrul aman, weru sécurité, weru sécurité. Seigne Touba ni ci weeru sécurité la diyaaleeg sama borom, weeru sécurité. Te pourtant de boobu mi ngi ko fekk prison de, mi ngi ci loxoy ay noonam moom Seigne Touba, mi ngi ci loxoy ay noonam. Mi ngi ci loxoy ay noonam waaye ànd ak loolu lépp kat ma ngay diyaaleeg borom bi subhanahu wa taala, borom weer wi, borom weer wi. Kon koor a ngook waram xam-xam yi nag nee nañu koor ñaari ponk la am. Am ci ñoom ñu ni déedéet koor benn ponk la am. Nga demee ci ana bila yi nee nañu koor benn ponk rek la. Nga dem ci ana fi ñu ni koor benn ponk rek la. Ñu leen ponk ban ñu ni al-imsaak, al-imsaak ana bila ak ana fi ñoom nee nañu koor benn ponk la am mooy al-imsaak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor benn ponk bopp rek la. Ponk mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor gi yàqu, al imsaak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq koor gi, moo xam luy jaar ci gémmiñ mbaa mu jaar ci bakkan mbaa mu jaar ci nopp mbaa mu jaar ci buntu sawukaay wala beneen buntu bi ci des. fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbaq man na yàq sa koor. Beneen bisil mooy ñaari bànneex, bànneexu biir ak bànneexu pëy, ñoom dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat, kooku anabi la ak al anafiya ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu ne waaw fan ngeen di teg ak niya yéene, ñu ne yéene sart la, yéene sart la. Loolu tax yonente sallallahu alayhi wa sallam daana xëy dem julli ji ca jàkka ja daal di dellu si waat bu jullee suba ba noppi, dellu si waat ci kër gi daal di ndax sayidatuna aïssa mu ndekki am na fee, mu ni déedéet, mu ni kon woor naa, ñu ni kon fanaanowul yéene ji. Bu demee ci saafiiya ak malikiya ñoom lan lañ wax? Dañu koor ñaari ponk la, koor ñaari ponk la. Ñu ni ñaari yan la? Ñu ni al imsaak anil muftiraat wa niya. Malikiya ak saafiiya ñoom noonu lañ gisee. Nee nañu koor ñaari ponk la am, boo ci bàyyi rek koor gi yàqu. Mooy yéene ju sell ni fas naa yéene woor. Beneen bi ci mooy nga jàpp sa bopp ci lépp luy tax koor gee dog, lépp luy tax koor gee dog rek nga téye ci sa bopp. Xam ngeen ni ci mel ni sëñ Touba sunu sëriñ bi radiallahu taala anhu moom Malik la topp ci wàllu ngir, imaamu Malik moom la topp ci wàllu ngir. Daana dénkaane ay taalibeem ni leen na ngeen ngooy ci ngirum Malik, ndax ngirum Malik day lu sell la. Moom sëñ Touba daana ko dénkaane. Ni nga xamee ne ci wàllu tawhid imaamul Hasan al Ashari la ci topp, al Ashari, naka noonu ci wàllu ngir wàllu fiq imaamu Malik. Moo tax mu ne siyaamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuqsani. Mu ne ahakay man sëñ Touba maa ngi ànd ak Malik, koor ñaari farata la am, ñaari ponk la am. Mu ni amul yokk amul wàññi. Ñu ko ñaari farata yan la? Mu ni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibaxin muthimi bi tayibat. Mooy nga dawal yéene, téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor, te nga def ko ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, nga xam ni nii mooy xéewale yu dagan yi. Yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, mooy tànn ab jaamam di ko xéewalal yu dagan, di ko xéewalal yu dagan. Kon sëñ Touba ngiru Malik la topp ci anam boobu. Moo tax imaamu Malik ni koor ñaari farata yooyu la am, yéene ak lépp luy tax koor ga yàqu nga sori ko. Boo demee ci sunnay koor ñett rekk la ba tey ci ngir mi, ngiru Malik. Tax sëñ Touba ni sunnanuhu salaasa inda labib taajiluna alfuturi min bahdi alxurub wa saani taaxiru suhuri laylan saalisaha kaffu lisaani xawlan. Nee na koor ñetti sunna la am. Ba ci jëkk mooy teel a dog. Boo kooree ba jëm tuso loo ñeme ñeme xiif nga fexe ba bala ngaa julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doog a julli ji. Waaye boo fa bëggee julli ba pare soog a mus dara su boobaa dafa taxjiil, dafa taxjiil su boobaa bàyyi nga sunna. Sunnay koor mooy buñ ne dog jot na rek nga daal di dog, booy julli ji soog a julli ji looy def nga door ko def. Mu ne waaye nag bul sant jaxate mbaa silla bay dog te fekk koor fekk jant soogut. Min bahdil xurub lañ wax ginnaaw bi jant sooyee, waaye yàkkamtee dog nag ba jant soogul nga dog. Mu ni bu ko def mukk. Mu ne ñaareelu sunna bi mooy yéex a xëdd, yéex a xëdd bul bokk ci ñi nga xam ni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan mbay, nga xam ni bu fajaree duñ bëgg a yeewu tax ñu ni rek bu tëdd jotee ñu mbëstan ba seen biir fees tëdd di nelaw ba jant fenk. Déedéet mu ni del bàyyi bañ ni fajar si li dox sa diggante xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukk ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mëness fe jang juroom fukk aya mu ñettelu sunna bi moy téé saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor bañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usni al-islam al-mar'i tarkuhu ma la yahnihi bokku na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasayil fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay teye sa bop ci naccio diko yi muna mun yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ko tagal sa bop bay teye sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yollo lemba damtan ñi démé non ak taccu leen murir mëna mënu ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal xiyam yalla tira nga ju reey reey la lay téro tira nga ju reey reey tira nga ju reey reey muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi naan dong dedet bayyi lek bayyi naan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi naan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolu motax man suma siyam anta bihu lam yanhasir fi adam al akl faqat fi mahtubira mun mom seigne touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolu xif la tuddu mun ko lan moy koor mun is ruba saimin ma al jamaa laysa lahu fihi siwa al majaa muni bari wana wa jo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye muni dama wor ni ñep fek mu fek worul da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muni fa sawm an yasuma kull adwin an kull ma yufdi fatan li shahwi muni koor deug moy wa jo xamni day fexé ba juroom ñaari ciirem yi les cinq sens mo na mo ni fexé ba garder ko ba ben du ci moy boromam les cinq sens juroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su juroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar mo na mo ni su juroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deug bu ko bakkal noy bu ko peuy lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muné faltam siku an nasrati ila al harami wal masi wa sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bum ko dox sa nop bum ko deglu sa lamiñ bum ko wax sa bakkan bum ko noy sa loxo bum ko lal lolu moy deug gi koor wa kullu fikratin radiyah muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara lu doye di dara nga fexé ba penktal jant ab sowu jant xelmi bu mu fi xalat sax lu doye di wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk yeneen ci des nag ñu sant jaxateeg sillaak samb ak siiseeku moom te mooy di lekk lu yam bañ a topp sa ndey joor jamonoy xëdd ak jamonoy dog nag nu ko wax ni sal silla la sant wala samb wala jaxate bu xëdd jotee muy dama bañ a xiif tax
2: ba
1: la yàlla xam doy na raxasu ba ca conc la waaw yooyu nag moom mën naa ñàkk waaw yooyu mën naa ñàkk bu ndogu jotee nga def ko ni loolu moom jëfi bàyyi ma la bàyyi ma rek mooy doxalee moom bàyyi ma daal mooy def ku tiimeew ñam defe ni bu su jógee dootu suurati mu ni ëpp naa def suñ tubaa nee na loolu ëpp naa def naa def ba xam naa ñu sant jaxateeg si la nañ ko bàyyi xel ba buñ yeggee ca koor ga ñu bañ a topp seen ndey joor ñoom tamit insha allahu taala. Kon xam naa sëñ Moodu ci gàttal lii mooy li nga xam ni andi woon naa ko ngir waxtaaneeku ak yéen ngir jëm yàlla fàttalanteeku ak yéen insha allahu taala ndax dama am gan goo xam ne mi ngi toog di ma xaar te ñaari dimanche yëpp émission bi amul loolu rek moo tax may naa profité pour def ak yéen émission bi ndax xam ngeen ni bu leen fàttali presque man weeru koor yi bu fekkee ni am naa li ñuy tuddee conseil xam naa boo muy tudd mooy doon weeru koor wi moom bu xësee teru taxawee naa fi lay yéeg yi ci aju daf may bay sëkk ab liggéey donc bu ko defee xam naa kon ah ginnaaw yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba ñu waree jàmm insha allahu taala su ko defee ñu continuer waat émission yi rek su defee xanaa ngeen ànd ak sëñ Moodu ci rediffusion yi bu fekkee ni rediffusion dana am ci des nag ñu bàyyi ba ñu waree jàmm ak salaam dutee nag bu ñu amee occasion ci biir koor gi boo xam ne am nañ ruxsa bu yaatu ah insha allahu taala ma muskile fii mënees na caa waxtaan loolu ba tey loolu mën a nekk la waaye la kulli xal daal xam ngeen ni weeru koor moom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtaane lu jëm ci koor gi ànd ak xeeti naa fi la yi loolu mooy tax xam naa bu weeru koor xëse teru rek dana xaw a jafe ci ñun loolu rek la waaye damay bañ ñi sant jaxate ak sàmb defee ni dama ragalu xiif fekk boo maa ngi ci leneen lu gën a métti sax def waxtaan wi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel di gërëm ñi nga xam ne ñooy wëllëre yi daari ihya ulumu diin te mu néew mu bari ñu koy jàppale ci wàllu lu jëm ci daara ji ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xayra jasa insha allahu taala te ba ngeen jàppee ba léegi bàyyi wi leen ñu ma koy waxee barki démb ci ku mel ni Serigne Cheikh John man xamatuma ban at la ko tàmbali woon sax xamatuma ko yàlla xam na ko waaye ba léegi rek ba léegi jasaakumullahu xayra jasa ak ñu mel ni ñoom ñoom Serigne Ahmadou Diallok ñoom Serigne Amadou Diallok ñoom Serigne Kosso Fall ak ñoom soxna Daba Jum ñoom ak ñoom soxna Serigne Ahmadou Badiane muy soxna si Sekk ñoom ñëpp rek partout ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen ñaanal ci seen taxawaay jasaakumullahu xayra jasa yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen alquran fay yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na leen alquran taxaw ak ki nga xam ni yàlla nga ko jaarale ci loxoom ci muy Sëñ Moodu Mbaye Thiam ci jataay bii moom tamit di koo xam ni yàlla dafa dogal ci sama digganteeg moom ñaar mooy daf maa bëgg ngir yàlla ba ma xam ni Moodu daf maa bëgg ngir yàlla beneen bi ci desin nag li may def mu xam ni luy jariñ julit ñi la julit ñaa ngi koy jariñoo partout dans le monde mu di ko jéem a véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi doo nga ko waral ñaar yi doo nga ko waral bu ma bàyyi woon émission bi teewal mbëggeel gi mu am ci man ak cofeelam bi du deñ mukk barki démb rek la fi rakkam jóge barki démb rek la fi rakkam jóge moomit cofeel googu la am ci ñun kon loolu mënuñu leen koo fay dañ leen di wax rek jasaakumullahu xayra jasa wóor na ma ni su ko doole mata woon te man ko boo muytu daara ji mbubum oor la koy solal waaye nag innama ahmalu bi niyaati wa innama li kulli imrin ma nawaa suñ borom nee na nit lim yéene te mënu ko danaa ko ko fay niki bu ko manoon danaa ko ko fay niki su ko manoon kon ñu ngi leen di wax jëre ngeen jëf jasaakumullahu xayra jasa yi sant nañ bu baax te di leen ndokkeel jëf ju baax ji ngeen di jëf yàlla bu mu neen yàlla bu mu neen ndax kat bokk na ci li tax tey ma am liberté ba li ma gëm rek laay wax da cee bokk mooy li ñu bari def man yàlla dogal na dalaguma te ngeen ñaanal mu bañ maa dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ labbu ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñi ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbay sam beggumako lu lola neex neex lu bax bax man begguma waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoñu rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui amnay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer lool nak sama tollu way la ngeen bal mako waxuma ni kuko def defo lu baax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lool la gem epp na ma mané fa juroom benn wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum la khair jissa yalla ñu yalla may ñu fekke koor gi te mang ko te yalla defal ñu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah may ñu fan wu guddu ñu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bu yàlla dogalee sa loxo tibb foo xam ni dafaa tibboon, boo ko sexee, boo ko lekkee mu rees ci sa biir yaram, jamono boobule li feeg loolu reesut ba jeex, da ngay nemmiku ci sa bopp tàyyeel ci jaamu yàlla, da ngay nemmiku ci sa bopp bëggi nelaw, da ngay nemmiku ci sa bopp xol bu kamañoo. Fekk da ngaa bokk ak ku am reynu mu tibb ba noppi nga tibb fa mu tibb. Une borom ni kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun. Reynu boobu ñu ko am ni ñoo ko wut, ñoo ko fàggul seen bopp, dara yóbbu leen kudul al xalbul xaafil, xol bu sàggane yàlla, xol bu sàggane ab yonantam, xol bu sàggane dëgg, xol bu sàggane nit yàlla yi, ila axiri ila axirihi. Doomu aadama bi waxtu amee al xalbu salim, lu yëngu rek fàttaliko yàlla, lu yëngu rek fàttaliko yàlla. Doomu aadama bu xëse egg ci al xalbu salim, lépp lum rombati rek da koy fàttali yàlla. Sun borom nee na innama almuminuna alladina ida dukira allah wajilat qulubuhum wa isa tuliyat alayhim ayatuhu saadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna, suratul anfal. Borom nee na ñu yàlla wërsëgale alxalbul mumin dëgg dëgg dëgg, mu ne mu ni foo leen fekk am na ay siiñ yu koy wane, am na ay màndarga yu koy wane, ayu ki yàlla yónni màndarga yam la. Mu ni ki ami alxalbul mumin foo ko fekk ida dukira allah wajilat qulubuhum, boo dee waxtaane yàlla du toog du taxaw, boo dee waxtaane yàlla xelam day réer, boo dee waxtaane yàlla dootu mën a lekk dootu mën a naan, boo dee waxtaane yàlla xelam ñépp ci boromam rek lay aju. Allazina ida dukira allah wajilat qulubuhum, seen xol di tëftëfi. Mu ne rawatina nag wa isa tuliyat alayhim ayatuhu saadatuhum imanan, mu ne rawatina nag bu fekkee ni li nga leen di wax ci yàlla da nga leen a jox ay proof, da nga leen a jox ay tegtal ay dalil, nga jàng ay aaya ni fii la ko yàlla wax mbaa fii la ko yonente wax mbaa fii la ko nitu yàlla sàngam wax. Wa isa tuliyat alayhim ayatuhu, mu ne saadatuhum imanan, mu ne saa boo indee proof nag seen ngëm day gën a dolliku, seen yaakaar day gën a dëgër. Mu ne waaye foo leen fekk wa ala rabbihim yatawakkaluuna, foo leen fekk daal yàlla ay seen wéeruwaay. Duñ wéeru ci ma Samba, duñ wéeru ci ma Demba, duñ yaakaar ma Samba, duñ yaakaar ma Demba, yàlla mooy seen wéeruwaay. Foo leen fekk, foo leen fekk rek. Ñooñu mooy ñi nga xam ne bu ñuy wax yàlla la ñuy waxal, duñ waxal sëriñ bi ngir boo noppee mu jox la dépasse ñaari fan aw 10,000 francs, duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala déedéet, ñoom la ñuy wax, yàlla rek la ñuy waxal, buñ ca noppee noppi nañ ca. Baye boo ñu bañ leen a jox dara, waaye yàlla leen gënal luñ mën a am, yàlla leen gënal luñ mën a am. Nga xam ne duñ wax mukk ngir intérêt. Xam naa ni ko gars yi faral di defee nañu ma baal. Am na gars ñoo xam ni ci tariqa yépp nag, ci tariqa yépp nag bul bàyyi benn tariqa, ba ci ñi nga xam ne sax nekkuñu ci benn tariqa, kenn ku ne ci ñoom dañuy fexe xam point feebalu waram alal yi nga xam ni yaakaar nañ ni julli woor bu nu joxee addiya, waaye ñu wala ñu maye oto nit ñi ciwtaane ko, jàpp nañ ni loolu doy na sëkk, doy na leen sëkk ëllëg yow mal xiyaam. Am ci waxkat yi ñoo xam ne point de feebal yooyu la ñuy seet, bu ñu toogee moom la ñuy wax nit ñi, seen point de feebal yooyu moom la ñuy seet. Bu ko defee point boobu la ñuy laal, gaaye daal di yekk lañ yoroon jox leen. Suñ borom nee na jaam ñii may wax ci alquran ak ñoom meluñu noonu, ñoom wa ala rabbihim yatawakkaluun, yàlla la ñuy jox seen bopp. Boo leen doon jox milliard par bis, bu dëgg jotee ñu samañ la ko. Boo tabaxoon airplus 4 jox leen, bu dëgg jotee ñu samañ la ko. Wa ala rabbihim yatawakkaluuna, duñ waxal kenn ku yàlla bind, yàlla rek la ñuy waxal. Ku ca gis sa bopp nag alhamdulillahi rabbi alamina, looloo taxoon. Waaye nag ku ca gis leneen ni nag nga xam ni lool la, nga xam ni lool la.

intérêt commun moo ko gënal intérêt personnel xasiisun alayhi. Loolu neex naa jàngal murid yi mboolem ñi fi nekkal sañ Touba, intérêt commun moo leen gënal intérêt personnel. Mboolem ñi fi mësa nekkal sañ Touba nag laa wax. Cheikh Amadou Fadal, lu taxoon mu ànd ak Senghor intérêt commun. Cheikh Abdou Ahad Mbacke, lu taxoon mu ànd ak Abdou Diouf intérêt commun. Nga nekk Touba di lekk, di naan, di sangu, te weer du dee ba nga jot facture. Waaw, loolu ku la ko yanul kan la? Xam nga ni ndox mi moom mayuñu la ko, saraxuñ la ko, malaaka indilu la ko. Ndox mi ngay naan di sangu, waaw, bu weer dee ki koy fay kan la? Ki koy fay kan la? Nga ñëw ñu daggal la parcelle bu yaatu nga dëkk yaag sa njaboot. Yaag sa njaboot. Daanaka mën ngaa toog téeméeri at doo fay lemp, te kenn du la force ci kaay fay lemp. Xasiisun alayhi. Ba nuppi nag foo toll rek yor sa téléphone di woote ci rajo rek, di xas kilifa googa rek, di dal ci kaw kilifa googa rek. Nii la yent yàlla Mohammed meloon. Intérêt commun moo ko gënaloon intérêt personnel ci sahaaba yim àndaloon. Mu ni nag sëriñ bu mat sëriñ, kilifa gu mat kilifa, nii lay mel ci kanam mu njabootam. Rasul lay doon waaye xasiisun alayhi. Waaye du ci yam nag xariisun, xariisun day xër ci ñoom ba tax du gedd. Day xër ci ñoom pour ñu gindiku, mu xër ci ñoom pour ñu texe, mu xër ci ñoom pour ñu mën a jaar yoon ba tax du gedd. Cheikh Mountakha doy na ci exemple lu mbir yi metti metti du tax mu gedd. Waaye bu doon keneen ba tey gedd na bu yàgg. Harisun alaykum, harisun alaykum. Da leen a bëgg bëgg ba du leen gedd. Harisun alaykum. Am na ci yéen cofeel ba du leen gedd. Nu ngeen mën a melit mu defar leen rek, jéem leen a wuuf rek, jéem a waxtaan ak yéen rek. Harisun alaykum. Am nu ngeen mën a mel. Waaye nag ci ñan mu ne xanaa bil mu'miniina ñi dëgërul bopp. Bil mu'miniina ñi dëgërul bopp. Wolof Njaay nee na dëgër bopp baal mu gis. Ñi dëgërul bopp. Moo tax ñi ci dëgërul bopp ñëpp duñ dem prison. Waaye ku ci dëgër bopp moom, ha, xam nga fa ngay fanaani. Harisun alaykum bil mu'miniin. Bil mu'miniin mooy ñi dëgërul bopp. Calayam déedéet. Wax naa ñaar. Ñetteel bi mooy lan? Wax naa ñett. Ñeenteel bi mooy lan? Mooy ra'ufun. Ra'ufun. Sëriñ bu mat sëriñ. Bu wuutu yonente ci kaw suuf. Taxaw ci kanamu aw xeetam. Ra'ufun. Da leen di ñeewant. Da leen di ñeewant. Ni nga xamee noonu la ndey di ñeewante doom. Da leen di ñeewant. Ni doom, ni ndey di ñeewante doom. Ra'ufun. Waaye ra'imun da leen di yërëm. Ra'imun da leen di yërëm. Léegi da ngay dégg ñu naan sëriñ si yërëmuñ peuple bi. Sëriñ si yërëmuñ peuple bi parce que lan? Parce que sëriñ si am na benn position bu nu am. Am na benn position bu ñu am. Ñoom ñu yaakaar ni comme anduñoo position bi sëriñ si am, kon sëriñ si dañoo yërëmul peuple bi. Fekk booba Wolof Njaay nee na gone dana yéeg ba ca njobbaxtanal garab du gis dara. Mag mi toog ci suuf di jàkkaarloog mbir yi ni muy xewee. Gone day yéeg ba ca njobbaxtanal garab du gis dara. Mag mi toog ci suuf moom di gis li nara xew. Moo tax sëriñ si duñ topp peuple bi ci liñ bëgg. Ñoom dañuy topp li nga xam ne njariñal peuple bi ci la ne. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mësta topp saxaaba yi ci liñ bëgg. Déedéet da leen daan topp ci li njariñ li seen njariñ nekk ñoom. Mësu leen a topp ci seenu bëgg. Déedéet da leen di topp ci li seen njariñ nekk.
wolof njay neena ci buray rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni ci buray man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam ci buray rayna borom waye borom bëggul wona dé sour la beggone mag mi xam ni ci buray man na ray borom motax bu bokké goné gi bu tibé lepp mu ne ko wañil del tibu lu yam lo xat ci sa gemmi bi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédé tay bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu ron benn ti dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da na tax mu ne ko lekkel ti bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mud allati wa hat rabbana ma khalaqta hasabat wa subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serign bi ma serign te wutu yaronte sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dañeko fa in tawalaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawalaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple du senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yep serigne senegal yep man nañu massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yep man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddu wo bamuy jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak riir ci cyankote ci ñaka xam naka la seen riiw di doxé nan la riiw mi li ne ci bi riiw mi lan la serigne sepp mën nañu massa ci umpel loolu té ñu bari ci ñom day intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop loolu wërtu tax ngeen doye del serigne si ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple am muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibim ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na madina munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolou mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñuna tandarma yi bala meñ faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalu yalla jitt na lol ñu daldi bayi ci diwen sa dara ci tandarma meñut muna lu xew baren tandarma yi meñun ñu ni ka dañ daan goral te yaanu ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikon na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la
loolu mën a nekk la, waaye du seenu ñàkk a xam de, du seenu ñàkk a xam de ak ñoo xam te xam ne ñoom sëriñ si. Ndax mag ñi leen yar ñoo raw ñëpp, te lu mag ña jàng jàngal lañ leen ko soog a dem. Mag ñi leen yar ñoo raw ñëpp, te lu mag ña jàng jàng nañ ko soog a dem. Man léeg-léeg damay poser question sérieusement léeg-léeg ma poser question, ma ni waaw man Sëñ Babacar si musuma koo gis, à travers télévision laa koy gis wala yu mel noonu, mais musuñu jëm wala bëgg wax daal. Waaye depuis ba ma nekkee xale ba léegi sincérité laa xam ci moom, nit ku sincère. Waa ki yaakaar nga ni daray addina war naa mën a luqati bëtam bii, koo xam ne ba ngay gone ba tey addina këful sa bët, nga dem ba toll ci xaas bi nga toll, aas bi nga toll, addina di këfati sa bët. Loolu yow ku la ko waxoon war nga koo mën a gëm, ba nga yaakaar nit war na koo mën a ger ba tax mu wax lu mu wërta wax mbaa mu def lu mu wërta def. Loolu yow war nga koo nangu yow en tant que julit, koo xam ne ba jamono mettee la sincèron ci lim nekk, bam nekkagul xalifa la sincèron ci lim nekk, yaakaar nga ni nit war na koo mën a gerati li ko des ci dundam ba di ko wax loolu mu gëmut. Loolu dafa koy xalaat. Ba léegi Cheikh Mountakha nag moom koo xam ne moom dani daa judd rek ni coow ca yoon ak ngeen baalma baat bi, daa judd rek moom ni coow ca yoon wa moom. Ku am ngërëmal yàlla te nekk ci yoonu murid rek am na sa ngërëm. Waa kii yaakaar ngeen ni addina war na koo mën a soppeeti. Koo xam ne yow dangaa judd ci tiraanga, màgg ci tiraanga, nekk ak say mag ci tiraanga, loo am joxe ko, loo am joxe ko. Keroog bi Cheikh Salih Mbake génnee addina, sest bi mu def moom Cheikh Mountakha, xam ngeen ne sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee addina ñu bari dëneerul nañ, waaye xoola Cheikh Mountakha ni mu réglé problème bi, mooy jël caay bi jumaa joo xam ne moo ko tabax ci alal ju ko lew, tëj jumaa ja, boole ko million yu bari, jël kaalaam ni fiit ci ndiggam, dem fekki doomi baayam ni ko dikk naa dikkaaleel ñépp, lii nag caay bi jumaa la, li feeg néewuma ubbi ko du ubbeeku. Keroog ku yàlla may baatin dégg nga saytaane mu xaatu yuuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem, moom Cheikh Mountakha. Ah, kii la addina di soppi, kii ki yaakaar nga ni addina manes na koo soppi, ba bu waxee nga teg ci baat. Yaakaar nga ni ki addina mën na koo soppeeti. Man damay wax ni yoonu murid bu fekkee dese nañ dara ci ngor, dara ci ngor, wallahi Cheikh Mountakha duñ ko jëndi lu yàlla bind, dara ci ngor. Ndax fu lay tàkk ci biir yoonu murid rek Cheikh Mountakha moonu sutural dem fay daay ga te kenn yëgu ko. Fu daay masa tàkke ci biir yoonu murid, Cheikh Mountakha mooy sapeur pompier bi nga xam ni moo dem fay daay ga te kenn yëgu ko. Ñu dem ba mu ayee ñu bëgg a taal daay ci kawam. Xam nga ni ku ko def doo ko nettali de, wallahi ku ko nar doo ko nettali, ku ko nar doo ko nettali. Man yàlla rek tax may wax lillahi tabaraka wa taala, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Jàkkaarloog dëgg gu weex tàll bu noppi doppi ci loolu laa munut, yéen baal ma loolu laa munut. Ma tax Cheikh Mohamed Bamba nee na xubbu jamil awliya wajaba, xubbu jamil awliya wajaba. Sëñ Touba nee na bëgg waliw yàlla yépp dafa war, bëgg leen dafa war, déggal leen dafa war. Mu ne wa kullu man haadal khiyaara ujiba, képp koo xam ne noonu nga nitu yàlla, noonu nga waliw yàlla, noonu nga koo xam ne yàllaa ko tànnal boppam, nee na koo mën a doon
yalla dana la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadithul qudsi man aad li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aad al qiyara bu baba nak wujiba wujiba wujiba moy dañ la yir ba aljana doko mus do fa jaar wujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis wujiba ujiba kul man aada al qiyara ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci ressources yi lu la neex wax len lu la neex wax len tani jamma ci jekk mujji ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax mu garaw bu yel bo a general ni koy togn te ni koy togn ñep ni koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nitu yalla lolo ko taxa garaw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nitu yalla lolo ko taxa graw dom yey togn mu dem duma sen bay dom yey koy togn mu duma sen bay naka noni beug borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbul ulama nudiba ma lam yasiu amila wa adiba neena beug borom xam xam luñu sopp la mune way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasihu amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ofé seni kala nga xeb ñep bu ofé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxafar mo la taxafar muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragew man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu baba nak sari asantatu la nga bëgg ko bam jarala yëkëti sa alal jox ko sari asantatu la nga bëgg ko ba diko top waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara waratu ko dimbali ci dara waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aaré Sénégal li nga xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek wayu ndax wali ak wayu li len séparer moy lam gi rek ñun aade Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon ak demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu ni nek maçon lolu mën tane fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani
bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xam na ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la goor gi fatuna nga ni ko fe ne ñu ni dom bi dom ji lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bu lay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali la won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne ab mécanicien la de bu lay opéré rek ngay dem baqiya ab mécanicien la meuna lu la dara du la yobbu fenn mën ta wax lu la jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lool nak wayefu bop ab sénégalais la sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy suivre xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom ma lam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am na ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na ngid generation seigne touba nekkon seen ngid am na ngid Seigne Touba jogé fi Cheikh Modou Fadal ñew génération bo gis amna gint Yalla neumul mbir mi jéxagul Yalla neumul mbir mi jéxagul Borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni manan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khairin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibou saxo dana fa tegat menen ibou saxo fuma genné am barham nyas barham diop fuma ko jele dana fa tek menen barham diop sun borom moko wax de ci alquran manan sax min ayatin aw min si'anati bi ghayrin minha fuma genné am ibou saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibou saxo generation orienté na len dana fa tegat menen ibou saxo mu orienté generation bi ñew fuma genné am barham ñass dana fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wa li kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokki ibou saxo buñ amul liñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang liñu dekk nañ ma bal bokki barham ñass buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañuy dëkk ndax dañoo gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang lañuy dëkk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñi ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngok neena taxagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen muni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxagnu ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di leen liggeyal bu fekkenteni amulo dolay liggeel len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkene man nga len xidmal te xidmalu len beug kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekkene man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek akay beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi la tiyaba ji gëna bari len bal wote bolewon hadiya
le tuyaaba ji gëna bari. Lu ko waral mooy ñoom addiye jooy leen jox, ñu defal la ko fu lay jural tuyaaba yowmal xiyaam. Tuyaaba yowmal xiyaam ñoom moom lañ lay fàggul. Mooy li alquran wax ci yonante ba, harisun alaykum bil mu'minin, harisun alaykum. Harisun alaykum moy dalay bëgg, dalay yéene aw yiw, yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla, loko jox mu joxal lako yalla. Li da koy dimbalé way neew doole yi, sun borom bind ko ci sa tuyaaba, yow mako joxone te du wañi dara ci tuyaabaam. Li mu defal lako ci alquran, sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom. Lutax? Ndax ya ko ko jox, ya ko jox. Motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ku xam addiyé la, addiyé jo jox ku ko mata jox amul pertement. Addiyé nga jox ko ku ko mata jox amul pertement. Wala yalla xamna amul pertement. Kon ñett sart ya ngok moy da nga leen di liggéeyal, da nga leen di jox addiya, da nga leen di bëgg, nga leen di bëgg. Da nga leen di bëgg. Donte da nga dajé ak ñoom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg, nga jublu ca liggéeyal leen. Tuyaaba ju reey la, tuyaaba ju reey la. Parce que dama gis Cheikh Salih Mbacke dem siyaara ji won Cheikh Abdul Khadir. Xam ngeen ni Serigne Saleh li gëna bari ci ak duggam ci auto kanamu auto moko gënal, kanam gi moko gënal, lu bari lu mu daan dugg ci kanam la. Lay bimu génné ci kër Serigne Abdul Khadir, Serigne Abdul Khadir ñëkënte ak moom ubbil ko porte gannaaw bi, mu xam ni xitmaal ko la ci jublu, mu bàyyi kanam gam daan dugg, dugg fi Serigne Abdul Khadir ubbi. Gaañaangoo. Am na loo xam ne ba tey maa ko fekkee, booba Baye Sam rahimahullah dafa dem kër soxna Ndey Wade, waxtu añ nii ñi préparé pour añ. Am na benn naar bu fa ñëw, ma gis mu topp di bés tànkam yi rek, di bés. Ma làkk ko ci arab ni ko, waaw lii ngay def loo ci jublu, mu ne ma dama koy xitmaal, dama koy xitmaal. Loolu ba tey kenn nettaliwu ma ko. Dama koy xitmaal. Kon formoo xitma yi bari na. Waaw, xitma mooy loo def te yàlla tax rek, tabaraka wa taala, yenn ci yoolub yàlla, séntu ci yoonub yàlla, yoolu yàlla. Loolu rek mooy xitma, mooy xitma, mooy xitma. Maa ngi ndokkeel borom xamdatu, borom xamdatu Cheikh Moustapha Diop Al-Kokki, borom xamdatu. Jox na ma ci téeram boobu, jot naa ci lire lu xawa kii tuuti incha allah, waaye jeexalaguma ko nag. Waaye ñu ngi koy wax jasakallahu xeyri jasa, borom umda jërëjëf, jasakallah, sukuran lakk. Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi xitma ci aw bi hubbi aw haddiyaati. Mu ni wasuru qiyaral ulama wa salihin, bul yam ci lool rek. La ngay def nag léeg-léegi nga pemti dem siyaare ji leen ngir yàlla, dem siyaare ji leen. Ndax walli wi dañoo wuute, am na walli boo xam ne foo mën a nekk boo nekkoon ba mbëdaxun soo jaaxlee mu fekk la fa xett li la, dem leen ci masaliku dinaan, da ngeen ko gis Serigne Touba wax na ko. Am na walli boo xam ne boo newoon ba mbëdaxun boo jaaxlee mu fekk la fa xett li la, waaye am na walli boo xam ne bala laa mën a xett li rek da ngaa teew ci hadaraam. Comme xamoo nag, kon dee ko faral di siyaare ji, bala laa mën a xett li rek da ngaa teew ci hadaraam, lu dor laa mën a xett li. Am na walli wax ne mbaduxun boo fa nekkoon boo ne yaa seex rek mu ni jàll ci sa kanam, xett li la. Mu ni moom Sëñ Touba waqdimhum lillahi jàll kullayin, na nga leen di liggéeyal te yàlla dong tax na ci bépp jamono. Liggéey bi na yàlla tax, bu ko def ngir bëgg bës, bu ko def ngir bëgg ku ko wax, def ko rek ngir jëm yàlla subhanahu wa taala. Mu ne watlub duaahum, foo toll na ngay sàkku seen ñaan. Watlub duaahum,
bu tax ak ñom ba yag rek nga juk faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé yi legi xamuñu lolu xalé yi legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla na leen yalla yeeram yalla xam nako dama leen di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yu rek ak jamm danaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno toga mom bay dem néwoko ñaanal ma xana budé kum yamba kum min dal muni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deug yalla neexu neexu neena kun sa tabaruki fatastadu alhuda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadu alhuda del barkelo ci ñom ñun nak maladie yu bari indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga te ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu nan amna luñuy wax amna luñuy yéene doga tambalé lek ka nan way katu arab banena al barakatu lil mutabarrikina ko gis mu am barké rek daan barkélu ko gis mu am barké rek daan barkélu al barakatu lil mutabarrikina kon amna ño xamni man ngay barkélu ci ñoo seigne touba ni del barkélu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jeffe xam xamam di jangale di jeffe limuy jang nga diko magal ngir yalla neena yakuy magal yalla yeneyam niki kuy magal yalla rek yeneyam magal borom xam xam mo magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jeffe xam xamam ko dia borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy laye nan waw meuno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamnako waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi ni senegal dara deggnu ci yalla xamnako dara deggnu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamnako d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak deugalu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugalu rek nak ya ko fa nek diga jema laye la ka daganal waye deugalu politique laïcité deugalu politique laïcité mom deugalu te du massa dagal borom xam xam bo cey deggi na la wërni ak lu bari bari xam xam yang koy deggi ci lu deugalu rek yang koy deg ci lu deganut ak num ko meuna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deganu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allah wa in lam takun kun ma man kana ma allah sallallahu alayhi wasallam dafni kun ma allah bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tani mëno def ci yalla direct mëna mëni fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom lol la seigne touba bindi seigne touba lol la wax kat waman ta'allaqa bi wasilin wasal waman ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so demé mu partager la di nga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bu la partager do am dara lol la seigne touba wax
moy li hadith bi wax kun ma allahi wa in lam takul fakun ma man kana ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni mënuloko ndax amulo possibility kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay mafal ni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defé li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkentani and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Italy sëriñ bu ko fekk mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Euro mu ngo sëriñ bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ni ko jéblu na ci yow kenn du wuté non ab sëriñ kenn du wuté non ab sëriñ ngay sé sëriñ bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nekk nak and ak mom ci lam nekk man nga xey benn bis rek siyarasi ko bi ngui koy siyarasi fekk na boba amna aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibem man na bañu doon ab talibem man na doon sax wala rem waye message bi accéné ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga begg gi muy begg ba gendi ko la ci la sa aaju di fajo bude serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu añe nga xey rek wacce tonup ci yeb begg ga muy begg ba gendi ko la rek sa aaju faju mom la serigne touba di juñu ni fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendi ko serigne bu begg ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bou sadieng bi nga xamé ni Seigne Touba Cheikh Modou Fadal bëgg na yeewi ay gani naram te dara neeku fi bako Seigne Modou bu so yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal nga bëd bo xamné sa bëd dootu xanku misal nako ci bëccu ciun ba nga xamé ni Cheikh Salih warna ruuj na ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako Cheikh Abdul Ahad mi magam te rusna la Cheikh Abdul Ahad aw jiwu bi nga xamanteni bëccu bet nako kérok ak lam ko bété kérok la affaiream baax waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëd bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire baax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum bëd luñ xol luñ ci jublu rek yalla def ko buñ ci jublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci jublo nga yaqulé amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nekk buñ né accam rek muy cham ba faaw buñ né akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki diem fek boba dama dem boba nekugul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñuni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis baba xam ngeen sama wëlëre la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacké kadior mais dañ ni ma Seigne Sidi Mokhtar nga fi Cheikh Matilay munima jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké baba numéro Cheikh Ndjay la ma jox ma wo Cheikh Ndjay mo yobbu ci Seigne Cheikh Matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talibé Seigne Modou Bou Sadieng biñu wax taala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dé dama ñëwon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaar yi Cheikh Ibra waye nak alquran dañi wa atu buyut min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa mbubu xoti ko ci kër te bañ sa mbubu xoti ko jaar ci buntu ba ma dégg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñëw siyaara la ba nuppi mu dal di bit
lol kay mi alquran bama yoron ma yekk ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chay bi ngi gis bamba ni ko andale ki lum beug rek fum beug rek nang ko obil dal nima bo genné ci sama buntu keur bi muna munima amna ëkk gu fa nek ñu tabax ko wërele ni mu melni abbasin muna munima ëkk goge ak dakhara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mu door fe ande dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopi ni lama ko netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day séda yaangi ni tok man ko man di bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi daanañ jang suratu yasin ci ab lim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay Seigne Touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batin non la ma ko waxé dé daal ni tekket wér yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari bëtam yi mom ab dir mutakati wéram ma am nak ben nitu yalla bu ma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matley def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bo mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matley moy bëtam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kérok kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak luma na xew momako netti wa momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla do li njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi faato gul mi ngi fi talib seigne mouride bou seyang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu mëna wéddi lol dañu mëna wéddi lol ndax degg na ñuy wéddi di fen ak katch bay wax ni togu mak seigne sam te laaji nekk ci cassette yeek yépp ñepp diko degg xam nga ni lolou gatcha la de motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fen la ni ci dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi lolou mu wax ci ni amna ñu xani seen panique aaji ci mbarum beul leene misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlëré sama wajur leewal man mom la gëna fréquenté ci doomi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew c'est fi touba c'est ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek ab ray la du wacc yonam lol tax na nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yaqulé ah comme cheikh mahmoudou fadal mom amna connecté connexion direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko sétane lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew muni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jak nak ñaari bëtt seigne blat xamni mom mu wax ji mu bayilam naron seigne bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bugu mu koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal serigne sek ak khasaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sek amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah ma ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bing mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne amsatou mbacke abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul
yone na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kado len jox moy gato yi ñuy lek yu neex yoyu indil dara je gep extra ñi ngi koy gërem bu baax diko ci ndokkel di ndokkelit borom place yi nga xamni señ modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara je nek jëm ba aré baré sisi man dal nit ñi dal yalla na ma len yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaay jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bone motul 50000 man xawma len xana buma joge ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yi mel nonu wala dem def conférence ñu dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel ba bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu boisson bu né indi ci daara ji bi moy ñettelu gam ñu diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajjo leen xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollo marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci añbek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñett tablette mu yëkëti ñett tablette jox ma ma lamb sama poste ko jox xass min ma addé señ bi woni way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na loolu kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxaw leen yalla na yalla barkeel seen liggey bi ci war ma yonent bi jaay Cheikh Al Khadim radhiyallahu anhu sant nañ leen bu baaxa baax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legui rek ñi continuer di tenir yeñ daan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga naan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokkel ma wala mu ñaanal ma wala munima yoni na la addiye sangam yalla na leen yalla samma ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murlo ko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf waye te rewul rek ko ci melni ñom bay jili sek ak ñooñu classe ko gën ñoom ak fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khairan jazaihi di ci ndokkel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seen ñu and ak jigeen ñi laxasaayu sal yere bay faal ne ci liggey ba at mu nekk non lañ koy defé ñi max ni moy juri jigeen ño bokk wenn moy jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi di ndokkel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di len gërem di len ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokkel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nekk ci sañcaan yi ñew taxaw togg yi dara mankiwul ñepp bëgg ñepp sant yalla jazakumullahu khairan jazaihi lool rek jaroon na magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaroon nako wallahi lool rek jaroon nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jarbaat yoyu ñi ngi nekk ci xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekkandol ñom biñ xamé ni jaay la ci ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50000 jox leen ko né ñu talé leen ko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay beug lu bax rek la yal nañ ko yalla delo ci seen jëf yoyu mu nek ak pay alquran neena al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lu rafet rek ndax ñom musuñuma gis xamunuma musuma leena gis waye beug lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg créer soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal len ko ci daara way xamna man sopp len ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma len bu ngeen ma deggon ci lamb ji duma len gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis len kon Seigne Touba ngeen beug keut bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppey riye wuti nan soppey maneko gaay sopp ñu la de te gis nga sa keur gi nim fessé mu na maneko mayna la 24 heures do len gis ndax amna ño xamni ni rirando lañ yalla yobbu wulen waaw
ngelaw li leen yobale rek waye la ko waxone rek legi fukki nit dajeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: وافعلوا الخير لمي فيري تي ملو ساير وي ني رك موي ديفال لو باخ خاينا nga taxé موني ديديت موني دم لين نين خول عرفي وافحلوا جروم نياري عرف مالاي جوخ الخير جوخ لا جرومي عرف موني خم nga لوم لومي فيري ني mune sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manañ teunk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko genn seen juroom ñaari cër bu mu genn juroomi ponk l'islam xam nga ni wi deggin ku yalla firilu alquran mëno ko xam ku yalla firilu alquran mëno ko xam waf'alul khayra juroom ñaari uruf la araf yoyu moy tektale juroom ñaari cër yi doom adamay muni alkhayra juroomi uruf la juroomi araf la araf yoyele muni moy juroomi ponk l'islam yi kon fexelen ba seen juroom ñaari cieur yi bu mu waccati mukk juroomi ndigal yalla yi te moy juroomi ponk l'islam yi koku yoon wi mu jaar xamna fu montagne ne fu do daan nek fu yoon wi deungé fu mu jubé fu pax am yépp xamna ko koku moy wasila bi lay orienté pour nga mëna mucc ëlëk yowmal khiyam bokk na ci nak la lay gëna mëna jariñ ci mom mahabba moy nga sopp ko dayf sopp waye nga liggéeyal ko nak Touba li Abdin Muridin Sadiqin la ummu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñett yi mënta ñak pour nga jariñ ci nitu yalla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci ben bo mané boole ñett yépp mo gën bu fekké nak new doole da la dab ba mëno boole ñett yi mom ben mënu ci ñak ben nga xitmal ko mba nga bëgg ko day mbeugël bu sincère mba nga diko jox addiyé fo toll ñett yi ci la walliw di xettalé kumuy xettali ku ne ci la walliw bi di taxélé kumuy taxél ku ne misal nako bataay ni walliw lumu tang lumu am daraja ci yalla ñaarako jaaxal num walliw ñaarako jaaxal moy walliw lumu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut mum walliw lumu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut lumu meuna alak alak meunta alak ko ko toñut mum walliw waye gis ni walliw lumu am daraja lu am maqama meunta jariñ ko ko gëmut munu la jariñ dara boko gëmut dara munu la ko jariñ mom walli dara bu la bëggono jariñ nit yalla du nangu ko ko gëmut dedet dang koy gëm rek nangul ko mu dor la mëna jariñ ku wéddi nga laaj ko abo talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko taxawati bay taxu yonent sallallahu alaihi wasallam yonent dara jangi yam ci yonent yonent bëgg nako jariñ bëgg nako texel waye comme mom yalla dugulul li taxa mëna jariñu ci nitu yalla defaguko yalla niko ki mënoko jariñ nak ak loko bëgg ak lu muy doon sa bay mënoko jariñ bala mëna jariñu ci yow nga mën ko jariñ day fekk mu sopp la dayep sopp waye yëmu ci mu top say ndigal baye say téré kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon walliw lum for munu la jariñ dara li feek gëmoko li feek wolu woko li feek liggeeloko li feek motax kon liggeel gaay yalla yi am jariñ alquran neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah wa huwa ghayran wa ahsanu ajran wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim manga suratul musammil borom neena perte nga amul ci kan ki nga xamni jël na loxom dugal ci nafam wala ci posatam di loxloxi bané ci luqat lu am njariñ ni yalla am wa ma tuqaddimu anfusikum min khairin tajiduhu yalla neena du sank boy ñew diko fi fek tajiduhu waji nga xamni dafa lamb posam di lox loxi di lox loxi bané ci loxet lu am solo ci boba
1: ba tay lola dana jariñ ki nga xamni moy dana jariñ ki nga xamni ni moy aji liggey ji
0: ken mu len liar lu ñaan ki feug fofu neko nako ba ki feug neko na bayyi feug gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di loxloxi bani ci loxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo represente yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne taw wa lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mu ne yol baax reuy gis nga yol lu baax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ak bari way ba tax mu ne wa ahsam ajran mu ne dana doy mu ne dedet bo noppé ci lolu nak ginaaw bi nga yëkëte sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi keur keur ci yoonu yalla nga ne ko am doxal ma yalla neena ginaa bim ko joxe mu doxal la yalla bu nepp nak legi wastaghfirullah acha fo tolu del wax yalla bal king ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayidina usman ay bi du ko dund moy yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu jëm ci yalla bu sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayyidina usman gëstu ba xam sumbu bi yantu yalla muhammad sumbu lan moko wara defar mu ngi tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yantu sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok djublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ ko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelle nako waye maynako daraje yowmal khiyam djuroom ñaar fukki jinni nit yo xamne atena len ba dara du sen mbir lu dem safara bu kéroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraja joju ndax lolu Ousmane ci meuna julli lako amé té pourtant dana julli dé mo ndax lolu Ousmane ci wor lako jëlé pourtant dana wor dé dédé ci liggéeyal ab sériñum lako jëlé ci liggéeyal ab sériñum nangul ab sériñum ci la Ousmane jëlé loli ci la Ousmane amé daraja yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu dem safara Ousmane joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jëlal yu bajjal Ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggéeyal sëriñam bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan bayna wa ahsana ajra waxtani mënon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe mañi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu ma ndox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila aljanna ma satisfaire len waye xeyna benen yoon mën na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita manga suratul nisa ya suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolu yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal kuko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu reuy ma nga lay xaar fa sun borom mune ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jeelal benen sans bi sun borom neena ku yalla dogal nga keur keur yi def aw yiw ciir ba nga fa di la xaar safan bayit ko salika ku yalla dogal ngay koy met pay met be def safan bayit musiba ba nga fa di la xaar muni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamm ci jëk jamm ci mujjii motax sun borom jël yermandem daglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foye ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo len joxe alal da nañ ko delo yalla me di len ko jox lol nak rafet ndort do nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci señ touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou hasan sa sali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel nga lamb sa poche jox ko motax señ touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siyara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siyara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeyel na ngeen len di xitmal ndax siyara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax nga gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga tax ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak budé borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gise seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusab dinan wa aqlan abadan tan al murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusad dinan wa aqlan abadan tan al murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so dine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jëru fa tok yudul yoy jëdul tok motax mom señ touba muni wazur khiyar al ulama kon señ touba orienté na la dé bul def borom xam xam bo jog rek dem séti muni dédé wazur khiyar al ulama worom xam xami tanef ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu señ touba né dé leen siyara ji na nga leen di siyara ji wa salihin ak gañu baxña wa qadimhum lillahi jalla kullain na nga leen di liggeyal di leen xitmal ci bép jamono bul bayyi mukk bul wax defoon na daw kon ren duma def muni dédé kullahin la wax kullahin ci bép jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek dé jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla na yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla na yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk mune gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñoom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlub du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñoom di ñew ci yow gis nga yaronte sallallahu alayhi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka daniko bo noppé ñaanal leen bo noppé ñaanal leen nak wonope na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñoom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñoom kun sa tabaruki legi civilisation wu jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ca tuuti jox nit da ko def waaw wu tour la koy def mbaamu tek ko fofu ba nga dem mu tour ko bo demé di man naam awamuy naan tuddu na turu yalla wo xamni wona yalla ci turam wo xamni turu wo ko ko naan taxé wané bi mu daatan naan wona yalla ci turu wo xamni turu wo ko ko naan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñoom del barkelu ci seenu dess bo xam dañoo laal parfum ba yagg ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñoom dal del barkelu ci ñoom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow mi bokk ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala cheikh abou yusuf al bustami gana jina ben xaritu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafila manam mbindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina ebu yasidil bustani dal di raxasu di lek wax xarit walli wam bobu wol sa boy bi nga xani mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ni ñew ñu agn muniko neeku dama wor diko koku woyé muniko neeku dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo agn kana ki moy ebu yasidil bustani na waw way man dama wor man duma dag sama koor mom wolliw la xamna daraje cheikh abou yusuf bustami ni egna ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni nguur si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayidina abou yusuf bustami ñimi wuko ko doglo bu don koor farata du ko doglo muk muk muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koor nafile la koor gi lum ci don sakku tiyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tiyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bustami mo geuna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifam bi ko xam naxtan nako pour ki nako bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki la ngay barkelu ci ñom fo toll señ touba ni la boré def fo toll di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul huda sa bo xey da ngay doli ko ak njub sa bo xey da ngay doli ko ak taxé sa bo xey da ngay gëna jégé sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat akbar mune nga len di magal sakamtu lay katal nitu yalla lum la minal minal minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wormal nitu yalla dafa amé atté wormal yalla bo gissone yalla worma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak worma joju dañ lay bindal tuyabay ko wormal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla ni borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni warmal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la te yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tegal mu bañ keur bu ma dagge diko tegal mu bañ ni ma saway baye li ngay def maniko yaang may téré lu ma seigne touba digal mu da di ni ma kon nak nopi na ci moy ka seigne touba mako digal de seigne touba mo ni bo bokke borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tégal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko muné na ngay warmal waram xam xam yi soga defé mel nga ni ko warmal borom aras mel nga ni ko warmal borom aras waxtu wo yegé sen aajo na nga sol saw dal dox ko lo man man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati ku yek ni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeegi boko yeegi ak boko yeegu kon rawati na budé nitu yalla rawati na budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adnan jage waxna len ko miraran ci cheikh bete tiun liko top ta xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako musuño bokk top xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn werantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goori yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari khas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bokk bay da ngeen yaakar ni bayyi dara ta ko taxati wax xamna ni ñoo bokk bayyi dara waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruu la direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bokk waxuma lool mom mom mo roj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekol tay joxe magam legi xana manon nani waw gannaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw xalatuko te amul jiw wuma bay té roj na ba nopi mune ay la yewende do nga xamna ren mom duug ngeen di bay ndax ren mom aw jiwu amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem touti ni touti ni deg auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiwu ba jiwu wo dess kérok lay top bejo fofé la ko topé beutu wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom bu seet beutu xonkat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiix rek nga tombé ca yalla lay defal tawfiix rek nga tombé ca moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis kudul yalla soxla so sen nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kérok gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci aajay mbokk julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuni dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aajo yow te yow kat man nga xey yendo dox aajo waji ba jant sota du faju waye yalla mom aajo jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sax waye ben minute mu faju sun borom aajo jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al abdi ma kana al abdi fi auni aqihi yalla du deñ gi dimbele ak jaamam li fi ak jaam baangi nango dimbele mbokum jaamam moramam jaamam kon rawatina nak yow mi sonni ci dimbalé wali yi yow mi sonni ci dimbalé ñi nga xamni ni ñoy jangalé kaddu yalla ci bopom alquran kon waxuma la yow kon waxuma la yow ligéel nit yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajju ñu balga motax seigne touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aajo yi nga xamni dañ may ligéel dima xidmal guddi ak beccëk waqdi awaijil lisina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni ak la wax xeyal seigne touba ben bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni ak waaw waxon na ko ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax seigne babakar touré ñen ñi gën ko min ci seigne mbay touré tayli bi cheikh ahmadou bambala won radiyallahu anhu way def ko fiyetele won mam cheikh ahmadou kabir mbay niko loko bëgg liggéey lo nang ko ko liggéey lo seigne babakar touré momu mo dalal alquran baye sam mom seigne babakar touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem leen bayali ma sama tole seigne babakar touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babakar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw waaw ñi ngay jundi fi de liggeel leen ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu ga ñi ngay dundji fi man qaddama salihin irtafa ñoo ñi ngay dundji liggeel leen ben bis mo putuyaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu nang mani ga ñoo ñu nak lan la seigne touba di dundji ga ñoo la tambale ci yonent ba ci sahabatul kiram ñoo ñu la seigne touba di dundji ci hokal bu kaaw naan touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xeñel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gem yalla ba nopi diko jamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo dolay khidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yonne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fa sus moy lan moy ciofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoy bo ci am rek wallu bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid bustami dafa am ben bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenke mo wagnou ko wat dem ci wat keureum ngelaw ni way way ngelaw li yengato mu yek sedday ngelaw li ci yaramam mune a dal di xol gis ni ngelaw liko duggu kon fim jaar ndekete yere mo xotiko yere bi mo xotiko ndoxe ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man de sama yere bi da xotiko fi ma beggon nga garal mako teyer bi niko signi mu dal di jinni bima jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu niko def na ko hadiya mu abo yisi dal di salat mu bom mom ni bi kerem lolou ci yor yor la ca takusan la teyer ba faatu teyer bi kirok bu mu gane adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla gërem ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikkel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abu yasir bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko bako door sun borom ni bako loxalal wo len abu yasir ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digënté abo yisit fi mu nek ak fi waji nek ci bammelam abo yisit dal di tew malaaka yi ni ko ki day dañ ko laaj koy sa borom muni abo yisit dal di tin ba xam bim xam ni ko mom abo yisit dafa gëdd waji arsalé ko ni ko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wañ waxuma nit waji ni deg ba yag muni ko sa baram ni ko waw sa yéré bi nga sol ku la ko garal ci yor yor abo yisi dal ni tek xelam dem ca kako garalon yere ba de abo yisi ne tek sun borom ni ko ah mbaa da wax deug di abo yisi ne ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna bas yeb ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottuku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maniko luma lay jox muy def na ko hadiya sun borom ni accam bismillah jam abo yisit xana xamul yow liggeel nga ma bama gëreem la ñu ni ahakay mu ne kon nak jël leen waaji ngeen dugalal mako ci biir ngeur maane jima gëreem abo yisit bustani yobul leen mako aljal ñu jël teyer bu yobbu aljal ci biir ngeur maane abo yisit ci la yalla deug jéggal waaji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal mo roxul dédét du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku djeggulu ci yow dana ko djeggal ëlëk yowmal khiyama taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de mo gisee walu yi bari amna fo xamni buñ fa agge ci ab lim ñu djeggulu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti djeggulu kenn loolu tax parce que sun borom ci bofam daf leen di wax ni bu leen wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal khiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dédé fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga dégg señ touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yowmal khiyam nak fi khidmati ba yowmal khiyam ba yowmal khiyam juroom ñaar fukki jooni yalla may sayyidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis peñ ci dédé fi la ko faggo doga dem fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis peñ ci dédé ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la akay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal xiyam nga diko jiim doko man de doko man doko man
1: day melni yow mo xam da nga joge senegal bëgg and ak ben délégation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xam ni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xewal lay nekk ba kérok mu lay gis
0: dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñëw amerique nga doora dédét dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi rasul tibani wa akhrina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam andak yirma mané ju mat wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek xitma katu xetu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam wa kon yow nak xitmal xet bi xitmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré xitmal na xet bi ci terbiya ay nit xitmal na xet bi ci jangal ay nit xitmal na xet bi ila akhiri lolu moy wa akhirina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal khiyamatul akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen nit mën ta wone bopam nit mën ta wone bopam motax yonnata sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khair ka fa'ilihi ku gis ku bax ba lu bax nga ni nit ñi ay wajile lu bax nga ni ay wajile ku bax nga ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koxa ak luñ def ca fofa sun borom da na la bindal tuyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxal si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna wallam bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beti wom yi rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rafal wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku warmal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gina abubakar respecte yonnati bi omar amna walam omar ñew xam li ni eh ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadu mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi ken du len jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu len yomb la wone ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla dong nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du lu ku du ko bax waye ba ku len maye tax rek lu ci poss ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina amna njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom njariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peureuk mate woko doko du yow anna laysa huwa waxon nako ca conférence bamako la conférence ma conférence ba conférence bi jeex dina ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal ji dara di niw na lool waye ba waja sant sam bu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel sotu cheikh daru assane ndjay sotu mam cheikh mbay sotu mam cheikh rahima fall sotu señ yaram mbay wax bani gar ah boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef yi di lambi poste mané jox ma radio bi nga mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de néna man bété la loolu la leen bëgg wax man bété la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon bété nak ba ngeen xamné bété amul ndariñ kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña té sa bu génné ci mbéd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett luko walal jikko jawna fetut xol len ci man jikko ju rafet bu ngeen gisse ci man andile nak man bu ngeen gisse ci man tegg len ma fetu wuti kenen ko salat seen addi ngi ngeen may jox ndax may domi diw ni daal di reño ci seen bir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu milni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy woné nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga woné ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye difuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jéma xamlé waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demul duggu aljana alquran di ñuko net li wajaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabi ul mursalin atabi man la yasalukum ajran wa umtadun cheikh ibrahim go wajaa min aqsal madina waju joge fuken xamut waju joge fuken xamut dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo ni jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé dé mune mandar gaangi ni mi len di jox ma len di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom bir warna tax ngeen xamni nit yalla la mune wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te laaju len ak pay waja ngi top len ko ku ko top taxade man la yasallukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala len defal conference da ngeen di xobet lu mat jox ko bala len jangal senu njabot da ngeen di xobet lu mat jox ko waye man la yasallukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak atabi ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wahum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di wan yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax nang moy ñu melni wahabisti yi nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunun allasina amanu wa kanu yattaqun ñi ngi koy jang waye bo leen ne mor ko je waliw la ñu ni way topal fele koku day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di leen won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall bi ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gëm nu lu neté rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna aljana ay sa keur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal dug aljana aljana ay sa keur bokki bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la koy delo mu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fofu yetele wajjo ji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabi'ul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yi mu ci sax nak waxu muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienter yeen nga jakarlok mom waxu muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox nox ci sama xol bi man mi ñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexeba wa adina xamni wone waju bax jarna de qala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko raye ngir wone waju bax mi dess gannaawam hay way ki persona di jema jappale way rek jema jappale way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki persona a jema wone waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxeti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki pertuna muni yalla waxal ma say bokku ni len ya layta khawmi ya'lamuna bima khafara li rabbi
1: ak neexone ak neexone tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara dara dara dara dara dara waja'alni min al-mukarramina min ma boole ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama boole legi man yalla yalla ak ma boole ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramina ko weddi laj ko mam cheikh rahim fall xam nga li ay al-quran la buñ jang ci lo xamni sen bu

lum ci dajul lum buru dajul ci taal dañ nako ci waye xol ko tay waja'alni minal mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci waja'alni minal mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahima fall te wone seigne touba ko ko di nok may kat wone seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron ta sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall danako kal mam cheikh rahim fall da dan wax nan gor japp ci gor gor japp ci gor japp ci yalla deggal hadith yaron ta sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron ta sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu arifuni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci mso bole nan ba bole tour kun ma allah ni a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mana am de mune wa illam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni manoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam moy wax de mune gëna yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fa kun ma aman kana ma allah mune wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la xde fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talib seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridum dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu ñoo xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamnako de wallahi alhasib yalla xamnako amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sant ma la ko wax waye xamnañ ni yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu seeti ko fenen lañ koy seeti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sant buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sant sant wi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sant won sant wi seigne touba seen lepp ñom amna yaron tou sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërlani Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla
ba fu dara.

Écoute. Defenaa ni misaaloon naa leen ko ci mbokk moomu masa laaj borom xam-xam la waa li nga jàng ci xadiisu xabd yépp nim toll ba léegi doo xabd booy julli doo xabd waa lu tax daa dima cee tegal ni ma ak yow ni ma la xamee ni nga honnête noonu la ma ko waxee ku ma nag honnête naa wala déet waaye moom moo ko wax ak yow ni ma la xamee ni nga honnête ma ne ko dama gis hadis bu wér bu wér a wér a wér ci saddul mu naa ma ne ko bu ma ko sañoon a wax hadis yee nga xam ne wax nañ ko ci xabd hadis bii ma gis ci saddul moo ko gën a wér ci man kooku man de ma part personnel bokkutub nag hadis bi ma gis te sëtub Cheikh Omar Fouti yi taal bind ko gis naa ko ci xelul masaayil mi ngi ci indi na ko ca gis naa ko ci beneen téere boo xam ne sayidina kii moo ko bind defe naa imam al xasaal yi waxuma hadis yooyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi xayri mu rabbi xadrama xalbi bil ixtida ki ko wax kan la sant naa yàlla waaw loo sant yàlla mu ne xanaa fu muhammad teggeeb tànkam teg naa fa saa bos ba mujj sama xol defaru ki wax loolu yaakaar nga ni dana def ci kaw suuf lu wuuteeg sunna yow xalaat nga loolu yow lu wuuteeg sunna su yonte yàlla muhammad dana ko def mu ne ah déedéet ma ne ko kooku de xam nga ni Cheikh Malick Diop adaga ni ci gannaawam la daan topp di julli maam Cheikh Issa Dienne ci gannaawam la daan topp di julli Cheikh Daru Assane Ndiaye ci gannaawam la daan topp di julli xanaa ñooñu buñ doon lim saxaba yi gën a jege sëñ Touba ñoom la ñuy tàmbalee xam nga boo doon lim saxaba yi hadis buñ ne la Ousmane ko nettali wala hadis buñ ne la Aboubacar ko nettali wala Aline wala Omar booba hadis moom xanaa ci sahih yi lay bokk ma ni waaw ndax yéen nangu ngeen xel nangu na ni xel mën naa nangu ni Cheikh Issa Dienne da daan topp ci gannaaw sëñ Touba muy xabd Cheikh Daru Assane Ndiaye di topp ci gannaaw sëñ Touba gis ko muy xabd sëñ Touba jóge fi ñuy sëddu lu ñoom xel nangu na lool li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye daan sëddulu Cheikh Issa Dienne di julli di sëddulu Cheikh Mam Lam Diop adaga ni di julli di sëddulu ci sëñ Touba lañ ko jëlee li tax Cheikh Mohamadul Fadal di julli di sëddulu Cheikh Moudou Moustapha Mbacké di julli di sëddulu Cheikh Abdou Khadir Mbacké di julli di sëddulu fuñ ko jëlee ci ñi sëñ Touba yar bu sëñ Touba doon xabdu kon wallahi ahlu qabdu waa kër sëñ Touba leen di dàq xabdu bu sëñ Touba daan xabdu ahlu qabdu laa ñoo waa kër sëñ Touba leen dàq di xabdu xam ngeen ni sëñ Touba li muy digle njabootam ngi bakkan lañ ci teg ma ne ko nag man sëñ Touba muy sëddlu moo gën a wér ci man moo gën a wér ci man hadisu xabdu boobu nga may wax ak wóor na ma ni sëñ Touba du def lu yonente bi defu sallallahu alayhi wa sallam fa la ko jëlee bu ci amul woon ndigal du ko def mu ne ma yow sa waay ku naqare yay nga waaye man daal sa waay yow moom hadis yi ñoo gën a bari ma ne waa d' accord naa de li mu wax lu wér la hadisu xabdu ñoo gën a bari fokk hadisu saddlu man ñaari hadis yi ma wax dong laa ci gis dee Cheikh Omar surtout Cheikh Omar Fouti taal bi moo ko bind mi ngi ci xelul masaayil bi nga xam ne ci la doon sara al akhdari gis naa ko ca beneen téere wala kulli xaal
man li ma wax ni mbok mi ba ma posé question bi li la ko tont a li la ko tont ya bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj koko mu ni sidi alhadji malik day ko amon xam xam la jang na hadisi xabdu ba xamne qabdu lu wër la mu ni waye nak fekk na wa senegal gep di qabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juuy ak mbolo mu tal ni wa senegal mané ka kon day jëfé na la ahmadu anbal waxon defon ahmadu anbal moy serignu wahabisti ci walu fiqh ahmadu anbal dafa ñew madid munawara yagna jangal ay talibem ruko ba sigi doga xur non jangale nako batay ibn abbas neena dagan ahmad ñew madid munawara di siyar yenen sallallahu alaihi wasallam julli fajar fek ko fa julli suba mu julli so ba nopi daldi xur non ba nopi doga ruko biñu noppé talibé mi ko top niko wayo jangalo ñu won li dé xunoot ba nuppi dogaru ko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo saddu li ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunoot ba nuppi dogaru ko tay da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mi leen wa ndax ay teggine la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam dar al hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ mo dina ñëmal fa waxtaan wi wala yalla xamna ni xaju té préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord ñu la ko waxé man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñen ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seen casque def ci seen nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser tiwul rek bëgg lu bax ak yaakar ni danañ fex lu am njariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabji rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lol do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni tiofel gogu ngeen am yek nañ ko suñu digg ak suñu borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu ma leen ko waxe won yalla tax ñu diko def li feek yalla nga fi ñuy continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy mënatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xamni mom lañ ko sekkal muy señ mo di mbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolit ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koka déglul da niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy seigne ibrahima ndjay defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam da ko mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañu yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ni diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana delooti di leen ñaanal tay sakku ci yeen ñaan di leen ndokkel ci
xew xew bi fi wessu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamna ko yalla xamna ñaan yek joy yek kilifa yi rek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi magalu cheikh abdou khadir gi weso ñu joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna muna mun amul genn kilifa bu yewoo touba luddul ni joxna ko loxo ci magalu cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk lañ moy miru mustapha mbay samma mba yewen na mba jeexna mba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñooñu ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñoomako bok ci lañ ma seen me di ci xey doong muy tol alquran ak l'islam tol bobu doong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siyara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma degg may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lol do nga taw ma gis len kon señ touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp señ touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mag bant bi ñi rombalé ñi yamalé mag bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñing leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñing gis ak ñing gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana leerna ñu ngi koy gërëm bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé lu jaxé ñu ngir ñu amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn té yépp mëna nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoo ñu ko wax jëri jëf mbay yaram jazakallahu khairu jazaa jazakallahu khairu jazaa di ko xamni hafizul qur'an la sul bamay goné bamay goné lañ ko wutalon ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyu boko fekk lam ñu wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jazaa ñu ñu bu baax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe ak téré dé ngi jaxé waye téré wul rek ku ne def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkelé billahi non la ma nit ñi doon ndokkelé ci fi sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkelé kilifa yi diine yépp yépp dañ doon baagan fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokkel ci comme ni ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xare man fofu la muti jange histoire ndokel ci sahabi yu daanu ci xare buñu jam ñu ñew di la ndokel rawati na nak njabotu seigne touba gi wax deug yalla fami yépp ci fami seigne touba yi fami bu ne amna ñu fi ñew ño xamni lol do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji seigne mam cierna bu darul man nan
limi don mak mom da koy yex yek waye bam ko yegge danaka da tang jir on dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may seigne touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni muk ni jaamu sama borom yi talibey seigne touba yi jaral na len lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp damay jema gor gor rek tek ko ci nak sama bëgg seigne touba ak wolu ko and ak yaqim wax na ni waxuma dara ci seigne touba lo xani daanu jël tax ma diko wax seigne touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiyel bul ma gem yalla sédena seigne touba la bëgguma ko ngir da sant mbacké dédét yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci seigne touba kuka xam baxna kuka xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci seigne touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina gu alakhira wallahi di nga bëgg seigne touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnatu sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg seigne touba amut mom yonnatu da sopp seigne touba sopp ba amul fum yam mom yonnatu bi laahi sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp seigne touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeela ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg seigne touba ngir yalla kon bëggal seigne touba ngir yalla bu mu doon su seigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni seigne touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala yalla ñal doli sutura te jéggal lu te def lu deug deug julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg seigne touba ju amul fu mu yam yalla mako yalla defal wallahi mang koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak seigne bëgg seigne touba ju amul fu mu yam ndax seigne touba neena tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yalla na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg seigne touba bi amul fu mu yam kuko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen balu leen xaq, bal leen xaq. Ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru Ramadan al mubarak, ñu dugg ci weeru sawaal. Weeru sawaal di weeru yërmande, waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Sun borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëggoo waxtaane, muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama sun borom tabaraka wa taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boobu bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe dootu ca topp mukk mukk mukk, la qadarallahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junji na ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ jëkka tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala. Sun borom daf ni rabbi si tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir. Sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fi lbaxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej googu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya boroom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg ko xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñ borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñ borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee ni boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñi kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne axakay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawaruñ wax lasaa xam ngeen ni sawaruñ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne nii dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñi ngi koy déglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la suñu borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kuk yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xani dafa daanu ci bir geej aw douse ñew war ci kawam wenen douse geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xani bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi fot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musaka radiyallahu ta'ala neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ni diko tudde al khalbul khafil al quran jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ni wax deug ta yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seeni xol dand mu ni xam nga luko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seeni loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñu ñëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni limu wax deug la de nete waye bokk na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fenn wax loolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatimi le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jass ji wagnou ko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep lumi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dol dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolub wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabbi situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañoo yore melaw ngelaw dañoo yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu waajo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal khiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou leng djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp de faalun nima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fu massaana joggé buñ teddé duñ ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom dan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimiya neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او وبرحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jinni nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama auto sax sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ ngay faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ñelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen kul al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonentam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do maaro mi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla do adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam ñepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum seen xol di teftefi muni rawati nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan muni rawati nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yaron tu wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna dolli ko sen yaakar day gëna deugal muni way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xane duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariika yépp nak ci tariika yépp nak bul bayyi benn tariika ba ci ñi nga xali sax nekk ñu ci benn tariika kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor munu joxe adiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ci utane ko japp nañ ni loolu doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax ka di ño xamni point de faible yoy lañuy set buñu toge mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy set bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom meluñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dund yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni yañi lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merci bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bima koy wax jang na alcorane fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diiné kon luy diiné waay nama yalla bal iliman yi ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokk nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëgg dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terrorisé ko nak waaw dal di koy taxé lu nek taxé ko lu nek dal nañ ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jak kañ la dara di jak sun borom neena gaay ñi may wax allaseena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom té lañu yam dédét way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu délo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaikahumul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gem ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gem yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup légui nak bo dé wax lolu yow te juba di day gis bopam ni mako sax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li nga wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yarantibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yarantibi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yarantibi bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yaronte bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi ngani benen immeuble bu bes ngani benen way wu daanu ngani wenen ma atal al abd al amal ila as'al al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet koy waral motax seigne touba radi Allahu anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaak niti tasawuf fi mu ne xana musawwien dinara ay ni bil madad man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama class gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbum amul woni pos mom neena musawwien dinara ay ni bil madad neena man doñ ñu suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di testé ci diko wuti fo nek ñoyam ci man no saw yeen dinar ay ni mil madar lama utasawu fit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu tol ni le leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal lako yalla lo leen dox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal

in lam tulla akhi muslihan faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf. Lolu seigne touba wax seigne touba ne bo ñewé ci jamono fekk fi seigne bo xani pousul pasul muna muni demal ca le seigne sa xani ño daan pousé ko pass lañ bindon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulla akhi muslihan faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf. Bo ñewé jamono fekk fi seigne bo xani day pousé ko pass muna muni yow pousse ko fe te jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé te moytu nak mandu wallahi serigne soso ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñom leen di rusé ba légui suñu borom ga ñooñu lay rusé comme misli cheikh muntaka misli cheikh muntaka al khalb salim bobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënon nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñu neman yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yene wuñ sank lañ ngul lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xamni ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xamni ñu jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo bu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mësa xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka liyuhlikal qurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon andak bon tungom bon lutax mukkuma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'an yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon bayiko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew bu yag mukk bama alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doye dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ño tay yalla alag wa rew ñoñ la wa société bi gëna doye dal ñoñu la wa society bi gëna doye dal waaw gis na ci yéne lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Kokki al alim al allama mufakkir fakirul kabir aw mufakkirul akbar Mustapha Diop al Kokki ci vidéo biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ko ci wax do reer
ko ko ci wax do reer mané ko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna deug borom xam xam ni ñola gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñola gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñola gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci bir sañu ñuko ko ko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu mané waxon nako jamono bima genné rombu señ basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lool lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam señ touba diko jàngalé wat ngir yalla té ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay net li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu and ni samañ ci bir geejga lolu xamone nga ko di waye ma ng lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi na xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni koku way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobu muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé buxum aw jooni wala aw ñaari jooni buxum ko ñi la pass ci wala jël ci taxi fofu lañu yam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jinni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw li dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garambu bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fu mu jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xam nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xam na ni bëreb bi ku ni nga fi jaar ñu tuba neena gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi in nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ señ touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuite yi rek señ touba neena mouride bu nara yaqulé moy mouride bo xamni yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah subhanallah
waaw mbir maa ngoog ñu ma baal waaye dëgg la de dëgg la ulama abu tasawuf nag yii lañ bëggoon a dindi moo tax ñoom bi ñu dikkee ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yàlla gaay ñi nga xam ne dañoo tomb yu dañoo topp yu garaatibit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñoom loolu lañ bëggoon a dindi ñoom ulama abu tasawuf ñu xotti aw yoon woo xam ni da nga ciy noté sa bakkan ba maitriser ko kenn ku ne xam ne yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam jóge na fi ba am lu war a toll ci ñetti téeméeri at ilmu tasawuf wala turuxu tasawuf door di tasaaroo mu nekk lu officiel lu ñu xam nii xam ne lii mooy yoonu tasawuf fekk tasawuf ci l'islam la judduwaale moog moog l'islam ñoo bokk nday ak bàyyi l'islam moom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama wu tasawuf ñëw jël al ikhlas tuddee ko al ihsan tuddee ko at tasawuf al iman mooy nga teg yàlla palaasam nangu ay dogalam noonu ñu ko xamee ci juróom benn yooyu boo nuppee nag nga jaamu ji ko ginnaaw bi nga ko tegee palaasam bu nuppee nga dem jaamu ji ko bi ci des nag mooy looy defati nga def ko ngir yàlla kooku mooy al ikhlas mooy mooy tasawuf al ihsan ulama wu tasawuf yooyu mën nañu wax ni mi ngi tàmbalee ci alxasanul basari ndax alxasanul basari nàmpandoo naag kenn ci soxna yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam alxasanul basari gis na fukk ci sahaaba yi fukk sahaaba yi luñ mas a def yàllaa tax seen alal ji jël lépp investir ko ci l'islaam lu taxoon lul yàlla loolu mooy tasawuf di luñ mas a def yàllaa tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu rey leen lu taxoon al ikhlas dinaa koy faral di wax ma ni yow ma badrin am na ñoo xam ni dañoo tuur seeni bakkan yàlla ni leen bis ni ki tey baal naa leen toppatuma leen dara lu leen neex def leen àjjana ngeen jëm direct am ñoo xam ni tuur nañ seeni bakkan yàlla ni leen yéen duma leen baal yemuma ci bañ leen a baal waaye sawar a ngeen jëm direct pourtant tuur bakkan dong la de waxuma sax yéefari de ñoo xam ne ñoo yonent bi àndoon di xeex laa ñoo yonent bi ñoo àndoon di xeex ba nuppi dem sawara te ci kaawu yonent bi lañ bokkoon alayhi salaatu wasalaam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yàlla ni leen beneen kaa bi yàlla ni leen yéen moom direct àjjana gërëm naa leen ngërëm loo xam ne nii ñàkk gërëm duutu ca topp loolu mooy al ikhlas bi maanaa xaswatu badrin dafa am ku ñu wax xusmaan mi ngi ci biir xare bi di xeex ànd ak julit ñi di xeex yonent di ko xool ba yàgg mu ne ku bëgg a gis kuy dem safara xoolal xusmaan ah xam ngeen ko histoire bu waxtaane naa ko ba tàyyi fan la mujj moom xusmaan moomu mooy beleese wu na ñëw na mujj rey boppam ci la yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam waxe woon hadis bu sii boobu ni doomu aadama dana ni ñokket jaar yoonu àjjana di waaxu nee na ba diggam ak àjjana sebre moo ci des sebre boo ko xamul mooy sa baaraamu déy bii ak sa baaraamu digg bi nga xam ne moo topp ci baaraamu sànnikaay bi boo ko tàllalee ba mu jeex loolu mooy sebre yonente salaalaahu alayhi wa sallam ni diggam ak àjjana sebre ci dox nga ne bu jéegoon benn jéego rek tabbi àjjana mu ni waaye rek mu jëf jëfi waa sawara dal ni yël bandi sawara wal iyaasu billah laa qadar allah wala samu mu ni léeg-léeg gis waa jox ne day dog yoonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xam ni benn jéego rek bu ko jéego woon ñëppan ndang sawara waaye nag yàlla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi waa àjjana rek ñu tarset dem àjjana sidna omar diog wicc babba ni ko kon yow ki yàlla yónni jëratul kenn di def dara baal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal xiyaame yàlla def lu ko neex
ni ko det Omar mbir mi du nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi du lol de Omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي ملني شيخ احمد الرفاعي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن ساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيومي له الى اخره الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe dul ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi dir seigne touba seigne touba ay jog dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tassuf mu ni tassuf dal moy da ngay boole liggey ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug deug deug moy da ngay boole liggey ak jaam yalla waye bu fekke nga fitu jaam yalla dong dong dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tassuf day boole liggey ak jaam yalla lol nak ñing ko jëk xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama wa tassuf jëk yi ñom dañu topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañ ni seen borom rek rabbi su jalla seigne touba mom bi mu ñew mu ni dede deug deug tassawuf moy jang ba xam bo xame bu nopi jëfé li nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal asilu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radi Allahu ta'ala wal amilu suwa muni wal asilu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug deug sufiyanke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame ginaa bu xame ba xame bu nopi nak bu fas yene jeffelim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jeffe dara yow dal yaangi tok sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bass bobu warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyiduna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyiduna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyiduna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay seigne mar antou sele neena ko togal ma sama añ bi mu daldi xargal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé té waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé doga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé door wax khadija mu nan mohammed sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak am ma fa wad wela boko xolé def ni madame sarkozy la
ba nopi ngeen ñeen ni xam xam ngeen leen di wax hmm ken musuko gis ni tasawuf bi ñewé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil jiiran bahdal jil moy génération par génération génération par génération bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ñi ni dédé ilmu al-akhlaq moy xam xam buy défar jikko ay yépp benn la rek ñoo bokk luñ wax ñi ni dédé ilmu suluk ila llahi tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wama jëmele ci yalla direct ñoo bokk luñ wax waye gis nga ci détail yi ci la gaay yi nekk di wérante oliyé ko ñu yeggalé ñi seus ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan won inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mune xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nekk prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yeenim jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentu neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ña do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq dé gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ni ñam koy def té kat nénañ ñuy wa daayira makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tour yi de wuyut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba asfil ummiin rasulun min ummiyatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab alquran wa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñew ñir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni demone bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réerul xamuñu dara قبل لفي دلال مبين سيرين سواسو سيرين توبا جوني نالين تي مسالي دفنا سخ تي خوقل بوكا ولا لين جوني بمن منهم مرب باسكار وحالات منهم مرق بعال وعدا ابدا منهم مرب مرق بالاسارات لول موي لي نبي صلى الله عليه وسلم واخني انما بوئستو li otam makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wala si ba'as fi ummiyana rasulun minhum yadlu alim ayati wa yushakkimu alim al kitab al hikma lolou mom la seigne touba di djundiat ci tokal bu kaw muni serigne si ñetti categori lañ ñetti categori lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti categori la te ma djundju ko legi serigne si seigne touba ni ñetti categori rek lañ umtum ñentel muni amna ci categori bo xamni ni mi yeggale ay talibim ci yalla nga xamne day pousse passe yegg yeggale lamtu lahi muslim an joji mo xone
am lu fa señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal en tuba radiyallahu neena bu fekkene yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina mu ni ken mun la tay yegg mu ni way nak bu fekkene da nga jog jog dem ba mako wala nga joge berisia bëgga dem bergamo fekk waga bu paan nga dugg ci mu ni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do custo pass joge berisia bëgga dem bergamo wala joge etali bëgga dem amerique fekk waga bu paan neena nga dugg ci señ touba ko wax de muna mu ni yag ba nga yewoo ji amerique bo bëgge dem amerique muna mu ni da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal and ak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu meloon non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxé mané yow ya bëgg lu yomb yu xalé nan da nga bëgg lu tigo liko yaay di da nga bëgg lu tigo dé minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol ngay bolé sikar ak liggéey muy nak amna ñom ñoo xamne minhum rabbin minhum raqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolu par periode lay doon toujours lay lay nga fekk ko ci xal bo xamni digum ak boromam bu yoto kafcero kafé bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lool rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafé lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd lima nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam te lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis wedi nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkone beutup cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal ci lako lako top lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikuti yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la bekk dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtuway bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé
mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg dexor na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaba ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax batu nitu yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé batu nitu yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak nitu sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ño xam dañu dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëgg ko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay diip ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bahan dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegguñu mu texel la tudoto texel di ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara lele mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na a benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu ko am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu daldi bind jinj ko ci suuf lolu moy bin isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax daldi dem defi lola bin isara batay day tekki moy mu jinjil tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah yalla nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mesna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nepp ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi munima kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ
mu ngi ci bop dan na xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kérok bi ma bay bi salam di jox tour wo wi dima wax loli bawo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw moko net le histoire bu nopi mu ne beurek nima yor nga big mané waw mu ne bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wé ci bab bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mu ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yalla nako yalla doli njegal doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yalla nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon seri sangok seigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat yamu ñi nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamono yeen ab serigne daara mom lu daara ji jangé rek tootu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna ay serigne mudu ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amon ay dongu yi jigen waye comme dongay jigeen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len mëna te xajjalé tayit da nga ci sonn lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tusu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigeen tollu won ci juroom ñaari donga biñ mokalé mané dootuma jël jigeen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soble def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom niko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sak ñi ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xane lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wa ila taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudu moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat nama lutax do ci waxaat ba leen daanaka jëru ko ndax daanaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nekk xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yaq alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban israël day nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ yalla dafa leen ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum
wa anni fadaltukum ala al alamin ay waji yeen ban israël khalat len delo len sen xel ci sen borom fatlikul len sen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yemutu sax dem na ba gënal len ci lepp li nek ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lol lepp kat dañoo trahir and ak lol lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sourtul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye l'alquran wax ñi bëgg ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ñi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug té xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahim mom sax étranger la won ci soufu palestine ndax ibrahim fam jitto yaro fa ñu gondu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolou ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xani falam yont yalla sulayman defone mihrab bak parsi lolou sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé ji nga xani nungu wuñ ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor ni ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñu ñëwé khabil bayam adama niko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama niko lolu moy sharia bi yalla rëdd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo ci yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fé ni yalla jaamo na la ko bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu jotté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi freram bi nga xamné mo na la tak cheikham bi da koy massacré daf koy ray bi ñëw ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakka ak sama bakka xana kon bo wala war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakka ni mu tollu wayé nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré khabil ñu dem ci all ba mu dal di koy ray bimu ko rayé xamul num koy def ba yalla yabal melni picc mi ñu jangal ko ni ñuy soolé am ñew gis nga nonu nga xamne khabil momi ray khabil
ngir satisfaire banexam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil tan ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damara allah alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ño représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi habil mi ma wax legi atender oxystifum banexu ba kanam tax mo sak massacre rekam ñu mbokal nday ak bay mom mo representer dina yeho ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer dina yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci dina yi masiha ñom atan nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen dinay masiya bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom dinay masiya lutax ñi ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam habil légi nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat yenen dom au lieu que mu xéxat dedet ben dom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddoo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñuy tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibra yépp li nga xamni mom lay tek ci mom xihsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tudde ki sayyiduna awa yaay ji moko tudde hibbatullahi mayu yalla muy shihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax shihsa ñew na tolanti habil mañu rayon légg yon ci Allah sihsa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax buñu diké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud sen règlement biñu teurel d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teurel muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerré moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bamu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bamu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari'am bi yont yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek nor xujje ci mbeddi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé ba do la moray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédét yow mudu mbay cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor ko djé wala ibrasil la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atté kat ba mu door comme talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bobu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé meuna yag waye dama ni israël dal ndingute ak djubadi ak am nijaay ju ñu wax amerique ju ko taxaw
ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yaw jël seen bop jébal amerique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkontani fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amerique duñ la jaay pétrole légui tay amerique amerique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balo ak waye defuñu ko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lul ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul mel pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israel ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa dakar lamuy tuti tuti ak covid-19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom miti na ga waye koor la rawati koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré danaka danaka danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen cant amel leen ñukkel ah ñi fi seen doom ne ki te defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalukaayu xaaliss yoyu melni Alhaji Diop ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirihi wa ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni Serigne Wali Fay ak soxnam Serigne Mohamed Diallo mom yaag ngeen ko xam mom mom dako dako saso mom yar bu deewu nek Serigne Kossofal ka salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu Nani Cissé Diallo Nani Cissé Diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñox ñam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumtukaay bi ñi wax weef la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñ né ba biñ nan suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen de kon nak gëreem na leen sant na leen ci lool ndax yenen sallallahu alayhi wasallam mo ni man lam yaskuri nas la yaskuri allah wul sant nit ñi do sant yalla ñom seen khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne Kossofal mi la mi ne gëna suba la kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar ñu woré bu mujj ma décider ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganar amul te xar yi cher nañ bima woyé jaay ko xar bi bani ko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo otay demal jëliko ma wowat ki ma waral ni wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ko nan lebal mujjima mana ba señ bi mba dag ma yërem rek motax
man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolou gem na xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari muna maniko way li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko déglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi

yo xamni proces kufru la ak proces iman ñaari proces yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonenti bi jëm ci proces ba muni jamono boba de woru ñu won ñu ne ko ñaari proces yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari proces yépp proces l'islam la ben du ci proces bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen comboqué ko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayé gé bu kenn wor ya na sax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bat bi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma

ci hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yonantu bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dok koor gi muni abi sa'id néna mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti ni bañ agge badar yonnentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana dakk ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonnentu sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon waar niñu len rek mo dox seen digënté ak aljana moy seen bakkan bu wad kéro khaswatu badrin neena fekk ma nga yore tandarma diko lek mune tandarmay adina limuy neex neex ju alakhira ko dak ju aljana ko dak neena mané xër li won ci sama loxo dal di sataxlu ci biir xex bi lolu tariixa ñuko netti sun borom ne faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ma nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayat ad-dunya wala yaqranukum billahi kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delo ci len sen xel delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang for force dangay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ban metti nga bako bolé kor ni lolou man yalla teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wërta doyalal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala.

Edna, 1306. Guddik Laylatu Rajab. Guddik Laylatu Rajab. Te guddik ñaar fukkel ba ak juróom ñaar. Sab ina wa isrin ci guddi googa. Taarix nett dina nee na guddi googu day daa fekk sëñ Touba doon bind genn xaside gu ñuy tuddee mafatihul bisr, mooy caabi mbégte, caabi mbégte. Xam ngeen ni ñaan dafa am li ñuy tuddee irfaan, irfaan. Ñaankat yi xam nañ ko. Irfaan mooy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yàlla ba yàgg mu am benn bunni. Am na xeeti bunni yoo xam ni bu amee li muy tegtale mooy ñaan gi nangu na. Loolu la ñuy tuddee irfaan ci ñaankat yi. Nit ki dama doon ñaan ba yàgg rek, bi ngay jeexal sa ñaan rek balu fital tàkk, wala ginaar sob, wala ginaar sob. Yu mel noonu jeexital la ci nangu ñaan. Naka noonu sëñ Touba moom it bi muy way xasid ak mafatihul bisri, yàlla da ko cee defal tawfiix yi ba nga xamante ni yegg na ci bayit woo xam ni bayit wa la muy tegtale ci ngëneel, ci barke, ci daraja ji yëkkatiku. Bi mu tolloo ci bayit woowule ci la jot xibaar ni am na gan gu ko gane si bu bàyyikoo ci ak njabootam ñu di ko wax Cheikh Mohamadou Fadal Al Mbakki. Nee ni booba bi muy way mafatihul bisri ba toll ci bayitu ya fadilan fadalahu al khalaqu ya man bihi faraqan al imlaq, ci la jot xibaar ni soxna Awa Bousso yàlla may na ko gan, muy Cheikhoun Fadal ñëw na jamono. Wax jooju nga xam ne moom lay wax yonent bi. Xam nga wax gi bayit bi mu ngi ko jëlal jëme ci yonent bi, waaye mi ngi correspondé wu ak dikku Cheikh Mohamadou Fadal Al Mbakki. Mu daal di koy tuddee Mohamadou Fadal, mu daal di koy tuddee Mohamadou Fadal. Lu tax mu tudde ko Mohamadou Fadal radiallahu taala anhu mooy li ñuy tuddee alfadlu, mooy ngëneel. Ndax bu ne yaa fadilan fadalahu al xalaq, yow mi nga xam ni yaa gën ba faaw ku la gënal yàlla, yàlla mi nga xam ni mooy aji bind ji bindee fi, mu ni ko yow yonent bi nga xam ni yàlla moo la gënal ba faw faw faw, yow day yaay ci nga xam ni yaa dox sama digganteeg imlaq, yaa dox sama digganteeg am aajo te fajuwut, yaa dox sama digganteeg soxla te fajuwul, yaa dox sama digganteeg ñàkk. Yow yaay ki nga xam ni li ma dem wut lépp am naa ko, te yow yaa ma teqalee ak lépp loo xam ni xeeti lor la, xeeti ñàkk la, xeeti barke la, yépp teqale nga baa ngi moom. Cheikhoun Fadal radiallahu taala anhu moom nag bokk ci yoon yi nga xam ni bi mu ñëwee jamono, comme ni jàkk rek sa aajo faju, ku ko ni jàkk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo, comme ni ko suñ joxe ci bayit bi di ko misaal fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ñëw jamono di koo xam ni saa bu nit nekkee ci njàqare mu teqale laag moom, boo ñàkkee ba dajeeg moom am te dootoo ñàkk, boo wéréeg ba dajeeg moom wér te dootoo wéré di, wér te dootoo wéré di. Nga xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo ñàkkee ba dajeeg moom da ngay am te dootoo ñàkk, boo wéréegee ba dajeeg moom wér te dootoo wéré di, boo jaaxlee ba sa fit dem sam xel riir, boo ne jàkk xarkanamam ba sun borom delloo si saw fit, delloo si sam xel, defal la barke. Moo tax sëñ Touba wax ko ca xasidaam nga ni ko yow Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yow yaay kan, mu ni ko xanaa al wajhu ma'il ghumami, yow yaay koo xam ne sa xarkanam bi day far njàqare. Cheikhoun Fadal noonu la meloon. Loo jàq jàq jàq boo ko gisee da ngay mel a mel a mel ni ko musta jàq, da ngay figure ànd ak mbégte. Lu ko waral xarkanam ba moom la doon ne ci Mohamed alayhi salatu wassalaam. Moo tax mu ni ko yaa fadilan fadalahu al xalaqu yaa man bihi faraqan al imlaq, e yow mi nga xam ni yaa dox sama diggante gàcceeg addina ak gàcceeg alaxira, yow mi nga xam ni yaa ma teqale ak ñàkk ak aajo, yow mi nga xam ni yaay tax wuteetuma fenn dara. Dégg naa ci nettalikat yi gisuma nag fuñ ko bind, ñu ni sëñ Touba nee na Cheikh Mohamadou Fadal

bu gané won ci benen tariixa mudul tariixa am ci geneen kër mudul këram fofé Mohamedou Fadal gané jamono man dina fa lijli vit ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu jigani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mamadou fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñewé da dox doxinu wajur wa dox doxinu wajur wa wajur wa dafa ñew mom seigne touba gis ni kenn kep la yalla waxal kenn kep la yalla waxal te mom lay waxal ba faawu dootu waxat dootu wax ak kenen ba faawu muy muhammad sallallahu alaihi wasallam bi seigne touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu wax ak kenen ku dul muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak muhammad alayhi salatu wasalam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta shajara fa sahaba yasukkun ceron garab ga bayatu ridwan mo ni man seigne touba sukuna fa jayante yent yalla muhammad comme niko sahaba yi defon al qur'an dani inna nasina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ni sukku ci soron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sa bop jebal len sen bop ga ñoo ñu dey tan ak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na mak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak sen borom lañ ko tek sen borom ci loxo lañ jaayante yal kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gi sisuko di gesuko waye amna ko fi representer moy yonentani alayhi wasalam amna ko fi representer moy wali wam ni ridwanullahi ta'ala alayhi kon bo jaayante ak ñom melna ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fek yonent bi sallallahu alayhi wasalam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yonent bi sallallahu alayhi wasalam ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yekati jamono tek ci loxom cheikh mohamed fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ni kon momit na jaayante borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël ndureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaronte sallallahu alaihi wasallam moy wasita digeunte seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla la ko faral di wax sun borom tabarak wa taala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant wad wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radi anhu jingeun nako dina goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ñu ñëw fekk ni yaronte sallallahu alaihi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mohamed faral bi ñëw gis ni sun borom waraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan mo mom cheikh mohamed fadal muné ya ayyuha shaykhu nafis al murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi'tu bunuwati bil irada lakum likay uhsa bi qarti ada mun yow serigne bu sel bu mag bi yow kilifa gu reey gi yow mi nga xamni yaay wéru waay bi képp ku bëgg mucc dana ñëw wéru ci yow yow mi nga xam ne nanga sii di borom bi mu tëjoon lu mu ta jox caabi ja kenn bàyyi ba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw jox ko caabi ja rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam téye caabi ja lu mu ko jox kenn xaar ba sëñ tuba ñëw mu jox ko caabi ja sëñ tuba ni kacit li nit ñi soxla woon jox leen mu ni yow moomu laay waxal yow mi nga xam ni yaa fekk lañ tëjoon
te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yirmandem ak barkem yow Seigne Touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alayhi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alayhi wasallam man nga sunu borom bim tejon denc domba yonante sallallahu alayhi wasallam ñew mu sopp ko bu yëkëti domba jox ko Seigne Touba ñew yonante bi sopp ko bu yëkëti domba jox ko Cheikh Mamadou Fadal ni nak yow Seigne Touba ginnaw yow la yonante bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita ni ya ayyuha sayyidun nafisul murtaja ya fatan ma qablu kana murtaja jitu bi nawtiya bil irada gis ñu tay man jaay na sama ngurel duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni Seigne Touba dedet talib Seigne Touba rek neena bako wun ci biram neena bako wun ci biram duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni Seigne Touba man Mohamed Fadal mu ni dedet na di talibim lay wax nit bu nootiya waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow Mohamed Fadal muni likay ohsa bi qarqi ana dama bëgg doon kim kanu sama jamono dama bëgg doon kim kanu sama jamono kenn ku ni xam na ni Cheikh Mamadou Fadal kim kanu jamono munu ko wessu yagu dëkk dem bu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya ngay yaqku de tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg lo ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne damay xaar ba yegg bo yegge sun borom soup te du xim sun borom soup te du xim le kay ofsa bi qarqi ada dama bëgg doon kintanu sama jamono kintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lu wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax mu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addiya ndax ak talibé day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bi ghayri manni ginaaw bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxat na lako addiya yow Seigne Touba joxat na lako addiya yow Seigne Touba légui 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 lolu moy nurun ala nur leer ci kaw leer jaayna lim jaay jarna jox nañ ko ndeg gi bu jilat ndeg gi joxawat ko addiya nurun ala nur nurun ala nur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ak talibé dita bok bu fitnal serignam fitnal serignam ni mu nek al khalifa lenn kep mo doon itiyam xam ni biti Seigne Touba yim fi bayyi nu realiser yep xam ni biti Seigne Touba yim fi bayyi nu realiser yep ndax mom xam na ni ci liggeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lepp mu bokku ca ñëwé di nga xam ni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala nu bayinako fi ni Jumaa Touba Jumaa Touba al masjid al kabir Jumaa Touba bokku ci ñu tan ñu gën ri nek ka ñu bax kan la xamu ñu faadal yalla dogal magam jim fi wootu ni ñu defé fondation bi ba yalla yamale fam yamale mbir yi moy ak dundam jeex Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ñu wootu ko di lan wu volonté bi Seigne Modou Mustapha Mbacke am ba and ak mom def fondation wu Touba bi fondation wu Jumaa ji
légui bi ci nit musa djogé dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier bolé volonté ba seigne touba amone mu yéné ja ak volonté cheikh mamadou moudou mustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñett volonté mu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tudde mbay mbay waxtu bëtt ci bé di wër ay tolam fiñ ko wara jël aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si bo fi naré meñ ni lu moy jumaay señ touba ji yalla na doon xorom tan wuriñ non kon mom lim doon bay lepp moy jumaay señ touba ji lim doon bay lepp jumaay señ touba ji lako def yow suuf si li ni bay fi sa bir bo ci naré meñ lu nara moy jumaay señ touba ji yalla na doon xorom diggal ma bi irada ki ni al muridu sadiq diggal ma bi himma ju kawere himma ji ite ji kan moko am ci kaw suuf ite ji gel say juu diko sul ci suuf ni yow juu lo fi nara meñni te du dem bu nara may jumaa seigne touba ji yalla na don xoram motax ite ji dum amone ak volonté bobu mu amone motax yalla defal ko tawfiq ba jumaa ji soté ci ay loxom rag bu jumaa ji soté le djul khalimam pilimam dal di bind ndokel seigne touba ñeugal ko ni ko jumaa ji matna te sa bëgg mo doon jumaa ji mat kon nak ma ngi la ci ndokel wa tax mu ni ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bidari na'imi ñu ko yow borom nibit juree je borom nibit juree je sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax juma sa nibit moomee man cheikh mamadou fadal mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doon yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa toolibi laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclir fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nëbëtal nga ko nag nëbët ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu yaa xadima bihi unixta fi daari naimi muniko fukun bi ni'amati abadan muqima muhafan murtadan shaykh al khadimi muniko xamna ni yaangi ci ndek sa kanam gaangi belli xamna ni yaangi ci aljana daru na'im muni maangi ñaan yalla na sax aljana daru na'im jodi nga nek yalla na sax xewal gi nga nek yalla nako yalla dolli jam gi nga nekke yalla nako yalla dolli barke bi nga nekke yalla nako yalla dolli ngirumal yalla bu mu dañ mukk di soti ko ci sa kaw yow cheikh ahmadou bamba sama serigne bi radiyallahu ta'ala anhu salam delu ci hadith bo yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayrika fa'ili sallallahu alayhi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax ngay tektal nit ñu lu baax lolé ngir ñu mën ta tour seen ñaq ñu ni képp koko tektal bam tour ci aw ñaqam ñu na la wër ni oké lu ko yalla fay dana la fay lu ni toll te du wañ ci tiyabam dara non dalla ala khayrika fa'ilihi wala yanan sallallahu alayhi wasallam wax mu salam nga gis daara jo xamni day jangale fi sabilillah niki kokki wala da nga gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillah wala hopital bu ñuy tabax wala dekk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala nga gis lu mel nonu nga gis ko xamni borom alal la
mën na ko te boko ci laye bir dana ko ci def nga laye ko bir mu def ko ca neena lu yalla bindal lula yalla bindal tuyaba manam lu yalla bindal tuyaba ko fe ci def alalam dana la bindal tuyaba gi ni tollu yow ñuko tektal lola ndax boko tektul won amana mën nako baña xam amana mën nako baña gis motax mu ni man dalla ala khairi ka fa'ilihi motax seigne touba waxon yow sun borom sama juma ji kep ko xamni joxena ndigal ngir ñu taxawal ko ñu yëkëti ab dërëmum def ci kooke ci yëkëti dërëmum def ko ak ko ko digal yalla na nga leen boole fay waghfir liman banaw bina harafi waghfir liman amaruhum bihi jami' yow sun borom ma ngi lay ñaan na jigal ñi nga xamni ñoo yëkëti seen ñaq diko def ci jumaa ji ñi nga xamni ñoo yëkëti seen tiranga diko def ci jumaa ji and ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkëtiku ñoo ma ngi lay ñaan yow sun borom da nga leen jigal seen bakkar aduna bi alakhirah waye ñi nga xamni ñoo joxe ndigal ni ay ci ay ci ay ci luway man ci jumaa ji ñoo ñi nga leen jigal seen bakkar jik ak ñu mujj da bo tok seigne touba gi ñu bari ci ñoom lool lañu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yalla jigal la waye ku diglu ñu def ci yalla jigal la loolu tax kep ku fi tok doon khalifa seigne touba lu sa khilafa gatt gatt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa khilafa gatt gatt rek bëgg ñeegalal yalla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nangam ci jumaa ji acca nañ yeesal nangam ci jumaa ji lutax ku ko def yalla jéggal la yow ñu ko diglé yalla dana la jéggal sa bakkaru jëk ak ñu mujj ñu ko digal ñu defit yalla dana leen jéggal seen bakkaru jëk ak ñu mujj lo tax al khalifatul aan fi asrina wala bo nga ni al khalifatul aam fi asrina degna ko muy wote ngir ñu yeesalaat jumaa Touba lu ko waral mooy waghfir liman amaruhum bihi jami' waghfir liman amaruhum bihi jami' jamun faadal nak loolu tax bi mu toogee rek ñu ajje ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu way am lu mu way jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def que misli Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu min noonu la ko defe woon noonu la ko defe woon Cheikh Moudou Fadel ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala waye and ak lolu wilayam gogu da ko seyel ci biir wilayat Seigne Touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom moñ ko di yem Seigne Touba mom Cheikh Moudou Fadel walu yalla yep ko yem ci wilayatum mom moñ ko di yem Seigne Touba mom waaw wala ndjay neena hono ko ci wala ndjay waxeti manam ko la may mo la appelé ko mo nugo ci wala ñu xéti man nit ki dal lim la may déssé na ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp déssé na ci Cheikh Moudou Fadel wëllu yalla yépp yëm ak wilayatu mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilaya Cheikh Moudou Fadel yalla xam nako waye mom Seigne Touba lay yëm mom Seigne Touba la ñu ko diko yëm yen bal ma dama xawa sey motax mom Cheikh Moudou Fadel muni eyo yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba muna muy noppalal sa bop doko ma sa gis Cheikh Moudou Fadel moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba jaamum yalla mel ni Seigne Touba Seigne Fall neena noppulul doko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya raiman misla sayqi mahlan falasta tarahu eye mi kun kuni yow mi nga xamni yaangi dugg digeentam mur ki ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanabu yalla yi di dugg ak feek ak jenn di nur ci geejju yalla yi geejju haqiqa yi muni noppalal sa bop man ñu Seigne Touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geejju haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni Seigne Touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni Mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni Seigne Touba fatna yalla dootu ko def mustahil la
mustahil la li nga xamné ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la li nga xamné ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni seigne touba cheikhoul fadal neena jomb na noppalal sa bop do ko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni seigne touba doko gis muni tabarakallah tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciad dug way yalla bu ko ciad dug way tabarakallah tabarakallah man fil anam khawsan jalahu muni xolal mi ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi ko tax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakko irham jami al wara rek mo tax yalla sakko subhanahu wa ta'ala yirum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alaihi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam pour mo yeureumal ma sama jami dong nga tax ma sak la kat li sama jami dong nga tax ma sak la seigne touba yi ko balika dako don ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bind diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara khawsul wara kat li jami yalla nu xetti yalla nañu xettali yalla nañu xettali radiyallahu ta'ala anhum mo tax mu ni ko yow sama sang bu kawé bi di cheikh mudou bamba ñewna ñewna nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf ñewna mo tax mu ni ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwaw yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwahu ndem niw na ya muhibban fuhadi dahra maswaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bi ngui koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi la ñewon am ngeen ni barwaana soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañ ñi dem ci barab ba dis ko ko ni dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma wax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xamna ni yalla ay maye xamna ko di waye yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale day am fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñok kat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fu mu jaar rek day am fu mu jaar rek motax bo dege ko nan waw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo demé sax yah ya li yah ya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou ñu koy gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lool xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla ay fajj febar de lu tax nga jël médecin bi doxale ko ci digal sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aajo ba pare nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am am muni am am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla bindé jamono da ngay baña fekk wonni yalla
nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sogal li wi mo ne boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa dig ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñu ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla lay fajj feba ñu gul ben appare tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasul bi de ñu la sin mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ñu ni futeen mbub mi tek fe ñu la sin tuba ji ba dessé selatma wala slip nga nangu ko dang koy nangu ñun jangora gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nango dox sa awra sax mom mu yar ko di lañ lañ ni ko nexé nga nangul waji li te nangulo kele man kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ lañ ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di lañ lañ di la digale ga téré nek wasita sa digge ak sa borom mo tax seydou faro dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem siyara jiko xam ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mo dem fukku tabara bu seigne touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxlam nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi nayla ma arju wa ahwaaw deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mun ko inni ataitu li wajhi llahi nuna dila siyara ci de waye ngir jëm yalla tax ma dila siyara ci de nuna mun ko waye nak amna soxla muni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mba ma bëgg ko bu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaaw lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah yow mudou fadil benen affaire la kuma ko umpu la seigne touba waye mom umpu li wuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man woor na mani li may wax ni ñu jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni mi ngi koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye teyit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwon te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yoko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoudou fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw won ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne bama yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne bala joggé fa min touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam dikelnala yow sangu sangi de dikelnala ma ngi ni wacc su dekk bi ni wax tayba moy madina sumu nawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangu binde fi
waye nak ma nga bayiko nak min Touba de min Touba ila Taiba yonent mom xamna Touba mom yonent mom boko ne min Touba jitu min Touba mom xamna Touba gi ngay wax jitu min Touba mom sa boko waxe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni Touba ak Cheikh Amadou Bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min Touba mom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni Touba ak Seigne Touba la min faman sara al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee ma ñew yow yaron tou bi sallallahu alayhi wasallam ya ak sa ñaari xarit yi nga tedendol fi ya ak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni abubakar wa omar xamna ni yeen ku len siare du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siare dootu am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam mucci na ci nit nit muni yeen yi nga xamni ku len siara si dootu am yara nga yep ku len siara si dootu am yara nga matax bo ñewé madrasa munawara bu dugg ci jakka ji bu fekke ni waxtu nafila la da ca bok teggini siar nga jullu ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakkar lokan dakkar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakkar lok yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni nim tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day jakkar lok yow nga jakarlok mom waye doko doxé gannaaw mukk kanam nga koy ñëwé bo ñëwé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam boram do lu tol ñu xassab ci sa nday jor tuti dang fa fekk ababakar mu tedd ñu ni ko assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñaran wa tuti sa nday jor lu tol lo xassab dang fa fekk Omar al Farouk ma nga fa teud niko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci Seigne Touba nak ndax Seigne Touba neena surtout kamisli jaray sirtu kamis Seigne Touba neena melna ci yonent bi ni Abou Bakar ak Omar ni ñu dëkk ak mom Madina Munawara neena non la dëkkale ak Rasulullah bu xolé sem bu ma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko Seigne Touba ko wax qad sirtu kamisli jaray ni dina mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni Abou Bakar ak Omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko Seigne Touba ko wax bo len defale adiye bu nuppi li nga jang ci alcorane ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñokke djugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su dig ak penku jakarlok penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlok mom fofu nak bo jakarlok sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonenti bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe Seigne Touba nonu ngay def moy bo ñu fa Seigne Touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet da nga nan jawu ci kanamam won gannaaw penku jakarlok Seigne Touba defal ko say adiye ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiye dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may Seigne Touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj
waaw duñ sàngam duñ fi lakklee toll ni korr ma ne baxaañ ci bérébu sëñ Touba ba li sëñ Touba diw ni naa ma ne ko bu ñu fi nàngame booba dara dikkagut ba dara xewagut ma ne ko waaye diw moom lakkal gii ma lakkale fii moom bu ñu fi nàngame rek ñaan ko yàlla ci war muy sëñ Touba. Wallaay booba sax xam naa bu démb doon tey xëy na ma bañ koo def waaye warmaal gu ma warmaal sëñ Touba ak Touba moo tax te booba dañoo gaañ Touba ci xol dañoo gaañ Touba ci xol man moom ku bëgg a jot sama jikko rek laalal lislaam mbaa nga laal sëñ Touba waa boo laalee lislaam mbaa nga laal sëñ Touba rek jot na sama xol moo tax mu ne ko maa ngi nii bàyyi koo fa sa jëwriñ ja dikkal la ngir siyaare si la te jinni yàlla ji tax yaxmu di faadal li sëñ Touba di am am wilaaya moom dafa góor góorlu ba am wilaaya goo xam ni ak baatin boo xam ni jaayante ak njàmbaar moo ko ko may sukkandikuwul rek ci li ma ko waxee ni sëñ Touba ma jur moo tax mu teel a jaay ak njuréelam moom ni ko ñu bari di defee xam nga ñu bari ni ngay tiitee fa ñu bokk ñaala gaynaago am na ñoo xam ni ñaala gaynaago la ñuy tiitaroo ñaala gaynaago ma ni ko yow bu waaji amee ay naaga muy gëléem ame nag te yow amoo xar nag am xar amoo ko waaw da ngay tiitaroo sa maam mu bari woni nag ki xar ki bëyee ki gëléem te yow amoom xar waxu moom xar ganaar sax amoo ko yow ganaar ganaar loolu muy jariñ loolu muy jariñ da ngaa fekk sa bàyyi bari ganaar bari nag bari xar bari gëléem fexe koo bari la ni moom waaye toog ñu naan la ñaala gaynaago te yow goroo yetto loolu moo gën a bari ci suñ jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille akub dëkk aku askan kenn waxut baaxul de kenn waxu ko kenn waxu ko de waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus loolu lañ wax kenn waxul ni baaxul askan bu baax famille bu baax dëkk bu baax réew mu baax akay baax na kay waaye lu mu baax baax te jëfoo ca doo am tus doo am tus moo tax waykat ba ni inna al fata man yaqulu hahannaka laysa al fata man yaqulu kaana abi inna al fata man yaqulu hahannaka nee na waa ji dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni waxtu woo xamee ni fëgg dënnu jot na wet gu mu geesu loo làmb daj loo xool si yéen boo ko ne ku ko fi def mun la man inna al fata man yaqulu hahannaka waaw Cheikh Modou Fadel ku tabax jumaa Touba mu ni man man ku des foraas mu ni man ku xeet li taalibe Serigne Touba yi mu ni man ku taxawu taalibe Serigne Touba yi mu ni man laysa al fata wala inna al fata man yaqulu hahannaka inna al fata man yaqulu hahannaka loo laal rek ñun la moo ko fi def loo laal rek ñun la moo ko fi def waaye du bàyyam sukkandikoowul woon ci bàyyam tiitaroowul woon bàyyam laysa al fata man yaqulu kaana abi mu ne waaye mbis ma la mbis ma la yow mi nga xam ni ñaala gaynaago dong ngay tiitaroo ñaala gaynaago waaw waaw yaay sa tub Ablaye Lokar am kay sa maam Ablaye Lokar moo jëkk a yor caay bi raw na tub sëñ Touba ba te yow defoo dara sa maam Ablaye Lokar bu jëkk a yor caay bi raw na tub sëñ Touba te yow defaloo sëñ Touba tus ban njëriñ la am sa maam moom def na lu baax ndax góor góorlu na ci njàmbaaram bañ doyloo ko ba jox ko raw na tub sëñ Touba mësta denc ci jigéen bi def boppam neen mbaa muy xeesal mbaa muy jokk karaw sa maam lam daan tiitaroo lam daan tiitaroo mooy nu may def ba am ngërëmal sëñ Touba loolu moo daan tiitaram moom lam daan tiitaroo mooy nu may def ba dépas ñaari dépasse yi ma fanaanoo tey bu subaa ma jox benn bi aji ñàkk sa maam loolu la daan tiitaroo sama ñaari dépasse yi ma fanaanoo
yow rek te ma gis kuma ko jox ba jox ko ko man ben dépasser rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni mismala ko xamne lo wax ñu ne sama mako fi def yow lo def lu wax nga ne sama mako fi def yow lo def yow tilka al ummatu qad qalab laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an neena ti terolen seeni jëf seeni bay yobale nañ seeni jëf kon nak ti terolen seeni jëf te bayi seen jëf yi bayi gis na li lepp fekkontani way kat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni perperlo wo te seigne touba dongu tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai shar'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanu bay da na la taxa bari bugu te beyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deg yalla lolou muñu neema bari bugu te sam ndax titero sa ngobanu bay ba xey bari bugu te beyo lolou la seigne touba laaj de seigne touba neena ma ngi len di laaj ndax titero sa ngobanu bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi gode dugu ji muni ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanu bay day no wëris nga baña bay tax nga bari dugu al yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai sha'i fil bustani seigne touba neena ngoy laaj ñu ko wayew mo def ba bari dugub ndax ngobanu suñu ñor am to seri gecce nga sukkandiku won ba am dugub ñu ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li khabla an ara ridan mu'abada nang len di leral sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yeen ñepp la wax ñu ni yewulen jar na ci ngeul ina mune ngobanu seigne mo ante seliga mayuma dugug lula may dugug yow seigne touba mune sa ciona daj na lu mburu degil ci tal ama may deg jere jef yalla lula seigne touba wax neena daj na lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol seigne touba ba yag mune ko seigne touba jere jef mune ama makoy deg daj na lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mom faadal xam ba ñu ñu momit day leewul ngobanu seigne touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu bëgge tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngui koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen ñu banex dong la ñu banex dong la rayukay da wara nek exemplaire ñu media yi bari ñu ciowli bari ñu jongama ji rafet nga samonté ak sa non yi taxaw ci biti soti seeni bañ bañu wéx ñu fass yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam té yow sa mam dang ko bokk ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñu yam ci yow kep duñ ci am luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëlu ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokaan yi ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéene Seigne Touba ji ci xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabakh juma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam ni juma ji noppé école bam fa jëk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul maarif
دار المعارف كون باتاي ماغي ويال بوغ سيغن توبا غا اك يينم جا لي سيغن توبا ميلون سي سوسيال لول لا شيخ مودو فادل مباكي ميلون سي سوسيال نين دان راني سيغن توبا نين فاي دي جوخه لول نين دان راني شيخ مودو فادل دونو نا بايبا دونو نا بايبا دونو نا بايبا نين دان راني سيغن توبا سي والو ميديسين ميديسين febar bu kenn xamul lu koy faj ñu señ touba tibbu suuf jox la rek mu faj febar bu kenn xamul lu koy faj ñu señ touba jël am ndox ni da euf nga naan faju doon ja doon na bay ba cheikh mudou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh mudou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko yobale woko ñepp dégg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci bind waye netti bu si la nar bu yor goom ñu wax goom robalé teewir rek ciamu du fadal li nga koy faral di wax ci wallu yalla yi ñi seen ijaaba ñi seen tatu lammi ñi seen ijaaba ñi seen mbarum beut ñi seen ijaaba ñi ci seen nopp ma waxon ni doomi señ touba yi doomi señ touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaaba ñu ci seen lamine amna ñu xamni seen ijaaba seen nopp la luñu dégg mu faju comme monsieur cheikh abdou khadir mbacke mo ñu dugg noppam rek aaje ji mom buy dugg noppam di faju amna ñu xamni fofu la yalla def seen ijaaba waxal mu dégg rek buy dugg noppam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijaabatul husni nabbala nabbala nabba ko faj dégg mu nabba ko faj motax noppami dawul deglu haram motax ba nit ñëw ñuko man dé sama doom gi jigen da am doom té amul borom kër mu ni ah karama bobu dé jamono yi sayidina mu insallah ko mujjé dégg lool té karama mo jamono yi mu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg mu japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom di amul bay parce que noppam bi di deglu bon nopp di ko deglu nopp bi lu bax rek lay dégg fajj ko mom ndax nobbi ijabam ñi ngi ci nobbi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw señ touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci wëllu yi ci biir kër señ touba amna feneen yeneen wëllu yo xamni non lañ fa mel ñu ngi leen xamoni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna xamna ni amna wëllu yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamnako amna wëllu yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def cheikh mudou fadal da bokkon ci ñinga xani seen ijaaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ ñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé lu dund gom bayil nar gom bayil nar gom bayil nar gom bayil nar radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu legui ñu yow nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla xosratu cheikh mudou fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am ku ko deg fexé fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko loolu def wax ko loolu def moy lan moy nax ko waliyaz billah dara jiruko dara ci adina jiruko dara mom kay bu ñe bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñe bu fi mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla nepp wul lool way lo am ci ayib neub ko way ayib jo xamni day dem ci risu so soy ñepp di gis dara jiruko dara jiruko ñuurum jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabootu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëggee ci téré njaboot da nga naan doom bi yaangu
bo beugé ci téré jabot da nga nan dom bi yangu motax cheikh mudou fadal xam gum xam ni jam ni njabotu yalla lañ ñu leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewta indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla ku ñewta indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh mudou bamba radiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam bobu continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf da defé kon ñu waxtaan wa ngok xam dig yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab liñu tabje tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu cheikh mohammed fadal bi barke loko ginaaw buñu xamle barke bi ni ci rajab ak mbud ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni gene ci rajab diggeul yalla nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuti ci cheikh mohammed fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohammed fadal danaka ñutu nuko sédé notu mako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh mohammed fadal jep kena ci baba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sop yalla xam ni dama ko sop sop do ruf ko wax aja danak waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam dina ko wax nangam jabbot waye bu ma demé dama meuna wax dara dina meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek meuna na aksi wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba musal yéré turki sax bu yéré yi gëna waye ci yéré yi sol ngir fexlu sax dana na aksi rek bu ko fekkon sonu yar jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numu ko yalla fayal yalla samuko bayiko fi te lepp ke dara dara dara tukum mu def ko du sama dara ja du sama maqama waye ni ñu xol wajur ne ci ñun wajur wa lam def lam ci won ak mom loolu rek lay xol kolere goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amon lima sa wajur defal du mako fatte mukk bañ nako bo mu fuko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay limo xon legui cheikh mohammed fadal ni cheikh mohammed fadal moy al wajh umma al khumami kharkana muy far njaqare suñ abo yit non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla suñ ñorte andako dogu akana mu baña wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo faye jiko bor baye bo faye jiko bor bari wana ab nawet bo xamni ni dana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam ak nangam ak nangam lay amé nangam ak nangam lay démé ni jeex cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji de li wax bu ci dara manki de mu muñ ba muñe la xamni soti na waaw ba muñe rek la xamni soti num ko waxe won la ko yalla defé mom yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu ñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wër yi di ci ndokkel ko soratu cheikh mohammed fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxasol ni ci bari ci ñoom di samay xarit di samay wëllëre keroog bi yàlla dogalee xew xew bu fi xewoon tombeek suñ am sëtu mbàkki cheikh abdul ahad rekkam gi doon teg xeeru jumaa ñu yëgaloon ma ko ma dem ca keroog bama fa fekke ñaari njabooti cheikh mohammed fadal ku ci nekk bi ma siine ñoom ñaar ñëpp ku ñu dañu bari ut si ma nga xam ne ñoom ñaar ñoo dajeendoo ci man kenn ku nekk di nitlu naama sa mbir ma baa ko digg naqaruma ci am
suñu ñaar yobo wuñ yalla na ma leen yalla fayal yalla na ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci suñu fallu rek xeyna mom la ma xamone du fal fadal fayal loolu xeyna wa waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh mudou fadal ginaaw señ touba deug yalla walli yep señ touba la ci jëk gis doba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor

ñett ñi ci la yàlla di sàmmi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun am na ñoo xam ne boo leen doon rey di leen daggate di lakkit seen doom daara rek lay dem sëriñ daara rek la ñuy doon jàngalekat alquran rek la ñuy mas a doon am na ñoo xam ni looloy li am looloy li am am benn xakim bu ñuy wax sayidina luqman luqman mi ngi waxoon doom de yaa bu ne aqimi salaat wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar waaye nag wastabir allama asabaka de gis nga ko lu tax inna salik min asmil umur luqman dafa am doomam ni ko doom doom naa mu ne ko maa ngi lay yóbbu daara jan daara mu ne ko aqimi salaat taxawalal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotee nga jox julli xaqam wa aqimi salaat ca la yam mu ne ko déedéet wa'mur bil ma'ruf deel def lu baax te di ko digle wanha anil munkar bañal lu bon te di ko tere mu ne ko waaye gis nga lii ma la sant naa mu ne ko jafe na de ndax fañ koy amee kenn du ko am ci nooflaay kon nag wasbir allama azabaka ndax inna dhalika min asmil umur bokk yi ndax nit mën naa xam lu baax ba mën a ràññee lu baax ak lu bon te jàngut ndax nit mën nay digle lu baax di tere lu bon te jàngut moo tax mu ne ko fa nga koy amee fa ngay jëlee xam-xam bii tax nga mën a digle lu baax di tere lu bon foofa neexut dafa métti wax naa ko sama dong yi fii ni leen yéen ñett rek laa leen defloo ñett lekk jàng nelaw ñu ngi nii moom dong la ñuy liggéey ci daara ji di ñett yi dong man saab dong gima lu ma tool rootaliwuma sama satala gi may jàppe sax maa koy duyal sama bopp defloowuma kenn lenn ci ñoom lenn rek laa leen defloo mooy jàng lekk nelaw jàng lekk tëdd nelaw jeex na man leen te teewul yéen a ngi nii ñàkk jom ci njàng mi ñàkk jom ji mooy ay ponk lañ ci yoo xam ne nii lu fii ak ñëwoo fëgg leen fajar ñu jóg leen jàng yi duñ jóg su ko defee ñu may ree man leen loolay la am léegi cëréwul daara ji neexul ci ñoom taxul daara ji neex ci ñoom de ñett yi ma la wax dong la fi dong yi di liggéey mooy jàng ak lekk ak nelaw waaye taxul daara ji neex ci ñoom xam nga lu ko waral yeewu fajar war a tane juróomi isi bu fekkee da ngay beqi wala wala wala wala wala yooyu bakkan bëgg ko il faut nga manañ ci gone gi mu door cee na ngoo toog waxoon naa léegi ni comparaison n'est pas raison dañu wax ni dong bi waroo koo jéng da nga war a fexee mu bëgg la yonent bi salaalai wa salaam xoolal ma yonent bi ñuy jéem a compare ak daara yi salaalai wa salaam mooy saxaaba yi ko toppoon di ay ponkali mag yi jëmm xam lu baax xam lu bon dana ci duma kenn du wax naa léegi fii dong boo xam ne yaakaar na yi mënuma ko duma moo tax ma ko dóoree mu fay salaalai wa salaam ponkal yooye xam lu baax xam lu bon dana ci duma kenn naan ko defal lii daa bokk ak dong bi nga xam ne nii gone gu ndaw la xamut lu baax xamut lu bon moom li bakkanam bëgg dong la xam léegi ngay jubbanti bakkanam boobu tax nga cawkab yar ni ko defal nangam ñu jéem a compare yu bokkut man li ma dëkkuurul mooy gone goo xam ne nii mokkalul ñu di ko duma ngir ñàkk mokkal dëkkuuruma xelel bu mokkalul danga koy pine man sëriñ daara yi fii ñaari sëriñ da kenn ki bi mu ñëwee dafa jàng xam-xam ndax nit ñi dañoo bokkul donga yi am na xelel boo xam ne boo ko duma dootu mokkal mukk kentu keroog dootu mokkal waaye boo ko pinee mu mokkal am na xale boo xam ni boo ko pinee du mokkal lu koy mokkalloo duma ko wala nga dig koy duma noonu la amee ci sëriñ daara ñoo xam ni dañoo naqari deret bu xalal bi mokkalul duma rek lañ ci xalaat man sama daara ma fay tere duma mu fay jëw jàng xam-xam bi mu dumaa gone gi ma ne ko léegi mën ngaa toog jàng xam-xam waaye yow dootuma jàngaleel mu ne mënta xaar loolu kon moom mënta toog te jàngaliwul kon day dem takki bagaasam dem man moom samay jàngalekat dama leen di tere duma dakkul ma xale bu mokkul pine ko rek pine ko moo tax daara ji yépp mel na man maa fi jubbantee maanaam maa fi sañ a duma laa bëgg a wax mel na man du soxna yi du kenn ci dong

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أن لعين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مدن بيتام أيض الله ونصر. أيها الإخوة والإرادة، بوك أريتيري رجو خسيد أن لعين دلو سنين من اليون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila janna. Ci seen bokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ñen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokkel leen, ñaanal leen, di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, te moy li tuwab bi tudde education. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu wax ni farata la. Njang ak yar ñoo bok nday ak baye. Watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci Musfa ali salatu wassalam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi alilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ni woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménacé suuf bo suuf nek lu prop, suuf nek lu sen, nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def. Bo ci bëgge bay man nga bay, bo ci bëgge sam man nga ca sam. Mbolam xé ci tranga yépp mi ngi ma defal la ci bir suuf. Kon nak ma ngi la fay yabal demal, waye bo demé wala tufsidu fil ardi, wala tufsidu fil ardi, bo demé bul sakase suuf, na nga fexé bul sakase suuf. Kon doom adam bu ñewoon ñu ko nekk fi di sakase, waro nak la ko yalla digaloon, juuyo nak la ko yalla santoon. Doom adam bu ko yalla di indi ci suuf, sakase suuf, taxuloon mu andi ko fi. Lutax mu indi ko fi moy mu islaha ko, moy mu defar suuf, defar mbeddi, comme ni ma koy faral di waxe fi ci Touba, defar mbeddi yépp ba mbeddi yi nekk mbeddi yu taaru, yu neex xol, yo xamni day dundal bët. Waaye doom adam yalla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu ko defar lu ni da defar ki deke suuf ba nopi, muy doom adama ci bopam. Doom adama mom rek bu defarul du meuna defar suuf, kon day defar ba nopi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko wër, muy biya bi. May lolo tax nak kon yar meunta ñak.
1: lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fi la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégassé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sans contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna in rahmatallahi qareebun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lolou ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolou ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruxu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la bu dé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wa sal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharini yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al fasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabarak wa taala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'd isja'ani wa kana sayyitan lil insani qasula sun borom daf ni misal ni bu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don digle ak gaay yonent bi ñoñ ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi mo may defal foy de route sallallahu alayhi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delusi muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mu dem mu don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci sawla min laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adalani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alihi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri bahdis jaani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bu ñewé alakhir am gatcha akana baytali insani khasula dom adam li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko akana shaytal insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokku jëf wala ma dem ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon wuro and ak n'importe quel ki waye wuro di deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alquran waxon mo lay dal yawma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytan al insani qasula al qur'an la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sirab salam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gemul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel lu ne waye ku gem yalla sañu ko ku gem yalla sañu lolu ku gemul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel lu ne sañna def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ni na bul and ak ku gemul yalla de ku gemul yalla lum dug man na ca genn lum dug man na ca genn ku gemul yalla lum dug ndax ku gemul yalla mom gagnpé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñiku rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmi wo delu ci waat sam rew ndax wax nga fi aw jomala ngo xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa baye do ko def budul kon lutax nga diko def baye jambour bu don sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal education su o tarbiya nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle fexé la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafet muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu ñu melni ñu dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence dal di koy jox lañ ci ni ko acca watul su ëllegé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuro ak li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor baye ko ak say jigen degg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit masana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalé wax ni tekkil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yarangok yoonu yarangok waye bu fekke luum def rek nga ni ah day xale bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndédé bul tak jangal falé xek na ci tufli ca mu wut lamba légui mu wër maneko bul tak xale bu gor bu ndaw bamuy tambale namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambale namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magale ko koku bu magge man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu magge man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal koko dede jaaro bi doyon na waye dindi lam bi comme gor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku sey beut te don gor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé néko bu mako gisati goor du fecc yéko do jërul duma jërul xass yéko rek won ko niko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu benn duñu benn duñu benn fecc la l'islam aramal waye ndakase ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo togak abbas ya abbas muniko la bayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yonnante sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salé ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yek bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé
1: di fenkale ay weñ muy kundang kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xale bo seenu ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecci gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari késs ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné fele mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu lañu tuddé dukkat dukk dukk joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song ndaye ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukk dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanu lu dis la joge ci gi kess dem ci ge kess nak ko ko lañ wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi nga tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéetu teggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéetu teggin yo xamni wuru ci bayyi dara dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ñoo sukk jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggin yi ngay andek sa bop moy nga wor mal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu ci ranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokay samé moy bu nek nit ku naccio

Elias Villa yay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dakonté nak honoru dom adama dom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fek rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur wa moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxo yi dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bul nek koku lolul wuté nak honoru doom adama wuté nak honoru doom adama nga yar xalal bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma nafsik al adabu ma al walidayni lu ci dama koy teunk rek tagi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roxanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko won lo bari bari alal bu uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xalé bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek loro wara dok lu mu wax rek loro wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don ci neexul yeen nit ca lol lañuy and dedet wërtu démé nonu wërtu démé nonu wërtu démé nonu sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor taw yor di demit waru la yilif waru la yilif waye mom ci bopam dañoo sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecté bokk na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokk na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñu def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mëna nek waye li ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom guddeg becc ak bayyi fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone ni da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga génn dem séti ko bu fekké ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa nday faatu l'islam né na nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bay ndokkel ko ci sa nday momu faatu bu fekké ni sa bay faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continue ihtikaf bi xamni da ngay tambul wat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma lenen ya gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dëkk ak ñaari wajurum bu xeye du len nuyu yonam nekkul ci lek nañ wala lekunu yonam nekku ci dañu netti ab xissa yaronte sallallahu alayhi wasallam ben sahabi bo xamni

dafa amone ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gëdd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba wara toll ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sédé yi té moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat aljina ngay déké ji salam ni biñu ñëwé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu wax ko yenenu sallallahu alayhi wasallam comme yenenu yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dani wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamiñam ni nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom mu ni ko sama dom gi dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yanat ni ko dédé dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki li ma def ki nga xamni li ma dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal dé yanna man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawaraw ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci talba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek ñu dégg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox ruuga dox yow sa wërsegu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñ naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéni fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéni ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy neena ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñu féké ñoo tay gëna subhanallah dara jëru ko yalla xamna ko kon nga wara yar sa doom ba nga xamni du rir mum dégg rek féké jiko rir mum dédét dang koy yar ci mu nekk nit ko xamni éducation dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légui nak bo mané waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina sallamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam neeku ci waye fitna ko indi yaw fitna ko indi bay jigen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy muni sa doom jé ci kasso ba lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan ba muy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam
niko fadal moko yobbi bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogalé muni beurek té mom kat lim bëggoon lu dagan la lim doon def dara lepp diiné la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis waajo xamni talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh modou bamba talibé bobu bimu ñëwé Seigne Touba comme jangane melaw ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yore melaw ahlut tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koka dégg ci waxtaanu Seigne Touba wi ak ni Seigne Touba di waxe ak mom mu dégg ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu dey ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 heures nga yegg ci yalla serigne touba ni ko ha muni waw serigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ci buy dem and ak mom top ko luko yegal wajuram serigne morante seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muni ko ahmadou muni ko mbacke muni ko bu fekke ni ak njurel doxna sama digal yow bul genn keur gi deng nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama digal yow bul genn keur gi Seigne Touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem min la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni be nga dundul fitna a dede tour nga sara ngoni nday def nga luko nakari tere won na la wolof njay neena nak tere mu te bal mu gis tere mu te bal mu gis al adabu ma al walidain teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop kenn yilifulen pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif leen di leen jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat keneen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yerut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom lerrna mom sa dom boko yirut conséquences adina yi bo ñuko waté dal ci sa kaw lolu mom lerrna al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama wa tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraaje yi ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tiyaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako
né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mune wa suñ borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waaye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la dom la dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yow man xiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mudilu suwat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëfa ngi yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo wax ni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci jëk moy ku faatu té amone xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do ngay dekké yallantena sax wër wu de nga joxe djunni ci daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo bu def ko ca lool lepp sadaqa jariya la waxon nako menn mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji mëna mané dama leen di wax fi makoy def légui bala ma dé na man leen donga yi fi né téré xam xam yi ñi jang man makoy jënd alli woy makoy jënd wajuri donga yang may deg kenn duni masnama telephone ni sa dom da soxla nangam du addu téré alquran yi jang du khaside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jëndi ak aliwo yi mako dan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni obusle waqfu ba obusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkë seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni leg leg nit yokati ko ni ma defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li fek ñi ngay jang ci téré yaal dina bindal sa tuyaaba leg legi mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci leg legi wala alli wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na mako wala nga tabax batima ca daara ja ni la ko dong yi dekké fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo muni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir lèr ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya muni bi ci dess moy al waladu salih dom ju ñu éduqué dom ju ñu yar gis nga dom ju ñu yar sa boko fi baye heure bu xelam deme ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane jum jang yena ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba khasida gum jang bu ko tege yena ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yad allah
wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mo yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi ngo bu juumul sama numéro rek ma dal di ci jot direct sera segantuma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey dal di jot fasasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulu ci bari lay jënd sédd liko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa diine amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbok yi nga xani ñu tuddé sen bop ibad rahman sun wëlëre la sour bimu fi ñew da tombé ak sustu sour bobu bay sam mo ay ñu di ko defal señ sam mo ay won ñu di ko defal ñu ñew munima li bidala waxte yu bari ma genné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay deglu lim wax fi abdurrahman asuyuti jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonam ta ko wax man abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci abrop ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman suyuti moy netti de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubu sama nday safara abdurrahman asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop mu fekke ni liñ wax ni yonentu moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jena bi mu noppé munima saway munima ñun ñi ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daawu pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni alwaladu salih la fukat dom daano ci mu jang alquran wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako baye jot ci fasasa yalla joxal ma yaay jot ci fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom alquran moni aljasaul ihsan ila alihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la faye lu rafet ndax man yalla wamul lu ñaaw man lu rafet rek la am kon nak sa boma lebal lu rafet aw mom leneen lu mala maye mana faye lu rafet rek aljasaul ihsan ila ihsan dom adama kay ngay faye lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba aljasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xami len ñom nenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy sa jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bersom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa aqarat joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu
annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mune way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal joju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen ak daana ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teel la waye wa awladukum fitna seen njabot bi fitna la dom lu ko gëndi fitna ko xani bu febaré doto nelaw buñ ko jappé doto nelaw bu doxé doto nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ci jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yool baangi fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienter orienter ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tuyaba ju magangi fi di la xaar tuyaba ju magangi fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la wax saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis yi joy ni buñ fex won ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante da ñu ni joyé goné gën yoy joyé mak gis na ci wajur wo xani mom néna ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom néna lolu fierté la ci mom tampi mom néna fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ñe doon yaq ñu jël ko te ci kasso bi nga ni loolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ña gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu wax nako ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italie muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando iza kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom iza kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xarito ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nahju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qawmin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ca gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu saibil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma raddi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ku alku moy kan moy ku ñeeru koku dong alku yalla xamna ko wala tu saibil arda muni fatarda ma raddi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ñoo xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyara khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fasayib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye tojok raja xe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yaq la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yaq jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari waana ko alku mun xam nga ko ko alak muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alku alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yaq len bayi nañu yar seeni dom wa compte tiktok yaq len bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yaq len fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujji yaqku muna mun xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kero bam collaborer ak wa tiktok kero bam collaborer ak wa facebook kero bam collaborer ak wa youtube muni boba la yaqku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxone ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko shaytané nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak nala wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñoo kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabba la yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook diko wax yow bul japp lolu yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu niwul ci yow xam nga buli ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti téméré sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñu ko bimu ne num ko xettu ci aya ba falhamaha fujuraha wa taqwaha mu juñ ñaari sidi yoy mu sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib in aradta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma nga lay denk batay man Seigne Touba boy wut anando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharail aj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la Seigne Touba neena boy wut anando muni moytul ma ñet ñi moytul ma len sa shafa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa shafa Seigne Touba neena bul and ak mom ku amul mbañum rus Seigne Touba neena bul and ak mom aw ku amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ku amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ku añaan ko xamni lu way am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yonnante sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moyti ndiko lo kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaba non la kañaan di def tuyaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla dolil ko ko te yalla mi jeexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala milliard wala xaliss motax nga añane koko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sopp mu jox koko kon yow gëmo lolu xana ba añane di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añane Seigne Touba ni boy wut ko andal tek fa aji añane bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sabo nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu set num ko amé tous les moyens sobo seigne touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yanan ta sallallahu alayhi wasallam ni tey len mina muni khalim ak seddel ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len mina muni khalim ak dogal ga nopena ñu ni waaw muni lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko mesurer seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesurer dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando ngani ko wa kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba néna xolal ki ngay fréquenté muné képp ko xamné sa boko fréquenté bo fa jogé do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko seigne touba neena grand place bobu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenté ko mais boko fréquenté ba joge fa nemi ko sa diine bo moytu sa diine dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jomb digal na lako seigne touba ni ku melni bu ko fréquenté mukk wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad wa o cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni wax baro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep neenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabi li ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walle sang day sangé bo def fréquenté wali bo mutu lek mu wal wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutu lek mu sang la ba nga sey wicc boy fréquenté wali legi mu wal wilayatum gi waye bo def fréquenté ab sang lek mu sang la ko wedd nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul alayhi salatu wa salam ko wedd laj ko mam tierno Mam Cheikh Rahima Fall Seigne Daru Hassan Ndiaye Cheikh Issa Dien ñom baynuhum wa bayna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajur
la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar rabbi walidayka warfuq bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respecte leen teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewanti leen dal nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxadugu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misser ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufako gën xif bay lek suufako gën yalla xamnako luko jar est ce yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni dakaru gi do nga lay taggu ay wajuram dakaru gu jégué gi seni wajur nakko gagne gagne mun la yaay fam na dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xode dakaru gi kep bayina la bul dem nga ni ko dimatuma fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mo am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi yep moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi serigne daara yi noppi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa reggul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax doot leen bokk ben réseau yeen ñaar réseau sax doot leen ko bokk waaw kuñ yero kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci réew mu mel nonu mu dégg lakku réew mom té alcorane boko xasse mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk noppu guñ ci mom té daara ja fo jëm ak mom réseau sax doot leen ko bokk loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fé dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yawa yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay lu say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko defaru mo gën alal ay dugal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapid sel ko alquran nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñu fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faaw nak nga am teureu bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xarit maam wala sa xarit nijaay ba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langue rew fu noppé nga xam noppé nga xam waaw señ mudu ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo moytuul tombe bi mo doon waxtane walu yar bo moytu fofu la ci yemb benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe romu xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yoon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañu doon daay man ñuno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki barina mu gog dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yawale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakk ci ñaan yeew di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: بان الضيوري مع الخيوري باخي السروري للجلساء كوكو بروسي بوم سونغ نا ييغ كوكو لا سيغ توبا دي وخال لولو سما ديغين لا سي مباي بن ماشاء نون لا كو امي سي ايات القران يي بري سي سما ديغين كون مان گمنا ني لي يالا واخ لي سيغ توبا واخ ني يونت ييب علي مسالم كين كو لي ساي جار جار بالا يالا دي باردوني mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëm na ko it nak gëm na ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraka taala fu bind ab jaman buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëre buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wuko wetti ci wetam soxna suko wetti ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqdan aysu sittuma wa la taqrabha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam al islam yaay ñil bi doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutul ab dekk way buñu wax al jannatu beureb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len neex ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak liberté bop ma len may ci bir aljana dama ko qaydu moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bum yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi balen mukk xol len lu tol ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis muné yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogou niko bu ko lal dom adama da bok ci bakanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousu wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adama al islam sun borom niko yaak sa soxna si aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di guenne aljana mu len di delo so ngeen guenne aljana su borom créé na ko xamni mo len di indil tognangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dongla mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako déliquilibre man na fexé ba jax jaxal ko tey lo am xelam yaqum xelam yaq xalatam koku moy kan moy wajjo ñi wax seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may carton ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye carton ci sa kaw rek dana la def lolu yalla bañ lu yalla bañ motax alquran ni fa waswasalahuma shaytan shaytan mo ñew naxleen jax jaxal seen xol wa khasamahuma daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakuma la minan nasin wallahi lima len di wax ni dama len di labire rek shaytané lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama len di labire dafa ñew ni len wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi di mom lu ngeen di fay wer ñu li de appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mune ah appartement bu nexi ni gratuitement mune waaw mune ah ba xam ngeen ni ay nax nga ci bir ñun yeen nax mu ni da ngeen di xey rek ñu genn leen da ngeen di xey rek ñu genn leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nek gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek genn leen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bel daiman ñu ni mu ni billahi mang koy giñ ci magul yalla da ko wat de wat ci amna nit ño xani bo leen watale ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal len ci magul yalla ni garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaaraku ta'ala de gratuit len dañ daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñu bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafalé leen ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ benn yéré buñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara louer appartement mo wara woddu mom mo jëk rafalé mom mo jëk rafalé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko wa talaha adam min rabbih kalimatin fataba alayhi lutax innahu tawwabun rahim sun borom neena tabaaraku ta'ala bima deme ban namuko jegal namuko bal ci lako ilham ay bat ci la ko ilham ay baat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digënté parole yi mi waxanté ak yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la sun borom dafa adam ali salatu wassalam ci bir parole yi yim ko am wayé ci la adam xamni sun borom nar na ko bal neena man yalla ma am waye adama ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba alayhi lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ak ma yermane innahu huwa tawwabun rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan baat la yalla yoni adama yan baat la yalla am waye adama yan baat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko ngin bal ma de ya xamna ñu toy ji ñu reugut ak ngin bal mako yan baat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin sura ahraf kenn ku ne xamna ni baali adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yobale na lisanu halu jabaram motax alquran ne khala gis nga ni alquran di waxe waye adama mom comme doonul responsable ki awala bëgg wax xala mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëggé dara ci mom té bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak nu mako mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuelle lañuy woyé seeni bop dal en général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo beugé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamni ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bu dañu jang philosophe diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax dañ ñu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikele dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla binde yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xamni ñom jëng ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou ñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam hawa la ko jaare motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubaleel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi mu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamni muhammad te bindaguma ko mu ni ko waw kéro ba nga bindé ma jog tok tesli bima téné dama gis aras ni bind fa la ilaha illa allah muhammad rasulullah ma xamni yow su turu nim tedde turu woko lekkelen turu wawa turu tedde la wo xamni lola ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombe ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adam am ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bi no diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñu and ak mom motax ñuy woy yent yalla no ci téré tarikh yi adam am ñaarel sayidina nooh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw adam mu wote jinni at la ko top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm matu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lolu lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëp daana tok mom yantu yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer bo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa baax bepp tasaro daw ñi bi ni ray nañ yantu yalla no deena mu tuddu fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximiliko bim ximiliko ëlëk sa mu déllu ci ay yow no yow xana yow nak do déllu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan dénga ak biwo tay nga muni dédé duma déllu gannaaw dé yalla ma yoni balen seen chay gi te top yalla te ñew and ak man mu nek ci lolu ab dir jooni at yu manki juroom fuk ken gemuko ken motax tu su wax ni bul wax nit bul wax muk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox ma diye kay jox ma diye mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ki la wara jox adiye yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jërul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma garabu kay gëmma serigne bi wuti talib mune jëru ko ki la wara gëm bis dana ñew yalla rëgët ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goko garab jërul gëssum sama way jur net li na mune cheikh soy bu mbacke radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talibé ñuy doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben dett mbeer momit dañ ko ko netti dama xamantu ndax seigne fallu soñu bu la xni moko netti wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñono kan la ci waye ñaar ñono la xni kenn moko ko ci netti neena seigne soñu bu di dox radiyallahu ta'ala hu ba yam ci lu melni ab dett mbeer mu kedd ci tankam ni diw na li xana nur na dett mbeer mu ne waaw mbacke da melni dett mbeer la mu ne ko ndaxam sax de du dett mbeer man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janji lay doon nga gajji ko toyal ko boko molé day melni comme moli ciment yi mu ne ma fi molon moli ban beggon buma amé ciment takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni dett mbeer ni koko ni ko ay wajile mbacke ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muniko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muniko gis nga al akhdari lim wax ni aklu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko dege moy wa jo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngabuko bu ñew yekati ko jox la man non la dege aklu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci teyuk bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul teyuk bakanam bi khairati bi nafs xolal waxi cheikh son yi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddiya ak garab bu kay gëm ben jëru ci gëssum bu ñor tabbi yonntu yalla no mi ngi ni wota na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gëm té après da ko téyib yonent ndax da ko téyib ab yonent kon diw gëm la ak bañ la gëm lolou tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gëm baxna fa man sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur lolou l'islam jangale de bay nit ñi mom li gëna bari surtout ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yek ñom seen dedet limi demi wut nonu kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amna cheikh abdullah mbacke waxon de neena de gëm de mo gëna woor wedd dal gëm dal mo gëna ansiré wedd ndax la ca gëna wedd mom dafa danser li xoda danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alayhi wasallam bimu wote juñu adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone ni koy mer la dañ nan dafa mer dafa mer dal len di ñaan yalla wa khala nun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci kawsuf ken rayal ñep ñu ne yent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal gor ñi sepp bir jigen ñi bimu len sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal gor ndax gor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax deti na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi ndari rabbi la tasal al ardi min al kafirin ad diyara yalla may nako basiratul khalb mu gis ni ndigi gor ñi ko gëm yalla nekkatu ci bir jigen ñi ko gëm yalla nekkatu ci mu ñu yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf deful fi dara ah sun borom ni ko ayca man saab yonent lu ma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh ali salatu wasalam dem yett gal yalla ni ko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tekku ci geej gi sun borom ni ko gal gi nak automatique la automatique la gis nga légui tubaab yaangi liggéey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp mo koy defal bopam mu ni ko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillahir mujraha xana auto buy law dana am frein mu ne ko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yon ci yalla non ndax bobo ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dug frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yent yalla no niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy vitesse gal bi yent yalla no dal di départ ak niko gem ñep ñu andi xam ngeen ni domam ja kanan comme gemuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lol lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lol lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khila ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci déggé yent yalla no defar lo do gal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibé say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep muni ba mucc joté mané ko waccal mucc nga ak ko and ak yow nak ko and yow donga mucc de yow no ali salatu wasalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamonoy cheikh ahmadou bamba ni gemone seigne touba top ko fu seigne touba mucce de lañ mucci waman mak vi cheikh ahmadou bamba joge jamonoy seigne moudou mustapha ni ko gemone top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce de lañ mucci jamonoy cheikh moudou fadal ni ko gemone top ko fu cheikh moudou fadal mucce de lañ mucci ila akhiri ba ngay ñu ci cheikh muntaha mi ba ngay ñew cheikh muntaha mi waman maaka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamonom avant muy dem ba saqul muhammadiyya seigne touba atté nako waxon nako waxatiko man ci sama wala bu bay sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatina ko waye man mom ci bokkum mako netti ñu ni suñu jaw paha mo doon nafar alquran dëgg mi na alquran di nafal alquran gis yawma ci alquran dal niñu bare ta yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma ñun bal yow mayu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu kérogé bakkan dafa manal morom ja dara bu kérogé da nga gis nit ñi di jéng jéng melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bis bisi joy ñew ci Seigne Touba neñu Cheikh Ahmadou Bamba niko lu mu doon nek alquran yu bu saw fit yawma yawma yi dal mom la mënatu la di séré mu nek yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam nga kon day mbacké fak nako moy prêtuma ci attention kon dem bakke fak nako Seigne Touba diko ah dajé wok yowma jo xamni sun borom day wax nan yowma nadduhu kullu unas bi imamihim mune ah kay mbacke mune ko xana bu kérogé ginnaw sun borom néna kenn ku nek ci nga defone référence fumako musselé mussel lefa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu kérogé bu len yalla xolé ci man ba atté man Seigne Touba dana len doy muné ko seuk mbacké doy nonu seuk mbacké wallahi kérog de ko fa and ak Seigne Touba wallahi jërul ngay tit yowmal khiyam ku and ak Seigne Touba te Seigne Touba nangul la ak andam wallahi jërul ngay tit do gis lolo nakari mukk doko gis doko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla lako so def de waye gisagumako la gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawmal qiyamati xamaguma fi ben jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuuge ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayyi way bama degatiko tuuge way kudul ahmadu rek yalla wax nalako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum koy waxe tuuge ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisata gumako ci kenen suma ko gise ci kenen ni dana ko ko nangul nak waye gisuma ko ci kenen de ci abdul khadim dong la ma sa degge ko wax lol yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko ma sa degge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal lako wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masnal lako wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bu la ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke waxuma ko ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxo lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhis salam musal ak njabotam ay talibin ñu andon ak mom te gem ko ndax alquran loolu la wax kat mi man maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonante ak cheikh muntaha jamonante ak cheikh muntaha te nangu wo top ndigal ak cheikh muntaha jote wu len tous yeen ñaar bokko ci mi man maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla no ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla isa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla musa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla muhammad ñako gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération seigne touba ñako gëmon mucc nañ génération cheikh modou mustapha mbake ñako gëmon mucc nañ génération cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci sayyid alhadji malik ñom cheikh ibrahim nias al qawlihi kenn ku ne sa generation bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo muccé dinañ muccé yowmal khiyam ko xamné nak topo say ndigal bayyi wo say téré jotté wulen dara ana bok rew mi dong ngeen def waye jotté wulen dara dara dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblis ngi ni day tuddo wo señ touba lo ci man iblis ngi ni day tuddo wo señ touba waye lo ci man waye jotté wul ak señ touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man señ touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis wa jo xamni iblis nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo wo señ touba bu ko nexé sax man na xeyni señ touba bind yalla katch kessé señ touba bindul yalla jamono yi sax bëggon na ci wax ci docteur ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama tan yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bind na ci ñoo ñu xam dañuy tuddo iblis di sanni ay trac mom lañu melni docteur ibrahim salih wala docteur salih ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur blanc ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ñortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ soorof nañ mi iblis sanni ci ay baatam ba yalla diñu ko netti soorof nañ mi bi yeefari di and ak muhammad di sujjot iblis leen sa ay baat di lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ñi deggu wut yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax sétat ko bu baax setat ko bu baax woman ma generation bu ni woman ma rek ñe top kam andal fu ko ko mucc rek ngeen mucc motax nak top kuñ yaakar ni dina mucc am njariñ top ko yaakar ni dina mucc ah am na njariñ de même bu erreur amé bu muccul sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolou muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neub te xamuñu ko bu ko galankoré ba mën ta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bo mul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo nan ëlëk lutax nga mar yalla du tax sa yaakar yalla tax sa yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kërok bima toge ak mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm te loolu ñi ma koy waxal bari wu de man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mané lolu défi la bo xamni dama ko lancé pour malaka yi sax nak légui wessu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tankup cheikh muntaha fu neexut yalla kay wax ko kérok bimu gané jamono bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal ku ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal amande xawma ci lima gëstu ci dundam gi ci tarix gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay ma ak mom té dina ko ni diko wax ndax baax wax yalla taxon baax wax xamunon sax dina ko gis baax wax sax xamun dina ko gis deug yalla yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñu yent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci lako yalla defale tawfiq ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu rando to tuti ñu demat ci benen yonent bu ñi wax sayidina musa alayhi salatu wassalam musa jambu luq njur le won jambu luq njur le won musa genn walu alquran musa day daggan sante yalla rek wala waxante ak yalla rek fekke man nañ ko waxe non musa fekkone ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep musa ci gëna luq njur yonent yep musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale wa jo xamni da bandi denc ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ji boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du seukat ndax febar 40 ans du seukat ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bimu fi fekk Fir'auna ni ko doko fi sansé mu ni ko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bul sa jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sansé ko leete ki wéddi laajal Musa wala nga laaj Cheikh Ahmed Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank khalo li yarkan li abwab salatini ta us jawais tukhni kul ma'ini seigne touba ni muk ndax buma ñewé damay sans système bi té buma ci jëlé fonction da lañ ni maye mus nga ci waaw li wala di wax naan bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa ngay bo bañe mbëtt bayyi walé fa ñex ma rek nak bayyi walé fa ñex ma rek nak motax Musa must nang muk laal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko laal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Moussa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Moussa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu dal di dégg ci wu melni ay julit ñu gëm Moussa dal di commencé di recherche ba xam kër yi gëm Moussa yépp alayhi salam buntu kër bu nekk ñu croix ko biñu andilé Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Musa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen secrétaire manam nañ leen tecc fi barap bet leen ci seen kër yoy dal ray leen secrétaire leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la ni mako waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wëlba ci croix yi croix bu nek rek mo wulbati ko ci keur ko and ak Fir'auna ñi xam ñom lañ joxone mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay niti Fir'auna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbolem ñi nga xani ñu and ak Fir'auna bi asman sété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp niti Fir'auna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran di misal falama tar al jam'ani khala ashabu musa inna lam mudrikun khala kala inma rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni fir'auna yewuna ñu xibar ko ni ko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wala ñu bok Musa ci gayam daw nañ ci guddii mu ne acca nañ leen dabi daldi jité armée bi mom ci bofu legi soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom firawna ñu dakk Musa diko dakk mo fek geej gi yi nga xamné fek na geej gi yi nga xamné ñoy talibé Musa yi ni Musa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone firawna ci gaayam dana ñu jot inna la mudrikun yi nga sayidina Musa yaqin bi mu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayadini mangi and ak yalla ta dana mo won fuma jaar mangi and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako mbir lum jafé jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution te nga ci sa kanam inna ma rabbi sayadini inna ma rabbi sayadini bam ne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna musa ila musa fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahr fanfalaqa fanfalaqa solution dadi am
1: une balle wa
0: neena ma xamanteni sun borom neena ko yow musa alayhi salatu wassalam ko wahyu liko Musa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fek Musa nga and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël mel mbedd mi dal di genn sun borom ni wa anjayna Musa wa man ma'ahu gis nga delsina de wa man ma'ahu delsina de wa anjay ñen balma wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'ina ñun yalla ñu daldi musal Musa ak kep ko andon ak mom ku bokalon programme rek musal na Musa musalale ñu bok ak Musa programme waman maahu ñi nango top ndigalam waman maahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem waman maahu ajma'ina legi bi ñoo ñu mucce nak mune sama akhrahnal akhirin malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme référence seigne touba ci ñi gëna jégué ci waram xam xam waye mom dong wax ko dé yaronte sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam ngarandu wa tuti musa mom xissa bu gudde gudde la waye mom na ci yëm fofu di ma ko waxé won fekkone yaronte dañ lu ko ñuur dal musa yaronte bu lu ko ñuur la bu ñu délo ci benen yaronte bu ñi wax sayidina isa alayhi salatu wassalam isa alayhi salam yonentu yalla momit yalla yoniko mu traverse ay birep yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say say buñ wax buxtu na sa waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti birab yi gëna graw ci nit xana nit ko di ngi ko traverser ñetti birab yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñetti birab yi birab bu jëk ba moy nit buy gane adina muy gane adina traversement bu danser la mune yalla nang ma ar bama dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy bu genn adina dama adama ñaari ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy bu dik adina ak bu delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit bu dik adina bakkanam ci xottu gerte bu dem al-akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bu critique bi nak moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel boma musulut sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis bang may yoni ñene ñi ni bis bang may dekkal bisu dekk yi batay bis bu danger la bis bu danger la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bu waxe li ba nopi biko yonentou yalla ñaané li ba nopi yonentou yalla isa alayhis salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxe waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan bu don yalla du ñaan ma ngi wax Ibrahim Salih docteur Ibrahim Salih mom ni ko na dem ci ñaani Seigne Touba yi rek ni muy ñaané kon dina xamni Seigne Touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla luko gëndi fen gën goor yi amul waye da ko degge ci benn seytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lolu rek ñepp jël ko rek lolu do nga la degg nonu Seigne Touba netti ko nak nonu Seigne Touba ko netti li grawal mbir ma nak mu ne tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu Seigne Touba nga dajel rek nonu Seigne Touba nga dajel motax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wul duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yu balaxi rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wex du tax ñu nang ko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alay yawma walidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar leen ma weddi tuuma ji ngeen ma tek ba ngeen xamni isa du yalla isa du doomi yalla ñu ni ko kan la mun salika isa ibn maryam qawlul haqq allasi fi yamturu ki wax li xam ngeen ni man juruma ko de doomi maryama li moy deug qawlul haqq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek mun da ngeen xamni isa du doomi yalla doomi maryama mi la yi na ngi werante ci nan isa doomi yalla mun xam ngeen ni du deug li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna nak te deug yalla Yo musana Isa mom Ali salatu salam buñ ko yollu ngare bu bako ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul bisub tam xarit ci lako yalla musul buñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul li baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejé ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñu mu duggu sé mom la yalla soppi xeyna mo ko ci palasam diko yalla soppé bam niro isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi isa ci mom mo jëlone avance ni nañ ko fay mu ray isa alayhi salam li mo waxal légui ni yeen ni la borom atay fanan ah légui nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xamni moy sidat bam niro ak isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekkuma fi isa ñu ni ko yaay isa da nga no bëgg nax rek dal di koy far ray mom dal di koy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wékk ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du isa motax alquran misal ko wa ma qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum rayulen isa salabulen ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nuro isa rek ngeen defeli isa la waye du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seug modou tema taxawlo fofu ci ngent yalla isa xamna bu ko defee dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambale ci yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ni far yeggale ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idrissa ñom ak ila akhirih te ñoo ñepp ci bisu tam xarit leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di faxas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yep yalla jéxal ko ci bisu tam kharit di wéro muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la it nak saxna lu nek la correspondé bimu correspondé dunduk yonante yalla yi mo salam yep seen histoire correspondé ak bisu tam kharit lolou ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp meunta bok dajé ah kay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu salam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis dëgg wax ko dawañu dara par parlo amul ñariñ mi liñ tudé tahasub du jur résultat motax amul résultat par parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye par parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nañ ci yalla mussel yalla nañ ci yalla mussel yalla nañ ci yalla mussel inshallah taala buñ accès ci histoire sayyidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko defé seigne moudou xamna di ngeen may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulu nam wara estabalé su ko defé rek bañona nénal mbokki julit yi mbokki talib yi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi bi fi wessu yépp xeyna bu ñu yalla defalé tawfiq ba ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxé cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fepp fo xamni julit bu gëm seigne touba te sa ngëm di lu wër yëngona julit ñepp la seen xol yëngu waye da ci rawat nak talibé seigne touba ñom yalla xamnako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeemusi di mustafa mbaye sa moy ngal xol julit ñooñu moy ngal xol talibé seigne touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga seigne touba rek yeengal seen xol du keneen yalla xamnako ku ko yaakar joom nga no ngi delu yeesalat sunu cant ci al khalifatul am li taifatul muridiya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci nima ko waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wel muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati mu fete ma fep nak fep la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma fayam xam nga dum wax ni mukk cheikh mahmoudul fadal momako fayé munuma wax lolu waye jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defena ni deg ngeen ma wax ba tayi ni ginnaw seigne touba walli wi yalla yi cheikh mahmoudul fadal mbacke la ci jëk rasoul ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñatt wara dali alquran ci goor gu ñi wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mahmoudul fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tafasi wu nek dama ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal cheikh abou mi al barak dir bima nek dakaru ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñëlbeen gi dama ko doon woote, waaye bi ma ko wootee ma gis jaxasoo góor ñeeg jigéen ñi ma bàyyi ko, bu ñëwatee rek ma def ko kaamil ba jusqu' à présent. Saa bu ñëwee rek ma def ko mudib kaamil, jox ko Cheikh Modou Fadel addiya. Ba ma koy gént nag booba dawuma ko woon wàcceel sax alquran, booba saxalal naa ko rek bis bu ne téeméeri ixlaas, téeméeri ixlaas. Waaye yooyu du fi di waxtaanu fii daal, bëgguma ci di wax ñi mën nañ koo gisee ngirtal, waaye yàlla mi nga xam ni dara ump ko seede na ni lii may wax wallahi wa rabbul kaaba nii la am.

0: والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في ساعة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سري مهود مبي شام حفظ الله ورعاه. بكري تيري رجا خسيد أونلاين دلو سيدي من أنيون تين إميسون بنيتو دي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بوكو سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو دفال ديماس جنك ñu jéglu leen bu baax a baax ci yeexa tàmbali gi lool, ñu ngeen ko jéglu bu baax. Nekkoon ci itte jamono rek, te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ne rek naa jëkkalante daw, ma ni kon xam naa sëñ Modou ñu may ma rek ma jëkkalante ak si rek lu ñu am ci waxtu wi rek insha allahu taala. Loolu moo tax mu yeex a tàmbali. Ni ngeen ñu ko baal bu baax a baax a baax. Dara lu ko lu seen itte ji ngeen am ci émission bi muy itte ju rëy fi ñun ba jamono bu nekk. Ñuy def suñu kemtulaay kàttan bu ñu génnee lu mu sori sori rek ñu jéem a daw. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu salaam, suñu émission bi mujjoon a am niñ ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhim wasalaam. Ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Musa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonant yi alayhim wasalaam. Waaye ni ma koy faral di waxee li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, buñu ko sunu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb, xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliya illahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye am na ñoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Mën ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko addiyaal tuddee ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addiyaal tuddee ko xitma. Yooyëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Walliwu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp da leen gis walliwu boo xam ni ci malaaka lay jàpp. Malaaka mi nekk waasita bi nga xam ni moo dox diggam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am li ñuy tuddee wusóol. Am na walli yoo xam ni seen moromum walliw ci lañuy jokk. Benn mu nekk walliwu dund ci kaw suuf, wala muy walliwu faatu woon bu yàgg, waaye nga def ko mu nekk waasita sa digg ak sa borom, mu di la orienté, di la dicté ba ni la yàlla ngi nii. Kon bu ñu bëggee waxtaane njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal liggéeyal walliwu yàlla subhanahu wa ta'ala, alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun, suratul hajj. Yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla, ginaaw bi ngeen gëmee yàlla ba noppi, ngeen di damm seeni ndigg, di rukoo, di sujjootal buur bi tabaraka wa taala, di ko jaamu. Waaye loolu doyut de, loolu doyut de. Loo cay teg waf'alul khayra la'allakum tuflihun, def lu baax, di wax lu baax, di sonal ñu baax ñi, xëy na kon ngeen texe. Kon du caagi nu ni nit ki da ngay ñëw rek ni aslamtu nafsi ilayka, jébal naa la sama bopp ba nuppi sànni jaamu yàlla. Déedéet da ngay gëm yàlla d' abord, ginnaaw ngëm yàlla ngay jaamu sa borom, ginnaaw jaamu sa borom nag ay ca foofa lañuy soxlaa nag al amalu saaliha yi, jëf yu baax yi, ngir mu complété sa jaamu yàlla ba ëllëg yow man xiyaam nga mën a texe. Waaye di ko wolof di waxe naan man duma dugg saxaar yenn saay bagaas, kon boo muytul say bagaas dina réer. Ah kay duggal saxaar ba nuppi yenn say bagaas, mooy wutalub sëriñ ba nuppi nag di jaamu sa borom. Sahabatul kiram ñoom ñëpp kenn dakku leen jaamu yàlla, waaye teewul amoon nañ sëriñ bu ñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam, te kenn dakku leen jaamu yàlla. Dañoo mën a julli ba mel ni julli kaata, waaye ànd ak loolu lépp kat boole ko ngëm yàlla bu mat, waaye dañ caa boole woon am sëriñ de muy Abdu, muy Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam. Ñu bari dañu firee aya alquran ba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wattaqu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Am ñu tudde foofa wasila al amalu saliha, waaye day def ju baax mën naa xetli nit bu nekkee ci ay tolof tolof, waaye duyut de ngir nga am wusóol, duyut de ngir nga am wusóol. Yoonu yàlla wi suñ borom dafa wut ay gidd, gidd spirituel yoo xam ne ñooy orienté ñi say jaar, ñi ca jëm. Gaañoo ñi nga xam ne ñooy orienté ñi ca jëm, table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ koo xam. Léeg-léegi ñu ni la signaler gauche wala jàddal gauche, fii am na mbartal, fii am na montagne, fii yoon yi dafa dëng, fii nangam, fii nangam. Gaañooñu mënuñoo ñàkk, gaañooñu mënuñoo ñàkk. Nee ñu Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu mas naa laaj lenn ci taalibe yi, waaw waf'alul khayra la'allakum tuflihun, nu ngeen koy firee. Ñu ne ah mbàkki xanaa mooy def leen lu baax rek, xëy na yàlla yiram leen. Waaye mu fahm bi mu am ci dégg alquran ba tax mu ni naajaanil munsulu bilquran ada qadawtu mawrid alsaman, suñ borom ci boppam mooma déey alquran, suñ borom ci boppam mooma firil alquran ba mujj may naanukaayu képp ku marat ci alquran. Dégg googu mu am ci alquran moo tax mu ni waf'alul khayra, li muy firi ci melaw saayir wi nii rek mooy defal lu baax, xëy na nga texe. Mu ni déedéet, mu ni dem leen ngeen xool araf yi waf'alu, juróom ñaari araf la lay jox. Alxayra jox la juróomi araf. Mu ni xam nga loom lu muy firee, ñu ne ah, mu ni suñ borom nee na seen juróom ñaari cër yi, seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manant tënk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islam xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam waf alul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni alxayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk l'islam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doo daan nekk fu yoon wi dëngee fu mu jubee fu pax am yooyëpp xam na ko kooku mooy wasiila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag touba li abdin muridin sadiqin la ummu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn boo ma nee boole ñett yépp moo gën bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi ñett yi moom benn mënu cee ñàkk benn nga xidmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne misaal naa ko ba tàyyi ni walliw lu mu tàng-tàng lu mu am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal num walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut moom walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut lu mën a alak alak mënta alak ku ko tooñut moom walliw waaye gis nga walliw lu mu am daraja lu mu am maqaama mënta jariñ ku ko gëmut mënulaa jariñ dara boo ko gëmut dara mënu la koo jariñ moom walliw dara dara dara dara bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jëriñ ku wet di nga laaj ko abo taalib innaka laa taxdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko tax a wàcc bàyyi taxu yonant salaalahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jëriñ bëgg na koo texeel waaye comme moom yàlla dugalul lii tax a mën a jëriñu ci nitu yàlla difagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jëriñ ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon sa bàyyi mënoo koo jariñ balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayeb sopp waaye yëmu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere kon innaka laa taxdi man ahbabta walakin laa yahdi man yasha kon walliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara dara dara dara li feeg gëmoo ko li feeg wóoluwoo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg li feeg li feeg moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ alquran neena wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa ahsanu ajran wastaghfiru llaha inna allaha ghafurur rahim ma nga suratul musammil mboroom neena perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di lox loxi bane ca luqet lu am njariñ ni yàlla am wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di lux luxi ba ne ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ni mooy aji liggéey ji kenn mën leen liyaar lu ñaan kii fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi suñ borom ni ki dugal loxoom ci poosam di lux luxi ba ni ci luqet lu am njariñ ni yàlla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek munata wax wa lolu ghayran ay way aka bax wa ahsam ajran mun yool bax reuy gis nga yoolu lu bax lolu nga def sun borom ngi yim yool bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran muni dana doy muni dedet bo noppé ci lol nak ginnaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoon yalla nga ne ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxé mu joxal la yalla bu noppé nak légui wastaghfirullah acha fo tollu del wax yalla bal kin ko jox naan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah innal ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi da ko dund moy yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla bu sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan moko wara defar muy toll mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yenen sallallahu alaihi wasallam julli gessel mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ munuko muñ muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelleena ko waye mayna ko daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki jooni nit yo xamne atena len ba dara du seen mbir lu dem safara bu keroge mayna ko mu waxu dem intervenir jeul len yobbu aljana mayna ko daraje joju ndax lolu Ousmane ci meuna julli lako amé te pourtant daana julli de mo ndax lolu Ousmane ci wor lako jele pourtant daana wor de dedet ci liggeel ab serignum lako jele ci liggeyal ab serignam nangul ab serignam ci la Ousmane jele loli ci la Ousmane amé daraje yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu dem safara Ousmane joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jeelal yu bajjal Ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé mi ngi ko amé ci liggeyal serignam bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khayran wa ana wa ahsana ajra waxtani monon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe mañi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna wenen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraate ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waye man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfa safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal kuko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu reuy ma nga lay xaar fa sun borom ne ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay paymet paymet be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamm ci jëk jamm ci mujj motax sun borom jël yermandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal da nañ ko dello yalla nga di leen ko jox lool nak rafet ndort dong nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonentou bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh ahmadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou assane sa sali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa force jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekente ni regalul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lu lay jariñ luy tax nga gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxal lepp donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusa dinan wa aqlan abadan tan al murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bu bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tan al murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so dine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jeru tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xami tanex ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne dedet siara ji na nga leen di siara ji wa salihin ak gañu bax ñu waqdimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeel di len xitnal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko taxa def dama rus diw sangam motax ma def muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla dongu tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla na yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla na yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyara ji len boy jog bul fakhasu rek jog dem nga sakku sen ñaan nga sakku sen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak ngay sakku sen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu ngay sakku sen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonent sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafeta nga leen ñort ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da nga def waawu tour la koy def mba mu tek fofu ba nga dem mu tour ko bo demé ni man naam awa muy naan tuduna tour yalla wo xamni wona yalla ci touram wo xamni tour wo ko ko naan taxé wané bim daatan naan wona yalla ci tour wo xamni tour wo ko ko naan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñoom yal barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñoom dal del barkelu ci ñoom Sayyidina Imam Khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la Khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow yow mi bokke ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abu Yusuf al-Bustami gana jina ben xaritu walli wum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafila manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina Abu Yusuf al-Bustami dal di raxasu di lek wax xaritu walli wum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ni ñew ñu agn muni ko neko dama wor diko koku woyé muni ko neko dama wor muni ko ci yow xana xamo ki la wo agn kana ki moy Abu Yusuf al-Bustami na waw way man dama wor man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraje cheikh abou yusuf bustami ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf niko bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok ak manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tuyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni ngor si wala mbindan mi kor gogu kor farata la sayidina abu yusuf bustami ñimi wuko ko doglo bu don kor farata du ko doglo muk muk muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal kor gi kor ngat nga la kor nafile la kor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yagg ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki la ngay barkelu ci ñom fo toll señ touba ni na boré def fo toll di barkelu ci nit yalla yoy fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xey da ngay doliko ak njub sa bo xey da ngay doliko ak taxé sa bo xey da ngay gëna jégé sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat ak bah ñu nga leen di magal sakemtu lay katal nitu yalla lum la minal minal minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wormal nitu yalla dafa amé atté wormal yalla bo gisone yalla worma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak worma joju dañ lay bindal tuyabay ku wormal yalla motax señ touba ni wa innamā ijlālu 'ālimin 'amil ijlālu rabbil 'arsi fī mā qad nukhil muni mom señ touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko néna mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la ko yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mësu di bok di agn may dag ci ñam bi diko tegal mu bañ keur bu ma dagge diko tegal mu bañ ni ma saway baye li ngay def maneko yaang may téral mo seigne touba digal mu da di ni ma kon nak nopi na ci mu ka seigne touba mako digal de seigne touba mo ni bo bokke ak borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tegal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko mu ne ngay wormal worom xam xam yi soko defé mel nga ni ko wormal borom aras mel nga ni ko wormal borom aras waxtu wo yegé sen aajo na nga sol saw dal dox ci lo man man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati ku yegni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aaja ja dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aaja yeeg boko yeegi ak boko yeegu kon rawatina budé nitu yalla rawatina budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraram ci cheikh bété tune liko top te xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xong kon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xong rek man xawmako mu suñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekkul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelu rek waye ci ponkali goor yalla yi la bokk mu am ci seigne touba ñaari xass waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bokk bay bi ngeen yaakar ni bayyi derata ko taxati wax xamna ni ñoo bokk bayyi derat waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ci nga xamni seigne touba seen wajuru ruuh la direct yalla xam nako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bokk waxuma lol mom mom mo ruuj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekolte joxe magam legi xana manon nani waw gannaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw khalatuko te amul jiw wuma bay te roj na ba nopi muni ay la yewen de do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddigi xawna dem touti ni touti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top becc fofé la ko topé beutu wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom bu seet beutu fankat mëno ko xam danaka mom ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci wa yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis pour yalla soxla so sen nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisul mala mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant so te du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gon waxuma gon sax waye ben nit mu faju sun borom ajay jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñ gi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moramum jamam kon rawati na nak yow mi son ci dimbele walli ni yow mi son ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopam al-qur'an kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggéeyal nitu yalla jariñ li ci nekk day faj aajo day tax sa aajo faju ngir bal ba moo tax sëñ Touba waxoon na boromam ni ko yow sama borom na nga ma fajal aajay ñi nga xamni dañ may liggeyal dima xidmal guddi ak becc waqdi awaij allasina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyal seigne touba ben bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax Seigne Babacar Touré ñen ñi gën ko min ci Seigne Mbaye Touré talibé Cheikh Ahmadou Bambalé won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetalé won Mam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko logo bëgg liggéey lo nang ko ko liggéey lo Seigne Babacar Touré momu mo dalal alquran Baye Sam mom Seigne Babacar Touré mo dalal al quran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem len bayali ma sama tole ci babacar touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk mu tok ñen ñi neen ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babacar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bindi ca man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bindi ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh niko ko jabb mam cheikh xol ko niko waaw ñi ngay jundi fi lay liggeel len ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki addu nang ga ñi ngay jundi fi man khaddama salihin irtafa ñoñu ngay jundi liggéey leen benn bis mo putu yaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang mané gañu ñu nak lan la Seigne Touba di jundi gañu la tambalé ci yonent ba ci sahabatul kiram ñoñu la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñett yi mënta ñak te xagneel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gem yalla ba nopi diko jamu ba nopi nak door len di xidmal bu fekke ni amo dolay xidma wala amo moye bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca turo de ca dom di len yurne leg leg ba tay bu fekkene lolou japp ni wul nak legui la fa sus moy lan moy tiofel na nga len bëgg daye bëgg sopp len daye sopp ñett yoyu bo ci am rek wallu bi mën na la xett li ëlëk yowmal xiyam tuduna sank ci abou yusuf al bustami ci ngadam gogou waye abou yusuf mom radiyallahu ta'ala te kat bo yusuf xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abo yusuf radiyallahu anhu cheikh abo yusuf mustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenke mu wagnu ko wat jëm ci wat kërëm ngelaw ni way way ngelaw li yëngato mu yëg seddaay ngelaw li ci yaramam mu ne ah dal di xool gis ni ngelaw li ko dugg kon fim jaar ndekete yéere mo xottiku yéere bi mo xottiku ndoxe ba tolloog marché bi mu jàdd ci benn borom kantinu tëyër tani tëyër bi man de sama yéere bi daa xottiku fi ma bëggoon nga gaaral ma ko tëyër bi ni ko siñ mi dal di jinni bu ma jox ko teer bi gar ko ba nopi mu lamb posam pa luma lay jox luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya mo abo yisi abo yisi dal di salat mbubam mom ni di kërëm lolou ci yor yor la ci takusan la teyir ba faatu teyir bi kërok bu mu gané adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla gërëm ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abu yusuf bustami abu yusuf bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko bako dor sun borom ni bako loxalal wo len abu yusuf ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adam borom dal di def li ñi tuddé kessu moy mu dindi kira yi dox digënté abo yi ci fi mu nekk ak fi waji nekk ci bammelam abo yi ci dal di tew malaaka yi ni ko ki re dañ ko laaj koy sa borom mu ni abo yi ci dal di tin ba xam bimu xim ni ko mom abo yi ci dafa gëdd waji arsalé ko ni ko yow man may sa borom fan la nekk sa borom man dama mëna bind sax wañ waxuma nit waji ni degg ba yag mu ni ko sa baram ni ko waw sa yere bi nga sol ko lako garal ci yor yor abo yi ci dal ni tek xelam dem ca ko ko garalon yere ba bi abo yi ci ne tek sun borom ni ko ah mbaa da wax deug di abo yi ci ne ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna ba yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottuku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def na ko hadiya sun borom ni accam bismillah jam abo yi xana xamul yow liggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeur maane jima geureum ni abo yi ci bustani yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yobu aljana ci biir ngeur maane abo yi ci ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jébbulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal khiyama taxel ko waye nak bul wéssu lim sangam de bul wéssu lim sangam de bo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jébbulu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jébbulu kenn loolu tax parce que sun borom ci bopam daf leen di wax ni bu leen wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da leen di wax ni ku leen top ak nu meuna tollu ci kaw suuf yowmal khiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dina dit fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga degg seigne touba ni waqdi awahij lisina damu fi khidmati ba yowmal khiyam nak fi khidmati ba yowmal khiyam ba yowmal khiyam djuroom ñaar fukki djuni yalla may sayidina ousmane man ko ram ndax ousmane da xaar ba bis peñ ci dedet fi la ko faggo doga dem fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis peñ ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak dima jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañu def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la akay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal khiyam nga diko jim doko man de doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal beug and ak ben delegation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga len passeport wutal len ay reservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis
1: té du té kenn ku né xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nek ci xiwal lay nek ba kérok mu lay gis
0: dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew amiri nga dorat dedet dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi Rasul Tubani wa akhina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man Seigne Touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen bir ëlëk yowmal khiyam andak yirma mané ju mat wa rahma wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu xetu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci terbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexe ba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xidma la bok ci xidma la bok bok na ci li taxaxe ëlëk yowmal khiyamati akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen ni nit mënta wone bopam nit mënta wone bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khayri ka fa'ilihi ko gis ko bax mbalu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ko bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koxa ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna wallam bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beti wom yi rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rafal wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku warmal yonent bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam li ni e ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi kenn du len jitu aljana yalla xam nako ndax ñom li lu len yomb la wone ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du lu ku du bax waye ba ku len maye tax rek li ci poste ya tax bobu nak ñariñ li fi la yam ci adina amna ñariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom ndariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak
1: ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peureuk
0: maté woko doko du yaw anna anna laysa huwa waxon nako ca conférence bamako la conférence ma conférence ba conférence bi jeex dañ na ñëma ci jox addi wala ñu tek ci table di dara di niw na lool

l'imam cheikh rahima fall bi ñewé di wone mbaxuk seigne touba gi dégg na lu né gis na lu né waye mu tax gëmnu lu né ci rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sekeur yow mi doon woné sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajena ay sekeur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la koy gello mu jangale wut ma ngay conférence bu conférence wut ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñuri ci sa xol bi loy bañal waajo ji lo añane waajo ji fofiyetele waajo ji lutax ñu ray waaji moy dafa menacer seen intérêt waaji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waaji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabihul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yi mu ci sax nak waxu muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeene nga jakarlo ak mom waxu muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waju bax jarna de khala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir wone waju bax mi dess gannaawam ay way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema wone waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxeti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki pertuna muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafar li rabbi akan nekhon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla yalla ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laaj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay al-qur'an la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko duñu nok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wané seigne touba lum ci dejju lu mburu dajul ci tal daj nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahima fall te wane seigne touba ko di nok may kat wane seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don.
amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax maam cheikh ibrahim fall danako kal maam cheikh ibrahim fall dalen wax nan goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allah in kunta ma'ahu sept arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sougar di sey ci mso bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni ah dara jojju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de mune wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de mune gëna yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ mun fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talib seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nek ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sant ma la ko wax waye xamnañ ni yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sant buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sant sant wi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sant won sant wi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alaihi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alaihi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërlani cheikh ahmed bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defana ni misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do xamd boy julli do xamd wa lutax da dama ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté
mané ko dama gis hadis bu wir wiré wir ci saddul saddul muna mané ko bu mako sañona wax hadis ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadis bi ma gis ci saddul moko gëna wir ci man boko man de ma part personnel boko tok nak hadis bima gis te surtout cheikh omar fouti tal binduko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ci gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina akki moko bind defena imam al khasali wama hadis yoy man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida ki ko wax kan la santna yalla wa lo sante yalla muni xana fu muhammad tege tankam tek na fa sa bos ba mujj sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wute ak sunna yow yow xalaat nga lolou yow lu wute ak sunna sunna yalla muhammad dana ko def mune ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh malou djum adagani ci ginaawum la dan top di julli mam cheikh isa djenn ci ginaawum la dan top di julli cheikh daru assane ndjay ci ginaawum la dan top di julli kana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégué Seyd Touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadis buñ ñela Ousmane ko netali wala hadis buñ ñela Abou Bakar ko netali wala Ali wala Omar boba hadis mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu na ni xel mën na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gennaw Seyd Touba muy xabd Cheikh Daru Assane Ndiaye di top ci gennaw Seyd Touba gis ko muy xabd Seyd Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na mëna lool li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye dan seddu lu Cheikh Issa Diène di julli di seddu lu Cheikh Mam Lam Diop Adagani di julli di seddu lu ci Seyd Touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddlu cheikh mudou mustapha mbaki di julli di seddlu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddlu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba len di dakk xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba len dakk di xabdu xam ngeen ni seigne touba limuy diglé njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man Seyd Touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadisu qabd bobu nga may wax ak wërna ni Seyd Touba do def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow sa way ku nakare yay nga way man dal sa way yow mun hadis yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadisu qabd ñoo gëna bari fop hadisu saddlu man ñaari hadisu yi wax dong la ci gis de cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la don sara al akhdari gis nako ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont li la ko tont jam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj koko muni sidi alhadji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi xabdu ba xamne xabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di xabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juuy ak mbolo mu tol ni wa senegal mané ka kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal
moy serignu wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madid munawara yag na jangal ay talibem ruko ba ci gidoga xurnon jangale nako batay ibnu abbas neena dagan ahmad ñew madid munawara di siyar yenen sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xurnon ba nopi doga ruko biñu nopé talibé mi ko top niko wayo jangalo ñu won li dé xunoot ba nupi dogaru ko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo saddu lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunoot ba nupi dogaru ko tay da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mu leen wa ndax ay teggin la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam dar al hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggine gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggine niñ amé won ay teggine ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ mo dina ñëma la fofu waxtaan wi walla yalla xam na ni xaju xaju té préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord ñu la ko waxé man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñen ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seen casque def ci seen nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser danser tiwul rek bëgg lu bax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax lolu may mo tax rek luma tabje rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lol do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni tiofel gog ngeen am yek nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax minit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu degg rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu ma leen ko waxe won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñuy continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy mënatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xamni mom lañ ko sekkal muy señ mo limbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolit ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kéro ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koka déglul da niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy seigne ibrahima ndjay defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam da ko mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ñaan yalla natto bi wayef te musul ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ni diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci leen ñaan di leen ndokkel ci xew bi fi wessu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati wax namako al khadi bi jite rabita bi magal cheikh abdou khadir gi weso ñu joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munama amul genn kilifa bu yewoo touba luddul ni joxna ko loxo ci magal cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk lañ moy mbiru mustapha mbay sam
ba yewen na ba jeex na ba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñooñu ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñoomako bok ci lañ ma seen me di ci xey doon muy tol alquran ak l'islam tol bobu dong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon na ko ci mbolo mi ñu won fi doon siyara ci tin nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax soppu len ma de seigne touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lolou do nga taw ma gis len kon seigne touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp seigne touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé wa mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñing leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñing gis ak ñing gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana lerna ñu koy gërëm bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé lu jaxé ñu mbir ñu amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn té yépp mëna nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoo ñu ko wax jëri jëf mbay yaram jissaka la khairu jissa bisaka la khairu jissa di ko xamni hafizul qur'an la sul qur'an bamay goné lañ ko wutalon ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyu boko fekk lam ñu wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jaza ñu ñu bu baax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngi jaxé waye téré wul rek ku ne def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi bu daanu ci xare niñ koy ndokkel billahi non la ma nit ñi doon ndokkel ci fi sahabi bu daanu ci xare niñ koy ndokkel kilifa yi diine yep yep dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñep ñu di ma ndokkel ci comme niñ ñi ndokkel sahabi bu daanu ci xare man fofu la muti jange histoire ndokel ci sahabi yu daanu ci xare buñu jam ñu ñew di la ndokel rawatina nak njabotu seigne touba gi wax deug yalla famille yep ci famille seigne touba yi famille bu ne amna ñu fi ñew ño xamni lol do nga leen fi indi gis ko xamni ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal jaarélu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji seen mam cierna bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yek waye bam ko yegé danaka da tang jir on dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may seigne touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni mukk ni jaañu sama borom yi talibe seigne touba yi jaral na leen lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp damay jema gor gor rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wolu ko and ak yaqina
waxna ni waxuma dara ci Serigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Serigne Touba ko ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiyel bul ma gem yalla sédena Serigne Touba la bëgg bëgguma ko ngir da sant mbacké dédét yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Serigne Touba kuka xam baxna kuka xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Serigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina gu alakhira wallahi di nga bëgg Serigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentu sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Serigne Touba amul mom yonnentu da sopp Serigne Touba sopp sopp ba amul fum yam mom yonnentu bi la xade sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Serigne Touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeela ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Serigne Touba ngir yalla kon bëggal Serigne Touba ngir yalla bu mu doon su serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Serigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kan ni yalla doli sutura te jéggal ñu te def lu deug deug julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak Serigne bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yam ndax Serigne Touba neena tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yal na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Serigne Touba bi amul fum yam kuko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.